0: 93.9 IFM.
1: Mabungan po ni.
2: Aiko! Aiko!
3: Changya, 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.

0: Idol, alas 8.15 na. Wala na, nangandam na sa Idol Mikey. Alang sa to ang kusina sa IFM Doll. At ang atangi on set to feature karon ni Sud lang una sa Idol Boyke para imbitaron mo balik sa Baikon na mahitabo diya sa Mactan, New Town. Karon og ugmang adlawa, Doll, mga content creators sa inyong paborito gikan Visayas ug Mindanao na pipila from Luzon. Ayaw yung sipyata na magmahayin mo dili mo makalili, Doll. Alas 8.15 na sa buntag. Unya, request ng mga sunata ni Idol Mikey, ha? 0923-112-8701. Idol. Unya, karong taon-taon na ito ang paminawon o balik sa Attorney Rufil. Ato sa ating bayaon ang mga taga-barangay Pasil, Ermita, San Roque, Barangay Kasambagan, Barangay Banilan, ug Barangay Lahog, Cebu City, mag-ingay dol! Kaganihan ay nakadaog og 500 pesos GCash. Congratulations sa ato ang winner from Dapitan Cordova. Pinagi sa text o sa pag-comment at pag-message sa page, Idol, si Alena Bagyo. Unya, karong taon-taon saan magpa-GCash po sa Idol Mikey. Ginagmay lang, Idol, pa-text-text lang, no? Para naamoy pitiks-pitiks na ba? Congratulations ni Alena Bagyo. May hulo, uy, ka-red na ni Idol Mikey. Ramang taga, uy. Sana all mamahaw sa ta Idol Mikey. Uwan mo, Idol Mikey. Ah, wala na. Okay, no. Grabe, Idol. You will miss half of your life kung di mo makalili sa ato ang Nescafe Classic booth. Si Kwan Day Mikey, si Crystal. Second big placer sa PBB Collab 2.0, no, sa pamilya. Unya, si Miguel Di, fourth big placer sa PBB Collab 2.0 kapamilya. Sana all. Excited na kayo ang tanan. Idol, sa Idol Mikey, may moribun ka sa amo ang booth. Dili sa Timuok Baikon. Ha, unya, mabahaw lang sa aming Idol Mikey, the Riddle, ha? Ayaw kalimot, Nescafe Classic, kauban ang Team IFM and DYHP. Kita-kits ta, Dol, diha sa may Mactan, New Town. Iksod ni mo sa Mactan, New Town. Ikatumoy yun, katupadong nas dagat, Dol. At dool sa Mactan Expo, katong bagong gitukod, ganindot kayo nga building, a structure, no, para sa ASEAN Summit. Kunya ayaw si Piata, mga suking tigpaminaw, ha? Naamin dito, Dol, hapon, alas dos, alas tres sa hapon, hangtod na sa gabi, Idol. Kunya, natin mga pag-games, paldo lagi mo, pero kinaghanag, Idol, pastilan mga higala. Ay, ginag si Piata ninyo, mga sukitig paminaw, magkita-kits ta. Si Idol Tweety, na-report ka ron. At i-check una, Idol, ha? Makauban na sa Idol Mikey, karong taon-taon, straight to the point 3 sa IFM. Alas 8:18 na.
1: Sulod po sa ilahang kwarto, pero kay kwando lagi ato ni Rufila, kanabang ginagmay ra mga pasingit-singit ra nga storya. Pero kung una, kay naglibog kita ato ni Rufila, kung kisam ning kaaway ani, kay kwando ay magbayaw ra din ni sila. Abi kong mag-igsuo ni sila ato ni Rufila, estudyante para bagiling taon ni si ato ni Rufila. Ang nasood, ang katupong complainant, kwando taon to ato ni Rufila, kaya may trabaho. Yeah, karon wa naman sila nagkita mo nang wa na pud sila nagkinaan nagahinang UI pud ato ni Rufil, but ato ang nasairan tungod ra sa word nga patyon na mao na ang hinungdan silang away nya nanung matud pa ang kining complainant sa kining suspect ato ni Rufil nga naadi ni karon og binugnuay. Nya katong nagbinugnuay na sila ato ni Rufil, nakaurasan man ni ang complainant mao nang ning una si og reklamo dinhi sa buhatan sa Abellana nya kini siya katong gihulga Attorney Rufil nga patyon kay nakadesisyon na unta dili silang mo reklamo maskin pag threat na ang gibuhat daw matud sa kining complainant. Karon Attorney Rufil aron atong masabtan kay bag-uron po din atong naabtan aron atong masabtan ang kining mao nga panghitabo Attorney Rufil ato ang hinabion si alias Indaya. Alias Inday, live and direct sa DYHP RMN Cebu sa IFM 93.9. Pwede ni mong masturya sa muang imuhang happy. Kabahin na ni nga maong surya. Nung naabot magkadri sa Biliana, niya mo skwila pa manunta ka.
2: Tumod, dunit. Kuwani ka lang. Imbit ako yung unang mareklamo sa unahan. Paano ang pagreklamo noon?
1: Ano man yung pungitabua?
2: tungod ra jud taon tapos naamong ra jud taon ko kay imbis ga video ra ko nila kay gawar sila naamo na trigger siya kay nakita siya nga ga video ko yun giyagad ko niya giya sagpa sagpa gi sagpaan mo kay anak ko ya hantod sa gabugno na lang ni ya mas nuuna pa siya ni reklamo kaysa nako imbis di na lang unta ko mo reklamo kay kuan lagi kay di ko ganahan magdako pa ning gubuta kay family problem family narago ni direct balay gud nga problema pero alam mo
1: balay ani usara mo balay
2: usara jud mi balay ani niya kay kuan na ba iya kuan na mi
1: unsa may tinubdanan niyo sa inyong inyong away ngano mang nasangkot sa kaning gilugnuay kaning naay pagpanghadlok nga kanang pasyon unsa man jud tinubdanan ani
2: kuan kanang naasay na basa nami GC niya kaman kay nasay na basahan gani nga about sa igagaw sa kuyab kay nagdagan kita ng story ang abate atong nga girl o yan at na kadungog man sila nga naabot na ang katong igagaw mato kay nadto sa siya nama sa mong parto gatambay ang katong igagaw mao to kay nakadungog pagkadungog nila nga naa dito ang igagaw nitong sila sa mong parto ilang i-confront ang katong igagaw o niya kay natingay mo kong uyab kay nanong unsa nang gubot unsa nang gubot sa parto na mo mato kay ako uyab yung ipotektahan ang yahang igagaw
1: Ma,
2: so, bali, wala na ito sa trespassing, gani, gani, kalita mong gusagsod. Kalita silang panong dito sa kwarto nga, wala, niya, wala may kibang, ano, kung saan nila, kay, kalita rabia, naway-away na sila niya ako, kaya video rako, nag-video rako niya sila, nagsirubaga na dito sila mayo, dugay ka sila mag-sirubaga, ako, nag-video rako niya. Kama na ito, ni kalita siya, threatening nga, kuan nga, si pare pati yun ipapatay di ka sa kong papa yah naan naman ko nga alaga video rabak ko so balik mo na trigger ganon kay na video ko nga nakitaan nga kuan nga chat siya oh yah ako man na to kay mersag na natuwa siya pagka trigger niya na siya nako nga ikaw sa tapao di ka diha noon mo to kay ni anak ko sa paa mo to kay ni kuan sa ni doon lang siya nako mo to dito namin nagka bugno ay imbitag pa sagpa ra ka bugno ay nanon ni o yan, nakambrasan mo na ko yahang nang. Dagan mga kaikuan niya nang mas una pa nun siya mo reklamo. No? O, natingin namin ni reklamo na siya. Yung kami mula ilo na nang usta mi.
1: Wala rin muna ni buol o sa barangay. Isa muna ako tingin sa buhatan sa Bayana.
2: Wala rin, wala. Kay wala, diri na ko ganahagubot. So, natingin na lang mga sila rin. Natangin namin na dahag pulis.
1: Aw baliga ni ani sila buhatan sa Bayana nga dayon na nawag sila pulis nga then giadto ka sa hospital.
2: Oo. Sakto sakto.
1: Ito mo dali ni reklamo. Pero ako na gitwa gid unta mo ilabot. Wala sa tawag ilabot kay ang kontra kay ang igagaw ra taon.
2: Ya na among lumi kay sa kwarto sila namo ga sa tinubagay.
1: Wala din ko natapos sa iyo nga sa Bayana nga lang tarong unta para matarong ni kay pamilya ra man gid mo. Uyab man ni sa ibuon sa uyab po ang iyong kakontra.
2: Pagkuhan, pagbabii, kaya ang naara dire is ang katurang ito sa uyab. Wala ang kakontra. Wala naman, wala nga. Kalit naman daw black cow daw. Pagkuhan niya.
1: Wala ka ba? Wala yun.
2: Wala.
1: Pero ito ang mong end nga, gihadlok mo nga, ipapatay sa iyang papa, di lang sa mong reklamo.
2: Di lang na lang sa mong reklamo ka, magubot to man. Dako.
1: Ilan na kita yung mong edad yung day?
2: 20.
1: 20 years old pa sa atin ni Rufi. Pati doon na kay dugang pangutan na atin ni Rufi.
0: Siya, o.
1: Away pamilya rin niya na hibong na lang ni si Alias Inday at ni Rufi. Nga gireklamo na siya o gagisulad na siya din niya sa Zelda sa Agaliana.
3: Ikaw na siya pauta na sa Inday og naba po siya mga bunog idol tweet eh.
2: Naapod kay mga tamad-tamad sir.
3: Oh, ipakorasyon po na kay mo man na imong kuan nga ikaw man ka may una unta mo pero wala lang ka reklamo na unhan ni nung kaniya kay siya po dunay mga bunog.
2: Maupod pero naapod kay video as evidence sir nga siya di una na muan.
3: Siya gi una na mo nang una nimo.
2: Oh, naadto kay video.
3: Ah, sige. So ipakorasyon na siguro nga makorasyon po ka ma makakuha kag medical certificate kay aron nga andam lang daan kung panalitan magdako na inyong away.
2: Yes, sir.
3: Okay. Sige, Day. Salamat, Day.
1: So, mauto Atty. Rufil si Alias Inday. Nga imbis nga muskwila paunta siya kay 20 anyos pa ni Atty. Rufil. Kay ari na noon siya mo padayon diri. Lakit na uga mo pasakag ito kaso ang ihang nakalalis. Isog naman kayo ni mga kabatanunan doon Atty. Rufil.
3: Hmm.
1: Kaya mga ginagmay ra nga away ba kay padak-on na. Pero mo lagi na kay tungod nakaurasan man ya dunay mga samad-samad sa naong ang kining complainant pod atoy ni Rufil. Mo na nga nasulod pod gyud ni sa kining selda ang kining maong suspect atoy ni Rufil.
3: Oh, ipakuha na siya, pakulasyon na sa siya para mo na iyang kuno panalitan magdako o hopefully magka uli ayro na sila kay pamilya ra magkana. Pero kung magdako at least napon siya ika katalungan nga gabugno sila labi pa katong video nga siya may giunahan sa ba Idol Tweety.
1: Oo, matod gani ni Inday Atty. Rufil nga ganahan ta siyang ihatag ang kini nga maong video sa ato ang buhatan lakit na nga mapakita sa imo Atty. Rufil kay para pod mangayo pod daw siya advice sa ba angay buhaton pod ani.
3: Sige, kuha lang ang video Idol Tweety. Kuha. Alihog.
1: Yes, Atty. Rufil. Ato ani nga kuhaon ni pasend lang pod nato sa ato ang messenger karong taod-taod Atty. Rufil.
3: Okay.
1: So far mo na ito, nakuha din sa Abeliana Police Station 2, kininyong Idol Tweety sa IFM 93.9 of DYHP, RMN, Cebu, Tatak, RMN.
4: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP, RMN, Cebu, the official overall number 1. Number 1.
3: Okay, salamat Idol Tweety sa mong report na katos ng oras may kilala sa 8.26 na. Kini nga portion sa may kilala gato sa EXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. O sa active nga sagol ini ang rose hip, ngayon ay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sa malalibihan ang sakit katod sa arthritis. May pagtuon sa mga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sa niini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, doon sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 na mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
4: Straight to the point.
3: Okay, atong balikan mga kaigalaan ng atong mga hisgutanan karong buntaga mga kaigsunan. So motoy gisulti ni Alan Peter Cayetano nga gipanghulga na sila mahigala sa majority nga kumubalhin mga kaigalaan ang kapalit ana para wa na kay daghang problema labi na problemado na kadaan kasamangke ha sama adtong do nagi anomaly ang tinuod ha ubalhin ka na lang daan sa minority kay katunto as minority nga dunay mga anomalya panalitan mahigala wa magisa matandog. Kabantay mo karon mga kaigalaan nga ang tanan nga mga gipangguko doon di amagod sa majority. Nga ka na, prangka-prangka ang pag-istorya, lisod man kayo mahigala og ato pang likoy-likoyon. Intentional, gina nga ang gukuron ang majority rin yun. Aron nga mabalhin mo sa minority. Moni ang minority black kasama nga names at tutas majority atong himadlan og kinsaka ninila ang ma-dain ni Lunes pohon. Kay sigurado man kita mga higala nga maningkamot gyud. Labi na ang Malacañang nga di na mahitabo mahigala magsigi pa ang flood control scandal. Daghang rason ha. Kung karong kung dili mailisan si Alan Peter Cayetano sa Lunes, inighuybis magsugod na ang flood control scandal nga investigation. Daghay pangulbaan. Kaya daghang may appeal ani kini flood control scandal mao ni pinakadako nga kinawatay mahigalas nasod. Mabitaw na ako giingon. Medyo hilas kay paminaon og nakakita ka sa ubang kinawatay ang sa flood control scandal nga mas dako og dunay nangamatay mga tao as a consequence. Dili ka makakita. So kung tinuod ka nga patas while mo gukod ka ni VP Sara kay concern kay kas corruption mo ni mauna. Nga nung hilo man ka sa flood control scandal.
4: Straight to the point.
3: Muni na kong question nga matagtao mga higala nga magpakaroon ingnon nga suko sa corruption, pangutan na niyo kagulingon. Kailisod bagay mag-atikay kita karong panahon na good, ha?
4: Straight to the point.
3: So muni yung itabu ang mga higala. Gukod ngadto sa mga nasa majority aron mailog mga higala ang leadership sa Senate, di madayon ang flood control scandal. Kaya kung madayon eh, unang-una daghay mapiktaran, magkayagaw ni mga higala. Number 2, Imagina kung naay impeachment sa ibutan ta lang, ibutan ta lang MWF or TTH. O ibutan ta lang impeachment mahigala ni kahapon ikabuntag flood control day. Ang imbestigaron, unsa man mahitabo ang mga Pilipino mabahin? Mabahin. Moingon ikahapon tangtangon si Sara, tangtangon Sara ni kabuntag kun maingon, uy, tangtangonon man si Marcos. Eh, musugot niya sa dili. Kinahanglan ma-justify ni BBM, ibutang ta lang, di lang sa tamo, himo mahigala og conclusion. Pero the fact nga niabot ng corruption sa Malacanang, the fact nga naa sa doorsteps of Malacanang, sila si Amina Pangandaman, sila si Jojo Cadiz, sila si Bersamin, naanagyod mga higala di a, mo'y kamiting ni BBM, labi na sa budget mga kagalaan, usas la ka-table, niya mo yung kagway appeal sa BBM, pero bisag way appeal sa BBM ka ng iyang kauban sa table appeal, naanagyod dool di hanapita. So daghan ang mapiktaran ani. Niya nga nung maingaman, nga nung si Sara ramay tangtangon, nga ni Amanda'y daghan, mas dako pag nakawat. Straight to the point. So mabahin ang mga Pilipino. Lahi man kung concentrated may gala, panalitag mailog ang leadership sa Senate, kalintan ang flood control scandal, so ayahay na katong mga kwan, katong mga na-involved. Ya katong mga congressmen, medyo relax-relax na sila. Ikaduha, dili malibog ang katawang Pilipinhon. So focus ang atong mga mata sa impeachment ni Sara. Munay, advantage sa ilang bahin. Advantage po sa bahin sa mga Duterte supporters, kung madayon ang flood control. So, muna nga, while ang mga Duterte supporters gusto nga madayon ang flood control, ang kanipong sa Pikas gusto sa gandili madayon. Mao ka na nga, nanggawas karon sibaw manghigala ang mga balita nga kanunay ginahamok-hamok ang leadership ni Alan Peter Quintano o malagmit karong Lunes. Tanaw na to kay di ba lalim ng senador mga higala nga mo barog ka batok sa Malacanang. Straight to the point. Di ba lalim ng senador ka nga against ka sa administration? Unsay gusto sa administration? Kini naman ang tampaligoy-ligoy, God. Kini mga higalang mao mga senador, dunay gusto nga ma-impeach si Sara, dunay di gusto ma-impeach si Sara. Klaro man na. So karon o di ka mo sugot mahigala mo sunod sa unsay gusto mahitabo sa naa sa taas, musupa ka, gukuron mo. Diman, dili man ni accidental nga pagka, aksidente nga pagkagukod ni. Nga wagi gigukod, bisag usa na lang sa minority, ang gigukod tanan di as majority. Ang katawang Pilipino, dili na mga bugo eh. Straight to the point. Kasabot ang mga tao nga, o labi na ka ni gisulti na maging Alan Peter Quintano day, doon na may negosisyon. Nga kung mabalhin ka na sa minority, safety ka na. Pero ang anak gani, katuluyan ka namin. Muna yung negosisyon nun. Sumuna ang Quintano, kaya bawa sa Quintano, tandugunon siya ang iyang dirato karong adlang Lunes. Muta akong ipabati ninyo tong gisulting Quintano, mauni ang kalakalan dito nun. Binirahay mga higala. Unsa may ikabira sa taga-majority, nga arita sa majority. Unsa may imong rason nga imo siyang birahon, unsa may maka-attract sa majority. Moingo man nagbubira ka sa majority, ang hinungdan na ginana, ang mga tao lang yun. Maulag yun. So, kini mga tao, mahigala, maulag yun. Kung tanan din sa taas, magkahiusa na silang tanan, ang kalibugan ng sa senador, mahigala, kung ang katawhan po maghugop, hawak kamay ang mga tao, nga mula bang yung Sara? Kana plangka-plangka ang pag-istorya, ha? Straight to the point. Muna'y magkalibog sa senador. Kaya nga naman, madaot pa nilang political career. Kaya kung malapsaw na gani, makuha na gani nila, mahigala mga tao nga, mahingong matao, ah, di, Monday, kwan, angay tamulaban, Sara. Murag mawa na gani support, hayahay na mga senador, wala na problema nila. Kano magdaduha man sila yun, og mukonbikto kang Sara Duterte, mga kailan delikado man sab ka, ang imong political career. So mamili ka, kano di akas minority, niya, birahon ka na akas majority, daghan ang hinungdan. Inyong kabira, arika din sa minority, hayahay ka mo kinabuhi din eh. Wa kay problema din eh. Kita ka na mo, may problema. Ando katulfo, yahay kayo. Ang GBRC to, si Subiri, yahay kami diri, Pikas. Si Lakson, si Suto, sila si Bam, Kiko o si Risa. Why problema? Kamu na amo diha, kaproblema agin mo. Labi na mga priso mo ron. Kaya ito naman, ekstrahan naman daan si Jinggoy. Kinikang Jinggoy, warning naman diday. Aka na ha? Kanang warant, waris nga ni Gawas karon billable pala na. Ang sunod ani nga warant, ang mensahe na, ang sunod nga warant mo gawas ani non-billable na. Plunder na nga kaso. Straight to the point. Padayon ka diha, or ari ka na mo diri. So binirahay na yung mga sukit, tigpamin na muna, nga karong adlaw Lunes. Karong adlaw Lunes. Tandugunon ang liderato ni Alan Peter Cayetano. Himuon nila tanan nga makuha gyud ang leadership kay ko makuha ang leadership mahigalawa natay hisgutanan pa nga flood control investigation sa Huybis. Straight to the point. So ang pangutana ining 30 ka mga senador asa man to mga naong ladong. Kinsa man ani nila ang mada? Kani si Bato de la Rosa di naman to mada mahigala kay tuwa naman to, tago-tago naman to mga sukit ting paminaw. Ha? Kinsaman ani nila mada? Ibutang talig-on ka na mga Duterte nga kuan mahigala. Hapit mo sa tanang ikasuhan. Kining duha ka mga villas, malagmit ni mahigala nga ilaning hulgaon panalitan. Naamo diha, delikado gyud mo. Kay kinilindas Jinggoy mga kailaan. Nagawas, agung warat Jinggoy. Unya, gakangka ang labato Jinggoy kagahapon mahigala kay mo piyansa, nakapiyansa gyud. Ang sunod ani mingon kining sunod na mga kaso wala ba ni piyansa? Basig mo sakit na mong arthritis ito sa prisuhan. So, pursahan gyud mga higala, pursahan. Pangutanan dako og ikaw may Jinggoy, di ka kamada kadugayan day. Una-una magkabitaw no. Ang mga tao mga higala mo kun yo na nga hinaot punta nga Brave 13 ha. Maisugon nga 13. Pero hantod kanus aman kutob ang imong kaisog kung grabe na unya ang pressure gikan mga higala sa administration. Straight to the point. Ha? Kanas Jinggoy landaan mahigala. Pwede nang may yung Jinggoy, okay lang. Ako lang po'y anang presuhan. Kunta sa inyo kong diktahan o sa akong di, supak sa kong kabubuton. Pwede. Pero pwede sad mahigala nga kanaw, ang sunod nga warrant nga mugawas ani, kay naa naman, napasaka naman yun sa ombudsman, ang kaso. Ang sunod nga warrant nga mugawas ani, ang non-billable na. So, delikado ka, nga ikaw may senador, may istorya tag klaro ba? Di naman ginaingon niya, puyok-puyok ba? Klaro naman gina kay mga kahilaan? Tanawa si Romaldes Bitaw, habay kasong Romaldes ang tunulwa ginay. Nya asa man ang power of the force na asa lower house o magisgot kag budget mahigala di asa lower house of Congress. Pero nauna pa mahigala dito sa upper house to asa majority black. Inigbalhin ni Jinggoy sa majority black. Kung naman itong ombudsman dito ilangan-langan ba lang ka na din hangkuhan? Wala na. Pero delikado o magpabilin yung Jinggoy mahigala mabarogyo ko, arigyo ko sa majority black. Delikado ba next week mga kaigalaan? Prison as Jinggoy. O, muna ang nahitabok kagahapon. Padong piyansa niya. Beato ko nung paminawon ko nung ang kwandong. Ang audio ni, na'y audio ni? Ay, mula man ni Guan. Sige. Ano man eh? yan sa ni Jinggoy kagahapon. Padong sa Ligan Bayan. Senator Jinggoy Estrada makagalan atol ni sa iyang pagpost og bail 90,000 pesos dito mahigala sa Sandigang Bayan, no? Ipost sa bail kagapon kini gawas ang warrant of arrest gapon. Bat kana nga warrant of arrest mahigala sa kaso na nga graft nga diin bailable pa. So sunod ani mga kagalaan, magungong na unya ang warrant of arrest nan bailable mo ni nahitabo ha. Inigdakop ni Jinggoy mahigala sa non-bailable case bida. Ang iyang anak ni Jinggoy may napiit day. Money ang insidente. So how much more inigabot mahigala sa panahon nga mo gawas ang warrant of arrest sa non-bailable case. Patikim ni. So karon unsa may mahitabo? Money giingon Alan Peter Caetano mauna ni ang mga plano nga naa ka din ha, namo diha sa majority. Hinahinayon yun mo ugwan. Ipambalhog mga sukit di paminaw. So mahulot ni sila, pilamang kabog kapasakag kaso. Kininduha ka mga bilyar, doon na mahigalay kaso ni Daan, kini si Jinggoy, musunod si Jewel, musunod si Chis. O niya dayon mahigala doha ka bilyar, si Bato o si Bunggo, ipadama kagalaan sa ICC. O mahulot-hulot yun eh. Pila may mahabilin ani nila lang. Kumahon. So, pinumalagi na, inigabot sa impeachment, kinsa may mabira ani. Kinala mo bira sila, kaya kinala naman og 16 ka mga buto mahigala aron nga makonbikto nila si Vice President Sara Duterte.
4: Straight to the point.
3: Pero nani good mga kagalaan nga sitwasyon, ang mga tao nagbantay magod nga, wala naman sa Marag Marcialo naman yung style aday. So, mo decide ang usa ka senador dili na mahigala tungod sa iyang pag-appreciate sa evidence. May tabo ana, pulsahan na. So, medyo ang katawhan mahigala na sayod na ana. Dili man na sa mabakak. Di man ni pwede mahigala nga imong kanon, puyok-puyokon pag-istorya. Malagmit, kini si Chase Escudero, malagmit. Kini si Chase Escudero, malagmit mahigala ang mabiran eh. Kung pananglitan tinuduon na yun mahigalang preso. Kini kan Jinggoy, kung ano magyun? Motogin ko ni Alan Peter Caetano, aray mo, wak may problema sa minority. Muni ang pag-threata ang mga hulga sa ilang kabahin, balhin mo din para hayahay mo. Naamo di ha, tinuduon yun mo. Kaya asas Marcolita Magyala, Rubin Padilla, apil gong pa sa kagkaso. Mahulot-hulot ni mahigala ang diya sa majority black. Pero unsa may ipikto ka sa mga tao nga nagpaniid lang nining sitwasyon naron. Ato isgutag tiwa suman lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 8:44 na.
4: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
5: Oras sa IFM, alas 8:45 na. Standby mo na mga idol kaya itong balikan ng mga hisgutanan karong buntaga ni Attorney Rafael sa programang Straight to the Point diri sa IFM. Unya again, atong giawag atong mga kaigsuunan, mag-attendance check ta mga idol. Kung namino mo diri sa itong programa, again, IFM Space 93.9 Space Cebu Idol or diri sa tong text line 0923-112-8701. Solo flight sa inyong Idol Mikey kay adlaw man karon nga Sabado mga Idol, but of course adlaw nga Lunes hangtod Biyernes gyud na ang Team Bubugma Idol Buiki Maria B and yours truly Idol Mikey. Very puwa na kay takarong buntaga, Idol. Parte na natong puwa, ha? Kaya syempre, nangandam na taalang sa ato ang activity unya. Atong mahimamat ang mga inilang mga Bisaya content creators, mga Idol, na napaganiuban ng mga surprise guests. Parte naghanas mga kalingawan. Dito ta magkita-kits mga Idol sa Makan New Town. Kita-kits. Kauban na to ang pamilya na to sa Nest Cafe. Unya, syempre, namin ni Idol Buiki dito mga Idol. Haman ang ayaw ganyan si Piyata magkita-kits ta, maglingaw-lingaw ta. Mga pita dito kauban ng Nest Cafe mga Idol. Okay? Again, 0923-112-8701. Ato sa tagaag pagtagad ng ato headline sa ato mga balita karong buntaga, Idol. Unya ang atong mga detalye sa atong mga hisgutanan karong buntaga. Standby lang. Alas 8:46 na.
6: IFM Balita.
7: IFM Balita.
8: Sa buntag.
6: Headlines. Karon. IFM Balita.
5: Maayong buntaga, Subo. Anian ang headlines sa atong mga balita karong buntaga. Alang sa ato mga balitang lokal, Cebu City Police Office nagpahigayon ng turnover ceremony para sa mga bagong station commanders. Sa laing balitang lokal, bagong building sa Madridejos Community College giinagurahan na. Sa balitang negosyo, big time oil price rollback musugat sa mga motorista sunod buwan. Sa balitang paugdat sa kusog, NBA San Antonio Spurs gipugos ang Oklahoma City Thunder sa Game 7 human nila na pildi. Gipildi sa Game 6 sa score ng 118-91. Sa balita gawas na subi makataw na trap sa usa ka kuweba sa Laos tungod sa grabing pagsaka sa tubig. Samtang sa balitang entertainment, inila nga beauty queen ni pakitag suporta alang sa mga representante sa Pilipinas sa international beauty pageants. Ato ring tagaag pagtagad Idol, standby lang oras sa IFM alas 8:48 na.
6: IFM Balita
7: Showbiz.

0: Yes, grabe ang pagrampa pag-arangkada sa mga representante sa ato ang nasod nito sa mga international beauty pageants, mga idol. Yan sa maning mga pangalan sa mga beauty queen ang nagbalandra dito na silang Gabby Carvalho sa baguhay lang natapos na Miss Echo International 2026. Yes, matuod sa pagkuha sa corona, mga idol, apan, grabe ka proud ang nasod tungod sa kahawdpod sa performance ni Doc Gabby Carvalho, mga idol. Ilabi na nga, usapod kinika sa Buwana Beauty Queen, no? Kinsa paman, si Gazini Ganados! Alang sa ato ang nagpadayong Miss Grand International All-Stars First Edition karong tuiga. Unya, syempre, ang ato pong gipaabot ang Miss Universe, mga idol, 2026, diin ang pambato sa Pilipinas na si Beatrice Milan Wendorski ang mulaban na ganyan to idol. Kiningin nila nga beauty queen ang atong Miss Universe 2018. Nga wanay lain pa kundi si Catriona Gray. Idol Kenny, ato na ipakita ang kaanyag ni Catriona. May pakita siya sa iyahang pag-abiba o pagsuporta in town sa mga atong mga pambato sa nasod, mga idol. Og suma palagi niya nga iyagan nasayod siya kung diligid kinilalim, no, ang pagkarga sa mga corona sa pagrepresentar sa nasod. Pero mauni ang iyahang mensahe, pagdasig o pagmahal, no, sa tanang mga representante. Ang pagkanunay nga pag-auhag sa Pilipino nga musuporta sa ato ang mga pambato, ilabi na nga maghisgotan ini mga dagko nga mga international beauty pageant, di ba gina maawahi ang pagmahal, ang pagsuporta sa Pinoy. Muna nga, sumapa sa mga beauty queen, excited pong kaayo siya. Ilabi na nga nakita sa guniya ang potential nga grabe ni ining maong inila nga mga beauty queens, mga idol niya. Nindot kis pamati na itong mga Cebuanon kay nagbalandra ganito ang mga pangalan sa mga Cebuana beauty queens, idol. No, niya, syempre, nagpakitag-angay paabuto ng pag-rampa po na ni puhon-puhon ni Nicole Borromeo sa Miss Charm. Unya, sa ato apong Cebuana beauty queen niya si April Smith. No, daghang kitaga Miss Worldwide di ay no si Nicole Borromeo. No, niya, na pa si April Smith, mga idol. So, again, atong suportaan, atong dasigon, no, atong ipakita ang pagsuporta. Ilabi na karon nga sa modernong panahon, idol, importante kay mo count yuning ato ang engagement bitaw sa social media nga sa matag activities online ato yung paghimuon ng ato mahimo, pag like, pag share, no, pag auhag sa ato mga friends ug supporters sa pag kanabitong pag nominate sa ato mga beauty queens kay karong nga panahon na labanay pud sa online idol. Oy, sa una kanang kay kung maghisgot ang beauty ug talent, aw syempre haud ban sa kani ato mga representante, pero direkta sa social media kay kitang mga Pinoy, grabe makita mo kanang mo invest og panahon sa social media. Tutukan tani o gatong pag-suportaan ng atong mga beauty queens, mga idol, sama sa gingong ni Catriona Gray. Alas 8:51 na, mukha na nga itong ayaw ang balitang showbiz. Sa itong pagbalik, ang detalye sa mga reports nilang Idol Kenny, nilang Idol B, ang atong balita gawa sa raso ng atong mga balitang lokal, standby lang. Oras sa IFM, alas 8:51 na.
1: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City, with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
2: We are World Connect, your visa to a better future.
3: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
4: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
5: Ganyan ang Pinoy!
6: Ang Pilipino
5: may isang salita.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3. Dito ako, believe.
8: Si Mommy at si Washing Machine, believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS! Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
13: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
14: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay
13: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
14: ECS.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. 93.9 IFM.
3: Mapugnan pa ni.
4: IFM. Balita.
5: IFM. Balita.
6: Sa buntag.
7: Oras sa IFM alas 8:55 na. May buntag sa ato mga taga Barangay Lahog, ang Vasquez family di ay determining ni Minaw sa ato adagang kay salamat idol ha. Ang ato pong mga taga Barangay Apas, may buntag ninyo ato mga suking tigpaminawan dira perting naghanag magpasupasos mga balungay pandesal ra badirang dapita do. Kana bitaw nga mulabay ta dirag kadlawon. Ano pa kota nga mulabay tag kadlawon. Pero daghan na oy booming kay negosyo sa Malunggay Pandesal ron. Kana bitaw mag kana gamay nga unsa na ilang sakyan boy kay marag motor-motor man siguro na. Ya lami ra ba kay puruti pang inita mga idol. Parisan day kape awa na fights nang pamahaw dol. May buntag ninyo dira idol ha, ang sa mga taga Barangay Apas may buntag. Ang ato po makagsunan diri sa may Barangay Banila, daghan kayong salamat mga idol, daghana nagpickleball court dira eh. Pahapos ako be. Pero standby na mo idol ha, kaya ito na ni taga agpagtaga din niya. Pwede kayo mong mo pa ambit sa inyo ha mga reaksyon o mga komento no diri sa atong text line 0923112871. Adunay pagtandi karon si Attorney Rufil aning ato ang current president karon si Presidente Bongbong Marcos Jr. kabahin sa mga presidente pod sa mga nanglabay sa mga strategiya ni ini o karon ato sa ning paminawon mga idol ang pagtuki karon ni Attorney Rufil Fernandez Banyoc sa Straight to the Point diri sa IFM.
8: Balhin mo this minority. Kay pwede man ang uban ano yun. Sige, balhin tas minority. Kinisod magkaayo og grabe naman pressure karon. Inigabot sa butuhay na og di gyapon mabutog conviction. Delikado kayo. But kung magkabira sila, ibutang talang. Kaya ako may panalisalon ini mga kagalan, pragka-prangka lang mag-istorya. Kini straight to the point yung istorya ha. Kung pasagdan ni mo kining mao mga senador, with all the freedom, karang gawas nun ba sila nga mo decide? Gawas nun sila nga mo appreciate sa mga evidences? Karang bang doon na kay kagawasan ba? Wa ka tiunig pusil? Wa ka, why pressure ba? Karang i-judge ka gyud based on the merits, o gitanaw ni mo mahigalag, unsagi ang ngayon, ani? Ako mo ay mo evaluate, dili makonbikto si Sara Duterte, ano eh? Ah? Labi na ang presentation na ikabot sa Senate, timan eh, kadtong mga presentation nila sa dito pa lang, sa House Committee on Justice, maon naman to ilang presentation sa Senate na ikin. Maon naman to. Mabitain mo, bitako nga, ilan na maghihurot, tinuon ng ilang, wa na, surprise yung mahitabo Senate ni kalaki ha? Kadto na lang mahigala og do na manggali mga bank accounts in ha or katong sa BIR dili na kay na nakadaghan ba kay hulot naman lang gihulot dili pa lang daan sa House Committee on Justice inigabot sa Senate the same presentation wa gani matandog si Sara mahigala diri sa House Committee on Justice nga wa magka cross examine ang mga abogadong Sara
9: straight to the point
8: sa to pa ilatong gi build up ang kaso nga wa mga higala matandog ang ilang pag-build up sa kaso kung buto naon because walay cross-examination nga nahitabo dito sa House Committee on Justice.
9: Straight to the point.
8: So, kung inanahon mga higala, the same presentation na nagabot sa Senate, naanay mo object. Unya, naanay debate dito ang mahitabo. Mabalansi na mahigala ang mga tao nga maminaw. Ibutan takot sa Madriaga. The same testimony ni Madriaga na nagabot sa Senate. Ang wak mabatiis mga tao unsaon pag cross examine si Madriaga? Masig mo pabor pa inong Sara dito na abot sa Senate na noon. Duhay may tabuan niya either inigabot sa Senate pwede manghigala nga madihado si Sara dito based on evidence pero mahimo po mga kagilaan nga mapabor niya dito. Wak man matandog si Sara Duterte diri sa House Committee on Justice nga wak man gani cross examination dito. So delikado inigabot sa Senate dili matandog mga higala ang mga tao ang support magpadayon. Kung mapadayon ang support sa mga tao, nga muligyo ng mga tao sa mot, nga mudapid ni Sara maglibog ang senador. Sa unta man ipag-decide? So wala nga, akong evaluation, akong reading, ani, forecast ako. Kung pasagdan ka ng mga senador sa ilang kagawasan, tagaan sa freedom sa pag-evaluate sa mga ebidensya, pagtanaw, ang angay giyod nga desisyon, dili makonbikto si Vice President Sara Duterte.
9: Straight to the point.
8: Dili. Pero kung ilang presyuron mga kagalaan, sama ining ipreso giyo ka, balhog mo sa bilangguan, di mo musugot o kuan, ang among gusto, konbiktuhon niyo Sara, di ang dili mo, follow na mo, preso mo. Delikado. Napay delikado. Nga naman, tungod mga kagalaan kay kining mga tawhana, I don't know, kinasa si Jinggoy unsa kaligoon na sila. Ibutang ta mahigalag. Kay, testingan na ko. Nanagod ka. Nahitabo kagahapon. Pero kinis Jinggoy, nakasuway naman ang presuhan. Malagmit mo yung Jinggoy, bahala na. Di ko mo sugot sa inyong dikta, mapapriso na lang ko. Pero pwede po mga higalag, mayroon Jinggoy, nakasuway naman ko presuhan. Nga, kasuway na eh. At tugi ka ibutang sa presuhan, yun nga ka ng labing kwan yun. Nga, tagaan yung problema ay mong kinabuhi dito. So inani yung mahigalan Jinggoy, naanad ni mga kagalaan o bintaha-bintaha ng kinabuhi, niya ipriso ka dito. O niya ingnon ka, mabitang niya pabati-batian, bitaw sila. Mawagin na yung mahitabo ninyo, but there is a way out. Ang sama na yung pag-isturyahan ay simple anang, kwanon, na ay pamaagi na dili mo ma-priso. Anya, wak na ikuan ito, niya bot prisuhan, regular, butangi ka sa regular jail, parihas si Bong Revilla dito. So, unsa man, imong kagawasan, imong unahon, imong kagalingon, o di yung kamusugot sa mong gusto. So, kina Jinggoy, malagmit mo Jinggoy, okay ako, preso, sige, preso lang ko. Preso lang, okay naman ko, nakasuway naman ko prisuhan sa una, anado naman sa kuwana. Pwede mo ingon Jinggoy, pero pwede siyang ingon Jinggoy nga, sa una, okay, matang preso ko sa una. Bata-bata pa mo ko sa una, karongor, ganyan naman ko, arthritis. Pumingon Jinggoy, may galang abidadi na nakumakaya ang balik sa presuhan ron. Kahit tinunod ka man yun, mawani ang sulting Alan Peter Caetano ha, dili ni ako nga sulti. Si Alan Peter Caetano may niingon. Pwede ba itong mabalik to doon gamay nung? Kang Peter? O. Oh. Unya na lang isang kwan, unya na lang isang net satisfaction ni Marcos. Kaya ato na yung step by step ang atong presentation. Mawani ingon ni Alan Peter. Simple lang magipangayo nila. Balihin mo din sa minority, huwag may problema. Kani o, ato paminaon.
3: So, ganun po nangyari. Yung proposal ni Senator Marcoleta, nandun po sa Committee on Rules, at ang motion po ng acting majority leader is kunin at pag-usapan sa floor. Hindi pa po pinag-uusapan yung merits or kung may masama o mabuti sa punto niyo. Pero sabi po nila na ang isda sa bibig na huhuli. Kaya kita nyo po na nakita nyo po yung palaplano all this time. Arrestuhin, takutin, intimidate ang nasa majority. Either lumipat or ikukulong. So as I said, at the proper time, evidence will come out. I won't go to the merits, demerits. Wala kaming problema na kasuhan. Wala kaming problema na sa korte patunayan kung sila ay guilty o hindi. Ang problema po namin, yung gagamitin yung threat, na pag lumipat ka dito, wala ka ng kaso. Pag dyan ka, tutuluyan ka namin. Kaya wala pa nga yung impeachment, ganyan na ang usapan. Ano pa kaya? So again, I've communicated this behind closed doors. I've communicated this in rooms like this with the majority, minority. I've communicated it through the social media. I've communicated this with the traditional media. Hindi kami nandito para makipag-confrontation. Hindi kami dito para magbamayan araw-araw. Inalis namin yung impeachment.
9: Straight to the point.
8: Okay, pause dong. Okay, so money. dili ni gikan ako nga istorya kang Alan Peter kay tanon ning istorya. Simple ra kayo ang kalakalan ron. Balihin dili sa amo sa minority. Wa kay problema. Bug na ka diha. Priso ka gyud. So asa man kalon og ikaw may senador mga higala. Either mo papriso ka o kilan imong pakahiro ka diha or imo nang kaugalingon mo ikuan. Imo nang dakong sakripisyo. Himuon imo na or mabalihin ka diri ang hayahay kay namong kahimtang diri. Ha? Muna nga, karong Lunes, delikado ang liderato ni Alan Peter Cayetano kay gibira man ng uban ng mga senador. In fact, dunay duha o tulo ka mga senador matod pa nga ilan ang yung paningkamutang mabira. Ha? Inikabiraan ni mga kagalaan o mailog ang leadership, wa na Blue Ribbon Committee Investigation, ang hitabo ini sila na mo control unya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mao gini, so pwersahan ang hitabo, pwersahan. Kay balikon ko kung tagaag kahigayon na mga senador nga sila na mo decide based sa ilang kaugalingong freedom, na free will mahigala mo decide, dili makonvicto sana. Pero kung ilang pugson makagalaan, di ta makasiguro pa. No? Pero ang mga tao, magtanaw magod. Ang mga tao magtanaw asa ang foul, asa mahigala ang nasubraana, asa mga higala ang di na tinarong mga sukid ting paminaw. At tumalikan ni karong totoo duman lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9:06 na.

Oras sa IFM, alas 9:06 na. Nagkainit na ang diskusyon ni Attorney Rufil Fernandez Banyo karong buntaga, idol. Kaya itong gihisgutan karon unsa na may mahitabo diri sa Senado. Unsa may mga lakang kod kaha nga pagabuhaton sa ato ang presidente. Ilabi na taliwa ni ini nga grabe ka kagubot nga nahitabo dito mga idol. Lakip na ang mga pangalan nga mutumaw karon nga posibleng masapawan, posibleng mahugawan, posibleng ipapriso, agoy. Aksyon na kagkabalak ang unsa na makay mahitabo ani ron. Kapila naman nga chapter sa Saleda, dol. Pastilan. Standby mo kato ni taga pagtagad karong taod-taod ha. Unya ayaw kalimot ay dol sa mga naminaw dira karon. Atong ginimparisa na itong matagbuntag, matagahapon, mataguntog. Unsa mong orasa dira mga pi. Kaya kadalihot na ito, kalami na malang yung ipangapi. Unya, syempre, dapat ka ng healthy, vegan, gluten-free. EXL Coffee Mix 17 and 1. Ragid mga idol ha, ayaw si Piyata. EXL Coffee Mix 17 and 1. Kini healthy, vegan, gluten-free mga idol, sayod ba mo nga ang EXL Coffee Mix 17 and 1? Aduna kini powerful antioxidant kining spirulina mga idol nga naa sa EXL Coffee Mix 17 and 1. Aduna pa jud kini anti-inflammatory properties, makatabang ipaubusan ang atong cholesterol and triglyceride levels, dunay anti-cancer properties, makareduce pagyud sa atong blood pressure ug makatabang sa mga dunay allergic rhinitis. Gawas sa spirulina, aduna sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela, bayabas o rose hip. Dili basta-basta nga kape, diba? Mao ka na ang EXL Coffee Mix 17 and 1. Vegan o gluten-free mong recommended sa mga healthy coffee lovers. Idol, ma-order na ninyo sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Unya pwede po mapalit sa Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, Bing's Pharmacy, L4 Pharmacy, Farmacia Zamora o Liluan Pharmacy. Sa ato pong pagpakigbatok sa dengue, idol, importante sa gaayong atong pa-proteksyonan ng atong tibok pamilya, magpahid po na ninyo gamit ang EXL All-in-One Skincare Oil. Dilikin eh, basta-basta na skincare massage oil mga idol ha, kay ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil o mga halaman mang gamot kaboy natural insect repellent property ug tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients niini makasiguro kang luwas ug epektibo ang proteksyon alang sa tibok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil, kauban nimo kauban nato kontra dengue. EXL in health, EXL in life.

0: Karte na raba ko nung lanuga samtang na nga pipod sira ditong EXL Coffee Mix 17-in-1. Awa na. Lanog kay moderi ubos sa abong balay. Dari ko doon sa Purok 13, Kadulawan, Ming Glanilla. Salamat kayo nilang nang kanora. Ugi ako nung mga apong si, unsa niya, Aiko, Figel or Figel, si Iram and Shallow. Good morning. Unsa may pamahaw dress mga taga Purok 13, be? Mga buutan, mga kugihan, mga maayo ni nga mga silingan. Salamat kay again ni Nang Kanora, ugi ang mga apo nga si Fidel, Iram, silang Shello. Salamat kayo. Sakto ba, Ike? Siya ni mga apo. Silang Fidel, Iram, og Shello. Salamat kay Idol Aiko. May buntag. Grabe kini nato ka suki nga mga tigpaminawan kini mga taga Ming Glanilla. Hello Idol Mikey, may buntag listening while naka-duty diri sa Tri-Ace Trucking sa may naalad City of Naga, Sirelo Alimento Jr. ni may buntag ni Moderadol og ni Michael Bentoy. Sa mga taga Mambaling, Cebu City, salamat kaayo Idol ha. Unsa ni sa mukha good attorney. Naglibog ko sa mani siya, nalipay ni or nasuko ning nag-text. Salamat kay Idol ha. Again, 0923-112-8701. Standby mo, Idol ha. Kaya nga ito pong tagaagpagtagad karon alang sa tugusina sa IFM. Unsa man kaninga, letter E, ang atong pagatilawan karong buntaga. Trending ni siya, mga Idol, nga letter E. Standby mo ha. Kay ganahan sa kayo taniini niya. Very Pinoy sa kay ni siya. No, kanang nindot ni Paris po si EXL Coffee Mix 17-in-1. Unya, ayaw si Piata Idol ha, mabalikon. Unya, magkitakit sa gita rin nyo dito ta sa Maca Newtown. Kauban na to ang atong pamilya sa IFM and of course, ang Nescafe Classic. Idol, ayaw si Piata. Magkitakit sa gita ang Kauras Car Wash po day. Uy, Al Hesalta, ang Maui ng Cebu. May buntag ni Modera. Al. Unya, again, Maca Newtown ta Idol ha. Ang pamilya nyo sa IFM, inyok pong mahimamat. Kaya ba ko nga, nag-atang mo sa mga local Bisaya content creators. Pero pag itaasan mo ninyo dito, eh. Namisa, ikapilag ito nga booth, Idol Boyki, booth number 14 man siguro ta. No, so, kita-kits ta ninyo, Idol. Nabalik naman din sa attorney na yun, okay? After aning attorney, itong tagaagpagtaga na nga itong balitang negosyo, ang itong balitang paugnat sa kusog. Standby lang mga Idol, alas 9:12 na.
1: IFM, balita!
2: IFM, balita!
3: Sa buntag!
1: IFM, balita!
2: Negosyo!
1: Negosyo!
2: Negosyo!
4: Giingon sa Department of Energy kung DOE nga taas ang posibilidad sa oil price rollback sunod simana. Tumala ni DOE Oil Management Bureau Director Rino Abad, base sa upat kaadlaw nga trading sa Means of Platts, Singapore, posibleng mukunhod ang presyo sa diesel og 8 pesos og 10 centimos matag litro, ang gasolina 5 pesos og 20 centimos matag litro, ug ang kerosene 9 pesos og 20 centimos matag litro. Apan klaro sa DOE nga ang mga oil companies gitugutan gihapon nga musumite sa ilang price adjustment range nga pagatimbangon sa final computation aron malikayan ang paggalugi o matabangan sila makabawi sa ilang gasto. Giawhag usab sa DOE ang publiko nga i-report ang mga gasoline station nga magpatuman og dili autorisadong pagtaas sa presyo samtang nagpaabot sa rollback aron maaksyonan dayon og mahatagan og tukmang aksyon. Kini sa Idol Kenny sa 93.9 IFM, di kapugngan sa pagatud sa mga nagunang balita. Tatak IFM Balita.
1: IFM Balita
2: Sports.
1: Sports.
2: Sports.
5: NBA San Antonio Spurs gipugos ang Oklahoma City Thunder sa Game 7 human nila gipildi sa Game 6 sa score nga 118-91. Gipugos sa San Antonio Spurs ang Oklahoma City Thunder sa Game 7 human lagi pildi ang OKC sa Game 6 sa ilang Western Conference Finals sa score nga 118-91. Si Victor Wembanyama miscore 28 puntos aron magtabla sa serye nga 3-3. Kinsa niingon nga wala pa sila human tungod kay kinahanglan silang makasulod sa finals. Wala gipaporma sa Spurs ang most valuable player nga si Shai Gilgeous-Alexander diin ila dayon siyang gibantayan og maayo og gilimitahan ang iyang mid-range shot. Ang Game 7 ipahigayon og mga adlaw Domingo sa home court sa OKC. Kini si Idolbiz 93.9 IFM di kapungan sa pagatod sa nagunang balita. Tatak IFM Balita.

0: Oras sa IFM alas 9:14 na. Ato na balikan mga idol si Attorney Rafael Fernandez Banyok sa Straight to the Point diri sa IFM.
1: Matandog ang 3 kabuk may kailang maghawak kamay sila bahalang magkinoon sa delikadong flood control investigation by Thursday masugda na.
2: Straight to the point.
1: Ano ilang ikabalakan? Ha? O mo ingon, jingoy day. Ah, bahala, sige, preso lang ko ninyo. Total, okay naman preso ko, naano may alaksan nga tambal. Alam mo bang alaksan na ka, 2 times faster ka sa makin? Ay, sige lang, okay lang. Kana, maproblema, agi sila hinoon pod. O mo ingon si jingoy, okay lang, papreso ko. Total, to naman si Bong Revilla dito. Kinis Jewel Villanueva ba? O ilang ipreso ni Jewel? O bingon Jewel? Sige, okay lang. Basta, ako lang yung balugan ni akong kwan. Ako i-probe sa kurting, wa ko isa. Nga tulang ko sa kurting mo probar. While in the meantime, sige, preso me rin. Okay na. Kaya ka nang sakit sa arthritis, matambala na sa alaksan. Epektibo ng alaksan kay Unilab yan. Gini si Cheese Mahigala, tanawonon gini mo ni. Og imo ning ipriso si Cheese, malagmit mo hilak mo sa heart ani day. Malagmit si Cheese, ingon Cheese nga, doon na, background po si Cheese, pagka-aktivista gamay sa una. Pag-isanti pa ni, pero okay na, pero ingon nga, malag hilak doon si Ikuan, heart ibang hilista Mahigala, delikado, magmada si Cheese. Pero ang tanaw na ko dahil kin, kung bilahon na si Sikudiro, ang offer kan Cheese dahil nga, himoon siyang Senate President. Og mo na yung offer, delikado, mabalhin Cheese, anak. Kaya naman, actually, kung ilang himoon si Win Gatsalian Magod, karong panahon na, sa ako nang giingon, wala ko problema, Win ha, kamao na si Win, mayo na si Win. Pero, nining panahon ko sa impeachment, mas mayo nga lawyer na may ibutang ni mong Senate President. Kaya siya Magod, maoy mo preside, nining impeachment court. So ako pabor ko, panalitag mailog nila by Monday, ayaw lang sa si Win. Ganilang ha. Okay, ihatag lang ninyo ni Kiko. Pangilinan. Kana si Win Gatsalian, naghuman sa impeachment, pwede na himoong Senate President. But in the meantime, ako dili kay ko pabor dahil kay daghan naging mga rulings nga himoon na as presiding officer. Kaya kurte ko na mo, sir, guno as court. Unya ang mga rulings, ang imo mahigalang ang rules on evidence, ang mga jurisprudence. So lahi siya. So ang akong suggestion, panalitan mailog nila, ihatag ni Kiko na, o di gani, kung panalitan mabira na si Cheese, di si Cheese mahimoong Senate President, para matuhay ang atong impeachment trial. Eh kinilon, tanaw-tanawan eh, himadlan ko na to, sa ninintrisi ka bo, kisa may madaan eh, malagmit, may gala, ligon manis na si Kwan, kinis la si Lorin gani day, di na ni madaas Lorin day, lison ni Danos Lorin, yung Lorin ah, akong anak dito sa Lower House, inyo masang gibinuangan dito, Kwan. Ha? Ah? Gigukob sa inyo maayo. So, mamili, slow rin ang kalakiha. Magkabuwag siya sa baruganan siyang anak. So, malagmit din na ni Madag balik. Si Pia, medyo di ni Madag balik, kaya naman si Peter dito. Managsuon sila. Kini si Joel Villanueva, di pa na to ma... Di pa na to ni ma... Basa mga kikilan, malagmit, umuingon Joel. O sige, kuyog lang ko ninyo. Palawa na eh. Daghang problema, or mo ingon Joel, mapapreso ko, total, bata-bata man ko. Kinis Joel, lagi mo ni presuhon, dahil daghay mo hugop, ani, kaya namay ilang organization sa Jesus is Lord. Malagmit, mag-rally sa nito. So, kinis Joel, kaya mauna ini kapreso, may galak, gawas ni Batog, ni Bunggo, ang una ini makagalak, Jingoy, una-una na Jingoy, is Lord, kinis Joel, o si Chase. Unya kini mga Villar, mga bata, para ba ni? Niya mga negosyante, mga sugitig paminaw, gukuro ni mga higalang ilang mga businesses. So, kung inana nga matang sa pressure ang ihatag, dili na to masiguro mga kagalaan ang mahitabo ni VP Sara sa mahitabo mga higala o niya nga impeachment trial.
2: Straight to the point.
1: Pero mga tao nagtanaw nga di naman ni demokrasya ilang gihimo o na may kagawasan ni judge ani. Musamot mga kagalaan o katibugsok ang rating ni Marcos. Unya ang mga tao, muhugop gyud. Kana ha, kung muhugop ang mga tao. Depende man na kayang pulso sa mga tao, dako man nga factor sa impeachment. Dako man nga factor sa impeachment. Motoy nagkalahi kani adto kang Irap Estrada, wa tumahuman tong impeachment mahigala. Tan-a mo ang pulso sa mga tao ba? Og inguman ang kang Justice Corona, katong Justice Corona wa mag-usay support sa masa kay Supreme Court Chief Justice man to mga kagala, no man say support sa masa. Ang kanigong kang Sara, lisod ning kang Sara, kabantay mo sa mga impeachment nga naagian, kining kang Sara may pinakalisod nga grabe ang brasuhay. Kabantay ka dai panahon ni Irap, di man anak nga brasuhay sa mga senators. Karon ba klaro bitaw kayo nga dunay binirahay nga hinulgaay? Panahon ni Corona dunay toy mga nanggawas ning istorya makigala, dunay mga gipanghatag gikan sa Malacañang. Kaya mga ito gustong Pinoy, may gala nga matanggal ito sa corona. Doon na ito sila'y away sa mga kagalaan. Kaya doon na ito'y problema sa asinda nila mahigala sa mga Aquino. Ha? Si corona may gala, barog masagid ito mga sukitig paminaw. Pero wala sa'yo support sa mga tao. So ang mga senator judges ato, kung doon naman ganito'y mga considerations, dili kay klaro. Kabantay ka, disinte kayo ang paghukom kang corona. Wala giningon niya nagkagubot ang mga corona. Karon, grabe kayo. Binirahay unya di ay ipampriso, di ay mahigalay ofiran nga balhindir sa amo para wakay problema. Ang majority ng mga senators hapit sa hudton tanan sila anig gukod. Karon pa ni nahitabo. Nga naman, ang subject for impeachment si Sara Duterte, ligon og support sa masa. Ilang tinudoon yun nga mapindaw nila kay umusipyat sila mahigala mahimo ko ni presidente sa Pilipinas.
2: Straight to the point.
1: Muna nga very kwansad. Thrilling kayo ni ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ha? Himuon tanan aron nga ma-pin down siya, di na sa kadagan, okay na. Kay kung musipyat nga dili makonbikto, ang kapalit ni Miguel mahimo masang presidente. Lahi man tong kang corona nga, total, o ba konbikto sa corona, di konbikto, pero dili makonbikto, okay lang. Nga, wa po yung mga tao Miguel lang na morali. Atong panahon, may galang corona. Kining kang Sara, labi na inig render na decision, ane, paminaw ko, doon naging maglali, ane. Kaya doon naman sa support, gikan sa masa, mga sukit ng paminaw. Sumuni ang kalainan. So, karon binirahay, klaro kayo sa mga mata, sa mga tao, lahi ba ka ng senito judges sa kang corona, nga doon na to'y mga sabot-sabot, doon ay nadawat ng mga pabor, mga higala, gikan sa Malacañang, kining klaro-klaro lang, ha? Kwarta, mga kagilaan, ipaagay mga projects, na. Doon ay mga nadawat, matupas sa mga nakuha na itong report, pero dili kayo madisintir kayo ba? Dili kayo yung klaro yun. Ang karo may gala, klaro man yung binirahay yung mayo. Gubot mga kagilaan ang Senado. Sumpay ni sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Unya, kumakita sa mga tao nga wa naman itarong ni, musamot katibugsok ang rating ni Marcos. Tanawa ha, asaman tong kwandong. Dili ni ako ha, SWS ni. SWS survey, mga sukit ni Paminaw. Ang rating ni Marcos, niadtong milabay mahigala nga March 2026 o November nga rating. Tanawar ko, no? November nga rating ni Marcos, negative 300. Negative 300 sa November ni nga rating SWS. Dili ni ako, ha? Dili si Rufil Banyok ang nag-survey, ana. Social Weather Stations. So, base sa survey sa social media stations, nitibugsok, negative 3, si BBM. Niya, karon mga higala, kinikaroon na, March. Sus, niya, sinso eh. Kinahimok ang negative 15. Unsa may implication, anis, impeachment, mga sukid di paminaw. Unsa may implication, anis. At ipadayon naman lamang sa pipila ka mga mahinungdanon. Alas 9.23 na.
0: Oras sa IFM alas 9.23 na atong tagaag pagtagad karong tautod mga idol ang atong mga balitang lokal. Unya syempre unsa kahit nga letter E. Ang ato ang pagatilawan karong tautod alang sa tong kusina sa IFM. Hey, syempre nangandam sa this idol chick si alang sa ato ang Bicon event unya na gini sa Mactan Newtown idol. Busy kayo ang babae speakers linya. Muna nga, kita lang sa inyo magkuyog-kuyog sa kusina sa IFM mga idol. Standby lang, alas 9.24 na.
3: Sis, ganda ng hair.
4: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
3: With regular use.
4: Naka-empress.
3: Nakaka-impress.
4: Try mo na, sis.
5: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
6: Empress Shampoo. For impressive hair.
7: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
8: Drink responsibly.
7: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
8: Drink responsibly.
9: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
10: Ang keratin na may plus.
11: Keratin Plus.
12: Ang keratin na may plus.
13: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
14: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
13: Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
15: Ako Plus Alco Plus.
16: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
18: IFM, balita!
19: IFM, balita!
20: Sa buntag.
0: Oras sa IFM, alas 9:25 na. Diriusa sa ato mga detalya sa atong balitang lokal. Ang Cebu City Police Office nagpahigayon og turnover ceremony para sa mga bagong station commanders. Kompletong detalya sa report ato makauban si Idol Aiko.
21: RMN Report.
22: Gipatuman sa Cebu City Police Office kon CCPO ang usa ka minor revamp sa tulo ka dagkong istasyon sa kapulisan aron mahatagan og kahigayunan sa promosyon og career enhancement ang mga opisyal niini. Gipanguluhan ni CCPO Chief Police Colonel George Ilanan ang turnover of office ceremony sa conference room sa ilang headquarters diin iyang gipasalamatan ang maayong agi sa mga hepe. Gitudlo isip officer in charge sa Mabola Police Station si Police Major Tom Ed Taghoy, pulikang Police Major Eric Gingoyon nga giristino una sa headquarters aron makakupod og staff position nga gikinahanglan siya ang pagsaka ngadto sa ranggo nga Police Lieutenant Colonel. Gipili usab si Police Captain Vince Tin Buntilaw nga maoy kanhi hepe sa Guadalupe Police Station aron maoy moduma sa Carbon Police Station nga gibiyaan ni Taghoy. Gihuli pa ni Police Captain Gabriel Mota nga maoy kanhi Deputy Commander ang nabakanteng puesto ni Buntilaw sa Guadalupe Police Station. Gimanduan ni Colonel Ilanan ang mga bagong hepe nga ipatigbabaw kanunay ang mithi sa disiplina og professionalism sa ilang pagserbisyo sa publiko. Kining balita, hatod kanato sa Lampid Pants Baby Diaper, Mega Absorbent, Mega Dry for Day and Night, mula sa pag-in up to 12 hours, hygienic and safe, skin-friendly, ug di gyud ma-irritate ang skin sa imong baby. Easy to use and stretchable, comfortable pag-in si baby, tungod kay 100% cotton ang Lampid Pants Baby Diaper. Busa, palit na, available kini sa Mercury Drug Nationwide, groceries ug supermarkets, ug upan pang drug stores. Kini si Idol Aiko sa 93.9 IFM, di kapugan sa pagatod sa nag-unang balita. Tatak IFM, balita.
0: Oras sa IFM, alas 9:27 na. Padayon ito sa unahan, Idol, derita sa atong laing balitang lokal kay ang bagong building sa Madridejos Community College giinagurahan na. Kompletong detalye sa report atong makauban si Idol Chixie.
21: RMN Report.
23: Hingpit na nga giinagurahan ang bagong building sa Madridejos Community College kon MCC. Ang mong building formal nga giturnover sa kagamhanan sa Kapitolyo pinanguluhan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ngadto sa lungsod sa Madridejos ug gidawat ni Madridejos Mayor Romeo Villasiran ug mga opisyales sa maong eskwelahan. Nasayran nga ang mong istruktura usa ka 3-story, 6-classroom building nga adunay 1,000 ka mga armchairs, 30 ka mga brand new nga computer sets ug 20 ka mga laptops alang sa mga tinun-an sa maong isla. Alang sa IFM, balita sa buntag, kini si Idol Chixie sa IFM 93.9 Cebu. Di kapugngan sa paghatod sa nagunang balita. Tatak IFM, balita!
24: 93.9 IFM!

0: Holly Coffin, Saman Chat, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
2: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
4: Ang galing! Pang matagalan!
5: Parang tayo lang, han.
6: Everest Appliances.
4: Babe, ano ever best decision mo in life?
5: Siyempre, building a home with you.
6: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
7: IFM. Balita!
8: IFM. Balita!
9: Sa buntag.
10: Oras sa IFM alas 9:31 na. Padayon mga nagpaminaw diri sa atong programang IFM Balita sa Buntag, mga idol. O nya, karong taon-taon, atangin ninyo ha kung unsa kani kabahin na nga itong kusina sa IFM karong buntaga. Salamat kay Idol Chicksy. Pag-abot, Idol Chicks, 40 pag yung inita. Feeling na ko, naglaway na ni siya na minaw karon ng babayis. Pikas linya ba sa adlong Sabado. Pero ato ni pag-atang nga idol. Unsa man nga letter E. Labi na nga kitang mga sugbuanon, mahiligon sa kaya taniini mga idol. Letter E, nindot ni pang merienda, nindot ni pang pares sa kape, nindot ni ipares sa bisan unsa nga mga drinks, sa labi ng init kaayo. Sus, pastilan, kalami naman lang yun. Ato ni tagaag pagtagad karong taon-taon mga idol. Unsa man nga letter E. Mas lami ni siya kung siksik o sulod. Ano? Ato sa nga timbayaon na mga naka-join sa ato ang Facebook Live. Salamat kay Idol Ayog Sipiata sa pag-follow sa atong page, Idol, ha? IFM Space 93.9 Space Cebu. Ay, Ate Jenny Heliaconi! Siya ba dyan ako sa kinalasang comment dari sa Facebook Live, uy? Salamat, kuya! Unsa man ni? Hi, good afternoon, DYHP and IFM. Kaya mo ko, gimingaw ka na mo, dari, day. May buntag ni Modera Ate Jenny. Asa naman ni Sharon? Kano sa man ka mo pauli diri, ma'am? Ate Jenny, we miss you so much. O sa pinaka-sweet ginamo nga miyembros pamilya. O maskin pa man, o taon-taon na ni siya nga nawali diri. Miyembro, amo gaya po ni siyang family. Diba, Ate Jenny? Salamat kay Ate Jenny Helya. Si Rudy Realista na minaw sa nato karon Alberto Basmayor. May pagdit nila ipagus kay ang mga tao mag people power na in town. Si Dondon Aying may buntag. Wow, kaayo nga red idol. Magkatakits ta ha sa Makta New Town. Unya na ganyan siya mga idol. Maggalingaw-lingaw taninyo dito. Kung gusto mo makasaksig sa inyong mga paboritong Bisaya content creators. Kung gusto mo nga makakita sa iyong pamilya sa IFM mo, diba? Pangita amin ninyo dito. Marag booth number 14 ba to, Idol Buiki? Biyahe pag-uro sa Idol Buiki. Sa ito nga booth, Idol Buiki? Basta pangita amin dito, Idol. Hakaoba na ito ang atong pamilya sa Nest Cafe. Good morning, si... Uy, salamat ka, ayo ha. Again, 0923-112-8701. Vangeline Panding Floor Basok, si Hayes Sui or Sui? Hayes Sui? Klaro na kaayo ni nga martial law ang pattern. Sumapa ni Hayes. Alan Feliciano, may buntag Jesseline Amadora. Salamat kasi inyong mga komento dari sa Facebook Live, Idol. Again, IFM Space 93.9 Space Cebu. Ang ato ang Facebook page. Unya sa atong text line, pwede sa kayo mong ka nag-express sa inyong mga opinion, Idol. Alas 9:34 na. Ato na nimbalikan ang mga hisgutan ni Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point 3 sa IFM.
7: Kana dili na ako. So masuko mo at mo kasuko sa social radio stations. Kaya ako igor mo ko na discuss ana. Di man ako may researcher sa ana, researcher. Taga SWS man. Nga ni ubos ang pagsalig mahigala mo kasabot sila wa ni Ayos Marcos. Inigabot mahigala sa impeachment ang mga tao mo tan-aw na unya ang mga senador nga mao'y muhukom magtan-aw na mahigala asa sila mudapig. Of course, dili ni kuna prangka ni pagkaistorya, straight to the point nga pagkaistorya, tan-aw sila sa pulso sa mga tao. Di na malikayan because politicians kini mga tao na.
8: Straight to the point.
7: Di ni pariha og regular court. Muna nga kining impeachment sui generis ni. Kay regular court punta ni, o judge nga regular mahigala, kana naas tong regular courts, tan-aw gina sa ebidensya. Muna ni tibang tibangon. Pero kini mga senador, mutan-aw na sa ebidensya, mutan-aw po ni asa ang suporta sa mga tao dahi. Dili na malikayan. Why? They are politicians. Ah? Tanawa ko ng mga senator judges, puros ba na mga abogado, dili. 20% lang nila abogado. Kanang uban, inato rin na mga higala unsa pag-appreciate sa evidence. So, itanaw nila sa mga tao, o ang support sa mga tao, si Marcos ni tibugsok niyang rating, bisag iya tanang gahom sa pagkakaroon, niya ni tibugsok, niya musamot pa ni katibugsok, niya si Sara mutaas o musamot pag ikataas, malibog ang senador. Kaya makapugong inilon mga higala, ang kanina man ang mga tao. Maon naman ay makapugong ini sa mga umaabot ng mga adlaw kung madana ang tanan mahigalag pirusahan. Ha? Mismo bitaw kini Jinggoy mahigala, tanawon man niya, magpapriso ka, total, papriso lang niya. Pero mo lagi yun. Mayon Jinggoy sa una magod, bata-bata pa ko, karon, mula gisod na. Kahit nana ko'y arthritis ron. Ato lang yun, sige lang Jinggoy, ganahan ka magpapriso yun. Papriso lang, naralagi alaksan. Jinggoy na ang alaksan magod, na naman ang alaksan daan sa una. O pero karon, taas-taas yung pangidalon, pero kining alaksan karon, 3 times faster na. Ay kabala ka na, arthritis, agkaang yung Jinggoy hapon, ha? Ay kabala ka na, kaya di ano, ato ipakita to kayo ng model na ba tayo ng alaksan gamay? Ada, oh, yun yung love niyo, ha? Yun yung love yan, oh. Money mahiga lang, alaksan extra, ha? 3 times faster, mga sukit, di paminaw. Ah, ay, mora ni tambal Jinggo dito, mapriso siya dito, huwag doon na yung sakit ang arthritis. Works 3 times faster than Alaksan FR. Morning, Alaksan Extra. Ah, sa tanggal higa, mga higala, da pa mga itong advertisement. Pero sa dili patampadayon, mga higala, kay Muraog, makastress din itong mga balita ron. Ah, doon na mga gahapon, mga higala, sa Idol Boy King, sa Idol Mikey, ni Sayaw, dire mga sukit, di paminaw, doon na ito sila ilang entry. Pero sa Idol Aiko, doon na po entry dahil sa atong Sayaw, mga higala, sa kwan. Indot niya nga pagkahimo na itong jingle, Miguel, sa Straight to the Point. Sa di patampadayan sa itong discussion, kaya pala di mo ma-stress din ha. Adi, mahigala yung interest Idol Aiko, sila si Idol Kenny. Asa man to dong, beh? Ato sa ipakita dong. Asa man tong kang Idol Aiko, beh? Kanina, kanina. Ano Idol Aiko? Aman to iya. Sige, tukar ko na dong, beh? Alis ang tabi?
9: Andam na ba?
7: Okay lang.

0: una.
1: Oh, pawasa sa stress, mga higala. Kaya ganito mangisgutan noon, munatag mahugot imong dughan, mga higala, na unsa naman yung panghitabo sa nga atong nasod. Aristas at sa lighter side, mga higala, sa adlaw karon. Sunod ni Idol Aiko, niya pa si Idol Kini. Bihay atong kuhan ko nung ka Idol Kini dong. Asam to? Asam tong Idol Kini o si Idol Mikey? Gapon

Ah, si Idol Mikey to, may gala si Idol Kimmy. Ang ato may galang lain nga atong gameplay dire makagalan pa wala ni sa stress usa mga sugid di paminaw kay naunsa namo ning mapahitabo sa nasod pero naa pod mahigalay father and daughter nga ni padapon sa ilang sayaw kasamang names asawang to names we ato sang paminawon kadali bi kani kani kani

Okay, so mo ito mahigala. Ito lang sa itong i-play kadali kay para mawa atong stress kalong buntaga mahigala. Balik itong gamay, may kani-kani. Father and daughter ko na doon, may. Kana-kana. Sige. Diin ka nilang ikon, no? Daplins kalsada, alam mo niya. O niya, maayo pong pagkasayaw, mahigala. Ilahan ko ni mga dansiros, kayo kasamang... Okay? Sige, balik ko na doon, may.

0: na una.
1: Yeah. Okay, morning higala ang ato mga gipakita mga kagilaan sa mga interest mga sugid ni Paminaw. Okay, unya arita higala sa atong good morning dayon asaman si kasamang Arvin natay mga bisita sa dili mga kagilaan kay do na ni mga problema sad mga higala ang atong entertain diri sa kahanginan mga sugid ni Paminaw no. Unya ato sang isgutag tiwas unya pod mahigala ning panghitabo sa atong nasod mga sugid ni Paminaw. Og ang dugang pamahigala ang katong kang Amy Marcos sa niya video presentation na karutong taon. Standby sa mahigala to sa ibadangat na pipila ka mga mahinundan ng pahinomdo. Atong takna alas 9.42 na.
2: Alas 9.43 na nga itong oras karon. Karon taon-taon dati mga reklamante unsa kanyang mga bisita karon atong taga-agpagtagad idol. Standby lang. Unya nga itong pungkusina sa IFM at usang paminaon idol. Standby. Oras sa IFM alas 9.43 na.
3: 93.9 IFM.
4: Napugnan pa ni.
5: IFM balita.
6: IFM balita
7: sa buntag.
8: Kusina sa IFM. LL lutog lami. Kauban si Idol Sexy.

0: Sagi from alas 9.44 na wala ang babae sa pikas linya karon niya si Idol Chixie. Apa na to siyang makauban mga idol sa Bicon event. Ayaw ba yan ninyo si Piata mga idol nakauban sa nato ang Nescafe nga pamilya, ang inyong pamilya sa IFM. Dito ka sa Mactan, Newtown, mag-abot unyang hapon mga idol kauban na ang atong pamilya. Unya syempre kung gusto mo makakita po sa mga paborito nga mga Bisaya content creators, no? Nga to magkita-kita, nagkakit mga kapremyo po ipanghatag dito dol. Nasa nangukay tabay, mangukay ta rito dol. Pero sa dili, padari sa ta sa atong kusina sa IFM, ako excited kay ko, kaya usap po ni sa akong paborito. Paborito kay Idol Kenny Pudni. No, di na ta maglangan pa unsa man nga letter E mga idol. Lamian kaayo ni siya. Dili ba din ni siya originally sa Pilipinas mga idol, but again sa napasapasa na nga mga kanabitaw nga mga recipes, mga napasapasa na nga mga ingredients. Kumbaga ang labi na karon sa modernong panahon ay iyahay nagdiskarte kung unsaon nga mas unique, mas talagsaon, mas lami kini nga mao nga klase sa pagkaon. Ato na lang i-reveal mga idol, wa nay lain pa ang letter E nga E. Empanada! Ganda kayo kong empanada, idol. Init para makinipag-abot. Yakinin nga to ang empanada karon. Gikan kini sa usa sa mga paborito kaayo na to nga tiggamaaning empanada. Kinisikat kay empanada, mga idol. Gikan ni diri sa Nanay Iyay's Empanada. No, sayo pa lang kayo. Usa ni sa mga nag-viral actually, mga idol. Diri ni nahimutang sa Mayliluan. Kay tungod sa ka-fresh, tungod sa kanabitaw nga grabe maragon sa maniinura siguro nini sila nga magluto siguro kay porting daghana lininyahay gyud ang mga tao para mo palit sa Nanay Iyay's Empanada mga idol. Sa mga gusto nga mo-order dito mo sa Facebook idol, kita na mga detalye naka-post na dito, pero ato ipakita ninyo kani ang Nanay Iyay's Empanada mga idol. Lamian ra ba kayo ni tilaw mi ani ka ganina porti panginita dol kana nagpasu-pasu pa ta ba? Mas lami gyud ang magkapasu-pasu tag kinaon. Kung kabantay mo, sus, di ka ginahamuhot o gama, kanang mabugnaw ang pagkaon. Pero kinimang kong empanada, mga idol, nagikan gini siya, nag-originate gini, diri na gini sa Espanya, sa Portugal, idol, no, Middle Eastern, unya, sa giingon pa, ang kining empanar, from the word nga, empanar, mga idol, meaning to wrap or coat in bread. Mona siya nga, giputos kini, unya, ang empanada, ang nakatalagsaon ani karon, kaya iyahay magdiskarte ang mga Pinoy sa paggamag empanada, no, labi na karon ang trending, Ilocos empanada, no, kanipod, mga idol, ang originally, ang sulod gud niini kanag yung mga gisagol ng mga pork, na gani uban chicken, gani mga idol, no, depende kung sa ang bet ni mo. No, unya, napag na siya yung mga vegetables inside sa maong, sa maong meat pie, mga idol. No, unya, mas lamig gyud siya init sa jud. No, in fact, nahimo ni siya di lang diri sa atong nasod, di siya sikat mga idol, napod sa mga nagkalain-laing nasod. Pero diri sa ato ang nasod, gibit-bit gyud siya sa mga Spanish colonizers mga idol sa panahon pa sa 16th century. Laliman ka ana, ha? Unya, ang para sa Filipino nga recipe, locally mga idol, typically mo na rice flour dough mga idol, kanang labi na kung kaning Ilocos empanada, pinalahi mas ito ila kay very orange man sag kaayo to, no, kay labi nag something orangey, something yellowish mga idol, mamugin makapaintize na to sa pagkaon, no. Pero mo ni, no, ang uban gani mga idol, mas gipalahi, gipangbutangan na nag mga garlic, longganisa, mga mung beans, na mga green papaya, bisag unsa na ligi panulod aning maong empanada mga idol pa, depende sa kung unsa imuhang trip, no, nya. Ang nakarindot pagodan ng empanada mga idol, kay bisan unsa ipares, porting yung perfect kaayo pa pang merienda, labi na kita ka, upata magmerienda susa ka adlaw. No, so kung mag-order kag empanada, pwede ra kanimo initon, inigabot mo ron sa hapon, nya. Ang kaning Nanay Iyay's Empanada mga idol, lantawa ninyo, grabe man ni siya kagilinyahan. Kaysa ba itong mamalit dara sa Nanay Iyay's Empanada dara sa Luan B? Dagantag mga naminaw dari karon. So, tanawa ninyo mga idol. Actually, no, ang nakanindot ani nila, very soft, very fresh, init pa kayo pag-abot mga idol. Yung mauni, ingon ani ang iyang sulod, ang atong gi-order. I think, Idol Chixie, no, marag-usa lang ni ka-klase sa kanang empanada ang naan nila. Pero mauni siya mga idol, if makita ninyo. Ato ba itong na-show idol kayo ang pictures kaganina? Pero mauni siya mga idol, ang Nanay Iyay's Empanada. So, na siya'y pork, ana siya meat na siya veggies inside kana kung nakita ninyo diri sa Facebook live unya lamian kaayo kay humok sang jug kaayo ning maong empanada mga idol napay nag-ingon diri unsa ni Idol Mikey Soki Irba mi ana anya ba nga buutan pa jug kay na di sila uy salamat kayo idol ha porte yung daghana sa tao dira pirmi Idol Mikey salamat daghan tag mga tagaliluan gani nga naka-join nato diri karon nga nagsubay diri sa tong programa no kinsa man to mga suki sa Nanay Iyay's Empanada porting lami ang mga idol si Glenda Lagos Lorenda salamat hatagi ko Idol Mikey sa empanada letrang E unsay emperador Insaymada uy si Lorena Miranda salamat kaayo idol ha again empanada soft kaayo mga idol pagtunga pa lang nato Idol Kenny at dali sa Idol Kenny kay kinahanglan makatilaw sag kakita sa abag kusina karon kasi di pa ni nato tagag pagtagad ato mga reklamante karong buntaga dari sa Idol Kenny ang kaning empanada bisag asa bisag unsay okasyon kalami naman lang gyud no unya atong iparate ni Idol Kenny ang atong na order nga empanada karon of course via Idol Chixie. Salamat kay Idol Chixie. Asa naman to sa Idol Kenny? Wala, nagalisod, nagbarong sa Idol. Atong patilawon ang babay permi sa pikas sa kwarto. Di na siya babay sa pikas sa pikas kwarto di siya. Dari day. Atong tilawan. Magtunga taani sa di pa ni diri ka para makita ka sa camera na oh. So ato ni tilawan yung rate ka oh. O sa sulod Idol Kenny sa empanada
1: na asay
0: na veggies oh. Di ka makita wait sabi ana para makita ka sa camera kana okay taasa busa na ni Idol Akay ana sige yata na tilawan Idol Kenny niya mo rate from 1 to 10 cheers in 3, 2
1: no ni taasa
0: Ano si comment ni Idol Kenny?
1: Lami siya.
0: Pero may man lami sa buha tanan. Pero lami ka siya Idol Kenny no kay very soft. Diba? Ano siya ma-describe din mo sa sulod niya?
1: Very luto dyan siya.
0: Dili may pwede magkuyog ni Kenny. Pero, alamin kayo, Idol Kenny, no? So, imuhanang usa ka na. Salamat, Idol Chixie. So, again, mga idol, para sa inyuhang, of course, pagberienda, snacks ninyo dress yung balay, mabit-bit ni mga baon, di ba? Kay baon natin nga. Ang nakanindot mag-uniini, kay kanabitong mabit-bit-bit na ni mo, kay naputos na bayo siya, mga idol, no? So, again, order na muna na AIS Empana... Okay na. Mahurot din mo tanan ron. Salamat kay Idol Chixie ha. Mo na siya mga idol. Unya again sa mga gusto nga ma-feature nga mga businesses diri sa ato ang kusina sa IFM Mayog si Piata, pwede kang mag-message ni Idol Chixie. Ni Idol Buiki or sa atong official Facebook. Hello, Idol Kenny. Basto si Idol Tony, oh. Ano siya ay 10 manatanang i-rate ni Idol Kenny. Usahay peke po da siya. Hello, Idol Kenny. Try doors, Idol Tony, oh. Atong binlan, huwag ka to nga si Idol Tony. Ay, nahurot naman yun atong kaon na rin, eh. Parte sang kaon ni Idol Buiki kaganina kay parte yung lami as empanada mga idol nga nadyo ka ning empanada nga parte lamian madyo kaayo mga idol labi nag-init kaayo sus pastilan bahalag magkahilos-hilos pero sa mga naminaw dira karon ha kung gusto mo inyo ha mga businesses ang atong ma-feature diri sa tong programa libre ang tanan mga idol online and on air message lang mo kung interesado mo ni Idol Chixie Idol Buiki sa atong page kung interesado mo Idol IFM Space 93.9 Space Cebu. Mokini ang atong kusina sa IFM.
2: Mokanto ang atuang kusina sa IFM. Sa sunod na pod nga Sabado, LL Lutog Lami.
0: Oras sa IFM alas 9:53 na. Gikan sa itong pagtilaw-tilaw og lami. Dari po ta sa mga kanang iniining-init nga empanada, Idol Kenny. Nahurot na ni mo, Idol Ken. Dari sa ta sa init nga isyo. Unsa man ni mga aniang mga reklamante na to karon gikahinabi na karon ni Attorney Rafael. Ato ning paminaw na Idol. Sa Straight to the Point 3 sa IFM.
3: March pa daw ang month. So, naabot nila ang March. Wa gyud gihapoy may 13 month.
4: Okay.
3: Sige, aramig sa ad. And then, karon kay giing na napod may nga schedule. Then, wala gihapoy na itabo sa schedule.
4: Okay. So, wala yung 13 month. Sa last year nga 13 month, mandatory man is balaon niya muhatag sila. So, wa nila mahatag ni. Nabatay number nila nga itong tawagan?
5: Pwede. Yes, kasi matter of feel ato nag-i-forward sa newsroom para atong initially matawagan sad on air kasi matter of feel.
4: Okay. Kining pension plan ninyo, unsa may pamaagi di ani?
3: Kada salary.
4: Padol. Sige, explain ni ko na lang.
6: Kana siya attorney kanang upon regularization na ay marag kanang savings nga i-deduct sa company kay murag savings na mo ba? Mm-hmm. Ang company ang nag-keep then murag if ever need me so pwede mi maka-loan.
4: Mm-hmm.
6: Then usa sa reason ako personally usa sa reason nganong nagdugay ko tungod ana kay mm-hmm. pagsulod jud na ako attorney that was 2015 kuan na siya ang rule ana is if ever mo resign me kato siya nga amount is ma times 2. Mm. Regardless at 10 year, then dayon nakalimot ko kung unsa nga year giusab nila, which is nami copy sa memo, giusab nila nga if 5 years 50% kung ako masayop niya. Mm. 5 years niya 10 years 75, then 15 is 100%.
4: Mm-hmm.
6: So since last so mo na among gikuptan niya after ana pag kuan ana mga matod since wala man mi kadawat og 13 months on ang uban na mo ni voluntary resign na lang aside sa katong problema nga walay remittance among SSS pag-ibig and PhilHealth niya. So nagpagawa sila prior ato na mention ganina nga nag-floating og employees.
4: Mm.
6: So prior ato attorney nagpagawa sila og memo nga suspend ang employer share. So bali ang amo rang makuha is ang katurang amo ang kanang contribution regard sa pension plan.
4: Mm-hmm.
6: O niya kanang murabag kanang kana ganing nagstay mi tungod ato baya kay we're hoping nga kay dili sad kanang 5 years is kwan baya murag dako jud siya nga amount attorney ko pero
4: pag change sila sa ilang policy gipahibaw mo
6: gipahibaw mi attorney pero kato nang kuan na mga around February na ba to oh daghan ang ni-resign so
4: dili day ngon gipahibaw mo daan pag sugod yun ana
6: dili.
4: Okay.
6: So, oh, mao na siya.
4: Actually, kini pila man katuig nga wa ma-remit ang inyong SSS?
3: Ang SSS kay June nag-start.
7: June 25.
4: June 25.
3: Ang amo yung PhilHealth kay 2024 pa last.
4: Wala ma-remit sad.
3: Oh, dahil among pag-ibig last year sad August ang last remit.
4: Mm-mm. Okay, kay kini sa SSS pwede man ni matawagan to ang council sa SSS. Sila mismo may pasakag kaso ani.
3: Sige,
4: ang is mo pasakag kaso sa kumpanya nga wa mo remit. Unsang kumpanyahan ni? Ngalan.
7: Before.
4: Unsa man ni? Say tingog lang.
8: Cascade Builders.
4: Unsa ni?
8: Cascade Builders Incorporated.
4: Cascade Builders. Okay. So Cascade Builders. Asa man nabitan ni ilang kwan? Talisay ni?
8: Barangay Kansuong.
4: Kimba Kansuhong. Oh, mabati ta din sa Kimba. Medyo. Ha?
9: SRP
4: Road. Ah, okay. Dapit sa SRP Road. Okay. So, mo na din dapita. Okay. Construction company ni CDI. Atong tawagan siguro suway. Ang kwan. Actually, pwede mo adto gyapon nagduli ani. Kay aron nga masitol ning mga i-remit nila.
3: Actually,
4: pero,
3: nami uban ka uban attorney, dito na sila og dole.
4: Mm.
3: Dayon, pabton pa og third call.
4: Mm.
3: Dayon, inig third call kay wala mi sure kay wala man mi ka-update pod.
4: Mm.
3: Then sa NLRC dapat mi kauban nga ni duol dito.
4: Mm.
3: Naabot og third call dayon. Dili sila moabot on time ang mga HR.
4: Mm.
3: Dayon inigabot dito, so ang gibuhat sa NLRC murag ni final lang og case kay murag naluoy na sa among mga kauban ba.
4: Yeah, okay.
3: Ignore ra nila nga kanang file mo kaso kay ready naman among tulo ka lawyers murag ilang hambugan ba imbis maluoy gyud sila sa mga tawo.
4: So, kining employees pension plan niyo pila man po iiban ni kada buwan sa inyo sweldo?
3: Lain-lain ang kon, depende sa rate.
4: Okay, unsa may pamaagi, unsa may formula nila nga kuhaon? Pila man ang makuha? Example ang imo, pila man imo?
10: Ang sweldo attorney kay i-divide og 24 mao nilang kanang computation sa pension plan. Mo na i-deduct taga sweldo.
4: Mm.
5: Based on example diri sa ilahang kanang payslip attorney refill. Unya
3: kanang P-plan, kanang
5: nay nakabutang diri nga P-plan contribution, okay. 625 pesos attorney refill.
4: 625 pesos kada sweldo ni.
10: Sa
4: kada
10: niya.
4: Kada buwan or
10: taga sweldo
4: kada 15-30
3: so mo kung in 1 month 1 to 50
4: dako din ninyo kaunog mahon pila ka tuig mo oh depende sa rate pod yung ano di man ihatag ko ni
6: ihatag man nila attorney pero wala pa murag ka nang di ba ang kwan is ang last pay nang resign ni is mga around February March na iuban nga last year pa kanis. December pa. Ihat. Ang ilang share, ang katong sa ilang company share. May dili nila ihatag.
4: Naman to sa among gipinagpirmahan attorney. Sabado sa pagdulos mga puno.
6: Wala tani pirma na.
8: No, buto.
4: Nag-memo sila.
8: Memo ba to?
6: Oh.
8: Adi ba sa katong sabot ba nga ang 5 years ka mao ni mo madawat?
4: Okay. Ato suwayan og kwan. Ato suwayan og kini ni ang tawag. Kinsa may HR ninyo? Singan ano niya?
3: May?
4: Kinsa tag iya aning construction firm?
8: Antolin Montuerto.
4: Antolin Montuerto. Kinsa sa Lurian? Unsa man eh?
11: Presidente na
4: mo ni Presidente Ron. Maya, makuntak na to ni.
11: Iyan ang anak.
4: Okay. Sige. First number, way mo tubag. Second number of... And sa may kwan. Pila man ka number na anin nyo? Kaya di asin day Ken, galing niya. Day, kwan asin ko no day Ken? Saan na kwan na day Ken?
12: Attorney Rufil, atong itawagan kining duha ka mga cellphone numbers nga gihatag dire sa atong newsroom para atong tawagan. Ang unang sa ila man ning HR Attorney Rufil, ang unang number mo ring siya pero walay mutubag. Ang kining ikaduha nga number off Attorney Rufil. Pwede tingali atong mapabati po don air ang ko ano pagtawag na to. Sige, unahon ako dire sa first number, unya, inigpindot na ko kasamang key on air dayon ha. Budayal ko, attorney.
4: Okay, okay. Ato sa tawagan ha, palama. In fairness nila, manghigala ato mapaminaw ila side in the RV. Klaro to lang. Okay. Sige, day. Akalo na.

0: Well, may matubag.
1: The subscriber cannot be reached. Please try again later.
0: Why matubag, no? Kani na bang Kimba Talisay? Doon lang magkini, mabati man di HP da. No? Huwag ka na naminaw siguro sa nato sa karong panahon na.
2: Ay, ay! Sobra bagyod kay ita diha sa Talisay.
0: Puriyabuyag, puriyabuyag. Kanang Kimba. Nga naman nga may matubag nila. Kaya itong gusto nga itong makuha ang side sila. No? Among paminaon kay nga umuman mong bayad sa 13-month pay ninyo. Nga bayro nun. O niya, kining SSS, ang PhilHealth, ang pag-ibig niya. Kining sa pension plan, ibalik na kay sa mga tao mana. Kaugalingon mana. Inya gididak ni pag pagsugod og didak baya. Di ba na pwede nga maghimo kag deduction sa sweldo? Di pa pirma mo ani?
3: Basin gigamit guro na
0: nila. Nadunay kwan? Basin gipatantuhan pa siguro nila ni. Kay kana bang sweldo kwan baya? Di ba pwede nga dunay deduction? Dunay mga statutory deductions of course. SSS, pag-ibig na automatic na kay under the law man deduction mana. But kanang other deduction na as a general rule di na pwede. Di ka na pwede. So, karon mo na ang tanak ko, doon na ba mo ipirmahan, ane, pagsugod? Nga mo padidak mo sa sweldo?
4: Automatic siya, it's a regular.
0: Automatic, ano ba sa mga regular? Uy.
4: Isugod na sa admi attorney, so, tungod atong kuwan, katong kuwan lagi nga, ining ma-resign ni.
0: O, ma-resign.
4: My employer siya. O, katong amo ang, katong certain amount, maamo anya, plus the certain percentage nga employer share.
0: Mm-mm. Ang inyong amount mismo nga inyong contribution gikwintahan na mo wala.
4: Wala mi
0: kay. Wa pa mauli as ang inyong kaguling kwarta?
4: Wala pa man di kadawat sa last pay attorney. Kay idungan.
0: So adto na sa last pay.
4: Yes, attorney.
0: Sige, sige, sige. Unsa man?
5: Ang akong giari dire nang inaot ko nga makuha ang akong last pay.
0: Yeah.
5: Nag-resign ko atong pag katapusan sa July sa 2025 last year.
0: So hanto doon wa pa makuha ang last pay nimo?
5: Wala pa.
0: Ano man makuha ni gasunod nga sweldo wa dai ihatag?
5: Wala.
0: Unsa may ila pamaagi dai ko no? Inig inana mo resign ka, kano sa man ihatag ang last pay?
6: Sa naandan jud nila
0: attorney. Naandan jud sige, ikaw sir.
6: Sa naandan jud nila attorney, 1 month yun ang ilang gihatag.
0: Okay.
6: Unya karon kay nang uban gani ni abot no gani og 6 months.
0: Wa pa gyud.
6: Wa gyud mo ha.
0: Unsa may katalungan nila pag adto ninyo, wa pa man last pay.
6: Wa dan sila huna-huna og sige.
0: Oh, so ang imo pila ka buwan namong last pay nimo wa pa makuha nimo?
7: Kuan ko ni-resign February this year.
0: Hanto nun pa?
7: Oo, dayon. Ang ako ang concern po is, example like sa SSS,
0: mm-mm,
7: na ako'y loan, ana, kompleto akong deduction sa loan, kompleto deduct nila, then wag i-remit, so ang naitabo ka ron, bago na akong employer, triple na akong deduction, kay giapas.
0: Kaso ba yan, ana?
7: Oo.
0: Atong tawagan, natay, kuan ito, naman ko'y kuan sa SSS?
7: So, triple akong deduction attorney instead. Example, maura ni nga amount, karon na triple siya kay gigukod sa akong new employer ang ilang lapses na instead sila ang mubayad.
0: Mm-hmm.
7: So, mas nadihado sa ako ang part kay murag ako na noy nagtapal sa ilahang mga kuan.
0: Kaniha, basig malimot sila ang mga kumpanya na minaw to karon, naon niyo yung mga empleyado pag reklamo ini sa SSS, ang ilang lawyer sa SSS may mugukod nila. Violation under the law na. So, tawagan na itong SSS karon after siguro itong program na siguro, no? Nanam tayo mga nga, anong latananday, no?
2: Atong,
0: pagbisigalan tani sa SSS. Pero itong gitawagan o balik kay, number one, ang inyong last pay, ang iya July pa good. May, naimo kay February pa man. Asa man to? August pa itong imo? Hanto doon. Sa may sultin lang, anong dugay-dugay man nila? Wala mo, balik ka dito, suktan mo, kuwan ito, ngani ami kay manukot me, anak.
7: Dili mi pasudlon attorney.
0: Di mo pasudlon sa padol.
7: Sa na mi pasudlon ang mga ni-resign niya, mo update mi sa HR sige ha, ra mi ingon ambot wa mi kabaw, wala pa mi kabaw.
0: So di mo kapanukot og tarong kay di mo pasudlon sad.
7: Mo ni naabot sa point nga ni duol na jud mi diri nagpatabang mi.
2: Oh. Siguro ka sa matter feel mas maayo sad nga ma-explain na to sa on air alon sad sa public knowledge pod no kung unsa gyud di ay ang rules aning last pay kasama sa matter feel.
0: Kinahanglan nga mahatag nila na. Ang agdili na mahatag na hinaguan man sa mga tao.
3: Isa ka kinsina ng trabaho.
0: Oo. Kanang pagsildo under sa balaod, kinala man imong ihatag na once in every 2 weeks or twice a month. Mauna say, kwan, wala exception na na. Isa pag may kag-last pay, ihatag nila na. So ilang gihimuan ay magkanimaon na ilang kalaki, kana akong gitake ang inyong pamahayag gani mo na itong gitawgan. Tawgan ito balik, David, kay ano maning di makontak. Napailain na number? Sige ko no.
8: Ang ikaduhang number, Atty. Rufil, mo ato na sang dialon pod, no, para probar nga ito niya nga ato git siyang gikontak kining ilahang HR.
0: Kasi nga ng HR, May? Yes. May Ellen Canyas. Ang tag-iya ni si Lorian Mantuerto Lim. Natin lang bel ano ni Marian? Lorian. O si Antonin, Antolin Mantuerto. Sige daw. Nanaday, atong kontakon ko na balik.
8: Akong i-dial, Attorney Rufil.
0: Okay. Sa gamay lang mahigala, ha? Kaya ito lang i-dial dugang.
1: Cannot be reached. Uy. Please try again later.
0: Nganong nindot nagigtingog ning tubag? Lagi ka to katawa mahigala.
8: Ato dialog balik tong first number Attorney Rufil basi pa di ay basi ka to na.
0: Kato mo ring. Sige. Okay, kanang mo ring. Batit na lang on air. Dayal pala to. Okay. Ready, Kay? Okay na. Tingog na.

0: Wagyon. Na, naunsa na hinuon eh.
1: Na pa'y last attorney Rufil nga kung dayalon ha, kay lahipod ni.
0: Sige daw. Dayal, alon niya tumakuan ni. Gamay lang kayo may galakay. Ato nga, number one, makuntak na to sila para ma-istorya na to.
2: Number cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again.
0: Namo,
2: your number cannot be completed as dialed.
0: Nindot mo mga tingog na inyong HR daddy, ha? Siyala ni kalaki, ha? Kanto lang makuntak lang siguro, baby. Kanto mo ring lang, day. Last.
1: Okay. Oh. Balik ko na, Tony Rufil, ha?
0: Kanto lang mo ring. Siyala ni kalaki, ha? Bega, may lang kay Mahigal, ha? Kini, ikonta na si SSS para mapugo sila, day. Okay. Anyway, may kabalak, ana. SSS man may mukaan. File tag reklamo, sila na mo bahala, ana.

0: Wa manggion. Sama na line number. Baik kana line number kuno. Aton tuyo may galang atong ma kuan na. Sige kuan na sa day kana line number. Bidan ning kalaki ha. Ah, hi. Oh. Kini nga portion sa mga kagalantod kanato sa the original Koi Herbal Detale Supplement. Ang original Koi Herbal Detale Supplement doon na kini nagkadayang vitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o ingon man sa atong immune system. Doon na kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Lakip usab sa mga ingredients nini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o ang luya. Ang original Koi Herbal Detale Supplement ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company o gidistribute kini sa Belgian marketing og FDA approved mga higala. Bisan sa bag-ong karton og advance nga formulation nagpabilin kini nga tag 12 pesos og 50 centavos lang ang matag kapsula. Mo nang barato na epektibo pa. Mao kana ang the original Koi Herbal Dietary Supplement. Yes, and RV, kumusta man aday?
1: Yes, kasama Attorney Rufil, atong gi-forward dito ang mga upat na ni ka-numbers kasama
0: Attorney Rufil. Oh. Oh.
1: Laba pa man ni sa kanabitong nanguyab kasama Attorney Rufil. Kay tanan yun na tong number ato ang gi-soyag tawag kasama Attorney Rufil. Pero ang usa, off, ang tulo, maring kasama Attorney Rufil. Pero Amerikana, may motubag.
0: Oh, nindot din yun. Nindot din yung tong one. Nay, magsigig ring. Sige lang ring sa yun. Napin motubag, nindot sa tingog. Atong kaluhon sa ni mga higala habi.
1: Last good nga number nga gidial pod si kasamang Ken kasama kanay,
0: kanay,
2: please check the number and dial again. Check
0: the number. Akin ang inyong opisina Kimba makanitalisay. Na ba signal ng Kimba? Ha? Basig wa signal ng cellphone ha? Okay. Pero kani cellphone man itong panawag?
1: Personal numbers maninila kasama Attorney Rufil. Oh.
0: Basin og why signal dito sa ilan napit? Sa panigawan. Pero magting man. Kaning uban, sige magkuhan. Nahurot na upat ka numbers itong nahatag. Oh, wa gihapon. So, ani atong buhaton, ani? Kinini ang presahon tala ni sila. Mafile tag kaso sa libon na lang, ani? Para mapugos, nag-atubang. Ikaduha, ang SSS. Pero ato ning isgutag dugang day. Atong gikuan mo may maayog atong padad-an ng reporter dito. No, atong pa ipatok-tok dito.
1: Pwede gihapon kasama Attorney Rufil.
0: Sa manay guardia dito na ay compound na. Manay guard nito. Unsa may kung palitan mo padamig reporter dito sa may mahitabo dito? Oh, pero Lunes panalitan o sa weekdays.
3: Naa. Pero wala guard dito mga admin ra nga gi mo abli sila.
0: Ang

0: ang kisaman, ang tag-iya, ang manager, ang president nila, asama na to ni Makwan. Na dito. Kung saan adlaw kasagaran na dito kung sa ulasa, pala mong padadaan dito ang reporter.
1: Kuan, Monday to Friday attorney. Man, oh. Kuan, kasagaran, maabot sila mga 9, 10. Mm. Mauna, kasagaran maabot ang amo.
0: Mga okay. Kaya ron niya, kuan ba, ato maistorya inyong amo, ane? O di madahadi, ngalitas kaso na lang day, o maohon eh. No? So in the meantime, kada lang sa ato mga kuan, anyway, after itong programa, atong panikamutan gihapon nga mahimutang mga lakang labot ani. Ha? So kanina, kuan siya, nung sanay nga company, Cascrete Builders, Cascrete Builders Incorporated.
2: Before ano ito, last bus muna siya, mm. Bus muna group of companies, mm-hmm. Ilang di Cascrete Builders Incorporated.
3: Branch na siya, Gihimong Branch.
0: Gihimong Branch. Okay, Antulin Montuelto mo'y tag-iagyod. Kini si Lorian Montuelto Lim, iyang anak ni. Okay. Ato ipanawagan ni si Kwan. Lorian Montuelto Lim, o gain ni siya rondapit, kinsa may nakaila ini, yang nangita ang taga-dewa HP niya.
4: Ha?
0: Ha?
2: Tisa?
0: Tisa? Uy.
2: May covered court.
0: Ah, stisa, taga-tisa din eh. Oh. Nabay, nakapitag-lisin ang stisa din, Irby. Mm. Kinsa may taga-tisa din ha, o doon ay nakaila ining Lorian Mantuel Tulim, ina nga, gipangita sa dres diwa HP na nangita niya dres.
4: Ay!
0: Ato lang panawagan, mahigala. Wala yung manawagan, takinawa siya ha.
4: Ay!
0: Hertie Lupis ko, taga-tisa man nila eh. Makatabang na ito na si Hertie. Tingnan yung tudlo na ito. Asa na pitilang bahay.
5: Madam Hertie Lopez.
0: Madam Hertie Lopez. Ah, sales consul Philip Safra. Taga-diha man sa kaawan. Tisa. So, ano lang sa siguro atong buhaton? Anong SSS? Atong tabangan na sila sa SSS nga bahin? Ah, para nga ma... Ang SSS na ay mo kabalaka sa kuan sila na may mo prosecute, anak.
1: Ang pag-ibig.
0: Oh. Asta na yung pag-ibig o PhilHealth? Day, naman to kontak sa pag-ibig sa PhilHealth day, no? Ato lang sanayin ko anon. Okay. Para nga matabangan na to. Kutob lang ito mahimo, ha? Nga ito mahimo, ani. O sige, so anak lang sa. Kahit tungkol sa itong oras ng hipot, story lang tagdugang after the program, ha? Okay. And the RB?
5: Yes, kasama Atty. Rufil. After niini kasama Atty. Rufil kay weekend mansad ta. So ato ning himuon ang tanan ng mga processes ani sa Monday kasama
0: Atty. Rufil.
5: Atong tawagan si Ma'am Clotty.
0: Yeah.
5: Ato ang mga partners sa PhilHealth, sa pag-ibig po doon sa SSS kasama Atty. Rufil. Aron nga mahatagan og actions ang ilahang kanang complaint kasama Atty. Rufil. Unya, further lang po nato nga himuon ng mga lakang kasama Atty. Rufil. Ato lang sa paghisgutan sa off-air kasama Atty. Rufil. So far, mao na ang ato ang complaint karon kasama Atty. Rufil. 21 taon niya sila ka-individual. Hibaw tang daghan yun kaayo ron ng itag trabaho. Unya, kanakaroon gitrabahoan. Unya, yeah, wagihatag ang ilahang sweldo nga angay sa ilaha kasama Atty. Rufil o ilahang last pay. No, so muna daghan kay salamat pod sa ato ang mga complainants nga ni salig sad nato diri sa DYHP kasama Atty. Rufil pinanguluhan usab nimo sa ato ang programa dinhi sa Complaints and Action Center.
0: So salamat sa inyong pagsalig sa atong sibianan unya di lang ako i-mention inyo ngan kay di man kamong pa-mention, no? Sige, so ato lang ning padayonon karon tong taon after sa ato program, ha? Salamat kay ninyo. Okay. Yes, and the RB.
5: Okay, daghan kayong salamat mga kasama inyong kauban sa Complaints and Action Center, Rajuman RV Veloso, Tatak Arimen.
6: Yeah! Shukbo! Andam na ba mo? Alas 6 sa buntag.
0: Okay, salamat ta kasama ang RV Veloso, no, sa atong Complaint and Action Center. Okay na itong mga complainants nga niya karon mga kagalaan. Wagin mo tubag mahigala ng Cascrete Builders. Taga Cascrete Builders, kumusta mo niya ha? Amo mong padadag reporter na sa next week. Para nga makadungog mi sa inyong side dyan, ane. Pero bayarin ninyo niya may empleyado eh. Ilan ang tinarbahuan? Ilan ang kwan? Siningtan nila ng kwarta. Unsay due pala nila ihatag.
6: Sugod na ang aksyon! Alas 6 sa buntag, sugod na ang aksyon. Radyo mo ang...
0: Kini nga portion sa mga ikatog dyan ito sa Genitox Plus Herbal Capsule. Mga timailahan nga ginoon na nilang mga toksin sa imong lawas. Maung dilik kaligilan nga makapagawas sa imong hugaw, dugay kang mahilisan o magbuto ng tiyan. Makasinati sa pag-insumya, kanunay nga magsakit imong ulo, panakit sa kalawasan at lutalutahan. Dilihamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa, wag tanga ka ng mga toksin sa imong lawas o lumaangko na may panglawas, inumatakad daw sa pinakakusog nga herbal capsule. G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
6: Straight to the point.
0: At ang isulod ni Tulmanon, kung akong pasultiyon naman ay kasamang Alan Guliat na Kurdaw at Ate Priscila Raganas. O niyang gabi isa, may kalatang niya ang Sincerely Ate Arlene. Alas 9 ito sa 10, ang taknas kagabi, ang alas 10, kanto sa 12, ang Tulmanon, Street to the Point Evening Edition, o ba ni kasamang Binji Tanghian. Si Lutzel Sinaloa, tumadayon to iya, Kwan? Wala pa, no? Okay, kay naatoy atong importante sad kay mahibawaan gikan sa ilang opisina. Good morning mo diha, Miss Lutzel. Si Narlo Tanyesa. Nuwebe ang programa, sugbo, magmata sa iyang istorya. Sugbo, sugbo, paminaw mo karo. Okay, naminaw na si Nicolas Canseco, Villanueva, Pael Siano, labang sa, sorry, labang sa Camanchiles, Talavera, Toledo City. From Rina Labang. Si Siano Labang din rin sa Camanchiles, Talavera, Toledo City. Good morning yung tanan niya. Nicolas Canseco, Villanel, Pael, Siano Labang. Okay, Jojo Abapo. Good morning, Jo. Naminaw din sa Tulumanon na sila si Ali Balurio Ognili. Balurio, salamat pinangin Jojo Abapo. Si Jojo Abapo sa minisulti na to nga na kusog kita sa Kimba and again, galanog-lanog itong CBS Kimba. O niya, mabati kita dito kay daghan ko ng mga daghang towel sa Tilcos at ng Timba, sa Alogway, Kimba, sa Alogwa, mga higala, magkakuan sila. Lagi tuyo siya off na inyong cellphone na. Good morning, Nichelle Dacalos. Ay papaminaw, great ko no sa Las Lula, Philly Gomez o Gerardo Gomez, nga filming naminaw sa atong Tulumanon. Matagbuntag sa Barangay Don Valle Hermoso, Negros Oriental. Sipa kay itong broadcast dito. Greetings gikan sa iyang umangkon nga barbero o sa iyang asawa nga si Nika nga nibisita karon sa Negros. Salamat, pinaging Nichelle Dacalos. Asa may mong entry sa atong Street to the Point nga jingle, Nichelle? Pasig mo padamos yung entry ka ban sa iyong mga barber, mga barbero, ha? Di naman palupig, may ilang entry ni kasamang Quezos Minyas kang hilngigan. Salamat sa makausapan.

0: Jada Paghubasan o si Jamaica Marie Paghubasan sa Cebu Best Weddings and Events sa planner mga higala. Ang katahaman makasabot sa iyang baruganan. Buntag hangtod alas 9 ang programa. Sugpo magmata sa iyang istorya. Good morning, Attorney Rani Montesclaros. Nga naminaw na ito karon. Attorney Jan Cagulada. Attorney Jason Ripaso. Attorney Paul Ligurio. O uban pa na ito nga mga naminaw sa itong tulumanok. Walay liku-liku, balita klaro, walay wala tayong ulas mahigala sa ngans kini tibukang pwersa sa DYHPRM in Cebu. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyo, manamilit kaninyo pinagis pagingon sa tanang panahon sa tanang higayon. Dalay ko ng Diyos, maayong buntag Pilipinas, Tata RMN. Not-
1: oras sa IFM, alas 10:23 na. Dagang kayong salamat sa inyong pagpakiguban, mga idol. Ha? Grabe ka paspasadagan sa oras. Eh. Inyayog si Piata kay Unya, magkitakits ta mga idol. Ha? Kauban na to ang atong pamilya sa IFM, ang Nescafe Classic. Kitakits sa magta Newtown, mga idol. Unya kay mo, exit na mangyunta rin nyo. Ato ning i-play ang paborito nga kanta ni Idol Kenny. Ay, ganun di siya madungo. Or ako aning ataradi ay. Loading mo. Naglag na po siya Idol Kenny. But anyway, again Idol, hinaut pa nga magkita-kits tayo. Ugma sa na siyang adlawa ha. Dagang kayong mga kalingawan nga giandam na to para ninyo dito kauban ng Nescafe. Dagang kayong salamat Idol Kita-kits. Happy weekend. Kanatong tanan. Ato sa nai-enjoy ang atong mga sunata sa programang IFM Seller. Alas 11, manglayat gihapon ta Idol. Yes. Okay, si Idol Aiko. Karong alas 11, inyo sang makauban, manglayat na kauban si Dear Aiko. Kaya hapong Dear, lain man po ng gilayatan karon. Ah, naabot, sayang nga, sige glayat, naabot siya Hong Kong, Idol. Amping kadirado, ha? Dagang kayong salamat, Idol. Amping, and be a blessing. Salamat kay kaninyong tanan. Let's be agasa sa matag-usa. Ah, tangilan nyo ang mga updates sa gawas nga bahin sa itong pagsuroy-suroy dito sa Makta New Town, Idol. Ah, sa ato ang Bicon 2026. Daging mga content creators ang atong mahimamat dito niya. Pagitaas, sabi ni dito, Dol, ha? Booth number 14, ha? Salamat kaayo. Gotta go ninyong Idol Mikey. Dagang kayong salamat. Let's be agasa sa matag-usa. Alas 10:25 na.

0: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That song was brought to you by Alka Plus. Nag Alka Plus ka ba? Ako plus Alka Plus.
1: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS IFM Summer.
3: Ikaw ba? Coffee lab, maday ka? Pwes, ay galawan din ang thermos. Mapungay ba ni?
0: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
4: That time check was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 pesos deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
5: 93.9 IFM.
6: Aigol!
7: Hoy, madiem! Kusog ka, mo mang laban, no?
8: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na ako mga kamot.
7: Hoy, koreksyon! Dili na sa kadaghanon sa imong labhon nun, kundi sa imong sabon gigamit! Kay gamit na ako, coffee, laundry soap! Gentle na sa kamot! Bulungtan pag yun ang iyang kahumot! O labaw sa tanan, dali kay makalimpyo! Busa kung doon ang binukit ng labhon nun, don't worry, madier! Kay niya na ang...
9: coffee, laundry soap! Aray na sa labada!
10: Para sa mas limpyo nga linabhan o mas humok kakamot, naanay New Kasi Papaya Laundry Soap.
11: Welcome to Metro Supermarket Shop Swipe and Save, the monthly exclusive just for Metro Rewards members. Swipe your Metro Rewards card and unlock amazing value deals and exclusive offers from groceries to other supermarket items. Why pay more when members pay less? Enjoy value deals and exclusive offers from May to December. Don't have a Metro Rewards card yet? Sign up and get your card at customer service today. At Metro Supermarket, you shop smarter and save bigger. See you there! Per DTI Fair Trade Permit Number FTB248454, Series of 2026.
12: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
13: Duh, I'm not in the mood.
12: Unsay gamit ni mo nga napkin?
13: Ha? Huh? Why man, unsay labot?
12: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
13: Ha? Huh?
12: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
13: Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow natong mga girls?
12: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
13: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
14: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
15: Seth Health Testimonies.
16: Health Testimonies.
15: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Seth Panyawan Plus.
17: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng humo konti il. Maghigda rin yung gumirme kay gitulog na ko humupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ko Seth Panyawan with magusin dadlan o mga lokasimana. Pag nakabaklay-baklay na kong sugod at nakarecover ako. Danilo Diximo Jr. taga Poblacion Hagunoy Davao del Sur. 40.
18: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
19: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
21: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: 93.9 IFM!
6: Mapungan pa rin!
9: Aigol! Aigol!
15: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
1: Mila Intinado, Pulo Patrol, Malinsa City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Huwag ka kung sinunod na dinutuntui ko kung sa akong angay ito marunod at pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabuta siya na klaro na yun na ko. May nagyod akong pananaw. Kung kamo'y naayag ipamati pareha sa ako ang interindyong dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
16: Sis, ganda ng hair.
22: Naka-Empress.
16: Impressively smooth, shiny, and healthy.
22: With regular use.
16: Naka-Empress. Nakaka-impress.
22: Try mo na, sis.
16: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
23: Empress Shampoo. For impressive hair.
24: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use. Ang ganda-ganda natin.
25: Keratin Plus!
26: Ang keratin na may plus.
27: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.

0: Chico, Hawa, Aga. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
1: 93.9 IFM.
2: Mapugnan pa ni.
3: Aygol!
4: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live in Spain through World Connect. 19 years na po kami.
5: We are World Connect, your visa to a better future.
6: Kining corned beef na lang usab, okay na?
7: Mami!
6: Angelique!
7: Di man sa'yo pang okay ra.
6: Pero,
7: sa start,

0: for diet and exercise, nakagyud ka! Star Noodle Meats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot ug mahuyang kini. Diara, ang kahimsog sa atay. Naa, ang Liverate Pro. At Liverate Pro, adunay silimarin ug mga vitamins. Uban ang gusto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liverate Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions, sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liverate Pro. Kapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay ng liver function. Liverate Pro. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
0: 93.9 IFM.
3: Mapong nagpunin.
4: Aygol!
5: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
6: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Prito ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
6: Tanggaling-galing mo.
7: Smart Dishwashing Paste.
5: Heavy duty linis bawat pahit.
8: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
9: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
10: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong, sa pangon ng Charm.
11: Charm Fabcon with Bloom Thresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangong kumakabloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
9: ACS.
12: Let's go for extra with McSaver's Sulit Busog Meals.
13: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver's Sulit Busog Meals.
14: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB254286 series of 2026.
15: Mga idol! Ready na ba mo sa pinakalingaw na coffee experience sa BICON 2026? Mark your calendars this May 30 and 31. Tay mo adto sa Mactan New Town ang pinakalami nga black coffee sa inyong paboritong event. Visit the RMN and Nescafe Classic Nescaferia booth at BICON 2026. Ug pag-appeal sa mga fun games, exciting booth activities, ug pagdaog og amazing prizes samtang inyong gitilawan ang kaisog ug kalami sa Nescafe Classic na pwede nimong kada adlawon. Dunay mga sorpresa, games ug daghang mga coffee activities nga siguradong suwak sa inyong barkada moments, mga idol. Tana ug mga pe, makiduwa ug makinescaferya with Nescafe Classic this May 30 and 31 sa BICON 2026 sa Mactan, New Town. Ang Nescafe Classic Nescaferya hatod kaninyo sa 93.9 IFM Cebu ug Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro ug natural, pinakalami nga black coffee.
0: 93.9 IFM.
3: Mapong nagpunin.
7: Aygol! Aygol!
16: Ilikay sa ubo, sip on og trangkaso si baby. Ang paghatag og saktong nutrisyon og D3 syrup for kids, maoy kanunaya. Aron muligon ang iyang resistensya. Sa D3 syrup, protektado si baby.
17: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
18: Ang keratin na may plus.
19: Keratin Plus.
20: Ang keratin na may plus.

0: Midas Records.
1: That song is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: This song is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
3: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni...
4: Sis, ganda ng hair.
5: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
4: With regular use.
5: Naka-empress. Nakaka-impress.
4: Try mo na, sis.
5: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
1: Empress Shampoo. For impressive hair.
6: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
7: Naglisod ka sa pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult a doctor.
2: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
8: 93.9 IFM.
9: Aikol!
10: Aikol!
11: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional o sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
12: Ayaw gani pangilabot! Gidisiplina rin ako ni imong anak!
13: Noel! Nasakita na ang bata ko! Tay! Agay, tay! Agay, tay! Tay, agay!
12: Pag-ilubya! Ako ang lalaki din eh! Babae na ka! Busa ako ang mas nakahibalo sa ato ah!
13: Noel! Dili na maayin ang imong gimo!
12: Haydi mayo! Kiniang angay ka ni mo!
11: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babay o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa paghunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
14: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
8: 93.9 IFM.
10: Aikol!
9: Aikol!
15: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
16: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
15: Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
16: Ako Plus Alco Plus.
17: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
18: Nakaka-problema sa paglubang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duhang tudbalo ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag o basta utan o makamatay ng sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber. Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
19: Idol! Naaba kay anak kag junior high school karon nga padung na mag senior high school? Basin siya na ang among gipangita.
20: Radyo Eskolar ni Idol!
19: Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally o internationally. Libre ang uniform at school kits. Busa ayaw paglangay. Limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka, Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-410-0267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Say my life begins, a whole new world is waiting. It's my father's Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
0: Ang Idol mo, DJ.
9: Ang tamis na sila, tig. O gabi mo, gitig. Idol, mami, tig.
10: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
21: Ang chinita ng witty, Idol Mikey.
22: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
23: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido.
24: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
25: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
26: Ang market man on the run, Idol B.
27: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
28: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
29: Ang idol nga white corona, inday na bina.
30: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
31: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Diyan sa IFA mo eh.
1: Nga naman,
0: maayo mo mix.
2: Og siminto?
0: Hindi oy, og kanta ba? IFA, upto na, manglayat sa ta.
2: Taksit, layat! Pula!
3: Lingaw pa ka, may update pa sa mga balita.
4: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
5: IFM, udto na. Manglayat na ta.

kasal na pod ang bida idol. Una medyo mahal-mahal gyud mga presyo sa mga kaning mga buwak. Oo, uban mo, greet na lang sa ilang mga partner. Di na lang mo hatag kay mahal man. Sana all, mahal. Idol, happy Sabado sa tanan! Welcome na idol ha, ako inyong kauban ron so, what my choice? And happy, happy fiesta sa mga idol na to di ha, nga nag-celebrar karon no? Why invite doll? Especially kaning sa may Barangay Malolos. Doon na sila yung disco party karong adlaw, Mayo 30. This is powered by Wild Boar Audio and Light. Of course, this is owned by Patiga's brother, Sana All. And also, special thanks to Cap Raul Patiga. Thank you, Cap. Happy, happy fiesta sa ilahang segunda patron. Greetings from DJ... Unsa gani mong angga idol? Modia. Playmaker. There you go. Dali na, dali na. Sayo na. Ikid na. Ako yung makauban until 1 PM sa IFM Uto na Manglayat na ta. Unya lahos ta idol. Unyang alauna hangtod alas 3 sa Dear IFM Jammy Session. Let's go. Let's go, party people. Sayo!

happy, happy listening sa mga idol na to diha sa may upper Dubdub. Sakto ba, idol? Dubdub Argao. Nice kay mga disco music. Labi na ni mo, DJ. Nice kay kag-voice. Ay, sana all. Salamat. Ika ni Lorna Albeo. It's happy, happy listening, idol. Thank you so much. Idol, good morning. Termigid ming maminaw sa Joy Selimar Taxi. Salamat. Diri sa may garage Mambaling. Ang welder si Roger. Pintor, sani Piantor. Bobo Sip Mechanic. Si Iyoy. Og sa tanan. Ang driver si Rolly. Driver sa 0489. Ang body number. Thank you. So mga nag-celebrate silang birthday ron. Happy, happy birthday!

Maayong pagpaminaw sa mga Guido family, Pentoy family, og Edson. Hi po ni Edson, Marlene Villahermosa. Diya sa may dungguan, Basak, Mandawi. Request niyo ko, Idol, straight to the point music. Disco sa tadol. Hi sa Leaf, sakto ba? Leaf Residences. Diya sa may Kasambagan, Cebu City. Mapungan pa ni. Tirit-tirit. Unta, good mood mo rin, Idol, ha? Labi na makadungong mo sa itong mga tukar. Baka kiay-kiay mo. Bahala, guay kwarta.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Mari, mari. Naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigig hila. Kumurag, dili komportable, matag-adlaw.
4: Dugay na bitaw kong niingunin mo, nga ilis din na ang baby diaper. Ngayon mo gigamit.
3: Ha? Diaper? Unsa may labot taon, anak, uy?
4: Dapat, komportable si baby o easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night. Last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
3: Mari, mari. Mantay usa si baby, ha? Arisa.
4: Hoy, asa man ka?
3: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo o mega kalidad na produkto.
5: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.

0: said Celebrity Beauty Show.
1: Ayo, good guy, regimen ni Shell, no? Ma-recommended na kong ni Shell nga sabon. It's because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Busa kayo sa kuha kay mga few days lang siya, may nakita na na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun siya sa inyo. Dili na rin yun na makapagwapa, pero makatabang sa inyo ang skin na musmul siya. Tapos, busa mag-logid ang inyong skin kung mo gamit kanis. Barato rin yun kayo ni siya.
0: Said Celebrity Beauty Show. Said Celebrity Beauty Show.
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagpiflex for Plemex.
3: Pambatang lagundi, Plemex!
4: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Ang sarap makinig araw-gabi. Idol din niya po kasi ang idol kong FM
7: 93.9
6: IFM.
8: Ang lami sa radyo. Idol Aiko.
9: IFM, utto na! Manglayat na ta!

Cuseta. Idol, a las 11:41 na. Happy, happy listening sa mga taga Cebu's Tasty Lechon Commissary. Hi ni Beatriz. Hi Beatriz. Og ni Jeneline. Og sa uban pang naadin ha. Anong uban para maning naadiri, Evangeline? Anong mani pa nga ng uban? Ikaw ha? Siguro kag-iwan na. Ano mani pa nga ng uban, Evangeline? Sandi ko sa names. Aga ni Beatriz, og ni Jeneline, og sa uban pa. Si Michael Ondong. Oh, diba? Ni pangan. Og si Dana Gonzalez. Thank you sa pagpaminaw. Ano may kayo kaog belly run ay? Thank you, idol!

0: FM 웃구나 빠우와 있었다.
1: Hello, eh. Naon sa naman yung akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio.

0: Sis, ganda ng hair.
1: Naka-empress.
0: Impressively smooth, shiny, and healthy.
1: With regular use.
0: Naka-empress. Nakaka-impress.
1: Try mo na, sis.
0: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
2: Empress Shampoo. For impressive hair.
3: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
4: Ang keratin na may plus.
5: Keratin plus.
2: Ang keratin na may plus.
6: Sukad pa sa una, kabalota nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ako si Cherry. Usa ka full-time nga virtual assistant. Halos 24/7 ko sa trabaho. Mao nga walay tulog og stress kada adlaw bisan sa balay. Ibaw-an nako nga tungod sa stress. Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas. Mao nga stress tabs akong gainom. Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo, nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan kung usa ka VA mabug-a. Busa, sulihi usab ang stress tabs.
9: Consult your doctor.
10: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: 93.9 IFM.
12: Mapungan pa rin.
13: Aygol!
14: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
15: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
16: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
14: Life extension, vitamin D3. For longer life.
17: Ang galing! Pang matagalan!
18: Parang tayo lang, han.
19: Everest Appliances.
17: Babe, ano ever best decision mo in life?
19: Siyempre, building a home with you.
17: Aww.
19: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
17: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
20: Ako Plus, Alco Plus.
21: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
22: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imo gikaon pero ni agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuwang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato iliapilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika.
23: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
24: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadulog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
23: Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
25: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
11: 93.9 IFM.
12: Mapungan pa rin.
4: Aygol!
5: Aygol!

0: Good Meals ulam na. Sa mini sarap ug sa kadaghan sa choices, taog jud ka.
1: Ang Idol mo kay Jace.
2: Ang tamis na sila tig og labi bugitik. Idol Mami Tig.
3: Boss man cute gihan. Idol Boyki.
4: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
5: Kini di ay ang queen of advocacy og si Boss Chaming Auntie Maria P.
6: Ang kiatan og sabaan, Idol Kula Tido.
7: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
8: Ang tamis mong isi og kusog mo abi-abi, Idol Tony.
9: Ang market man on the run, Idol B.
10: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
11: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
12: Ang laagan nga white corona, inday na bina.
13: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
14: Ang bugoy nga good boy, Idol Dub.

0: Ang lami sa radyo. Idol Aiko.
1: IFM, udto na. Kinaraan sa ta.

alas 12:12 na. Welcome back sa IFM mo to namang layat tata. Idol Aiko gihapon ni. Sitting in for Kulas ni Do. Dali na. Okay. Astang lami ang sayo ni Idol. Astang lami ang hamong ni Idol. Sabi ang hamong na to diha, Idol. Huwag yung kakapangagda. Nga naman na. Hey! Come on! Sayaw. O sa mga klase nga person kumukaon, Idol? Kaya ako kumukaon ko kay maglingkod yun ko. Usahay, inikaon pag yun ako, Idol. Kay patong pang usa ka TL's bangko. Oh, sana ako sa live ito. Huwag yun ako naandan kung naliwat ko sa akong lola ba. Ay, hi, Mama. Mama in heaven. Kamu, Idol, sa mga klase sa person kung mga on mo? Ang uban kay magbarog. Oh, di sila ginahan mo lingkod. Kaya para kung nulaho sa tiyan. Ang uban sad, kanang pina-formal, ah? Pina-Disney princess. Kanang pinahimutang kaayo ba? Bawal mag-usik-usik. Kaya makasabuan ni mommy or ni daddy. Nagitay mga lain-laing pamaagi, no, to enjoy our food. Pero ang pinakalami, yun, Idol, kanag yung pagkaon nga giandam sa imo ang hinigugma. Ay, kalami. Kalami, ah. I've been listening sa itong mga Idol, mga taxi drivers, mga drivers sa dagko ng mga buses na tali. Mga Sirius bus, My Bus. Itong mga modern jeepneys, El Pardo. Salamat sa pagpaminaw. Mustang kadalanan, Dol. Eyes on the road, ha? Dili sa imuhang tapad. Dili ang nasa front seat.

Agad-agang salamat sa Cebu's Tasty Lechon. Uy, Evangeline. Ano sa ni Advance Merry Christmas. Thank you, doll. And happy, happy listening as well ni Idol Sheila. Hi, ni Shay Gray. Hey! In the air, put your hands up in the air, put your hands up in the air. Idol, alas 12:15 na. And kining bahina. Hatod ka na to sa D3 Syrup for Kids. Para himsog ug apti kanunay si baby. Hatagi yung D3 Syrup for Kids every day, Idol. Ang inyong mga chikiting na ni Sunshine Vitamins alang sa ligon nga kabukugan. Pagtubo sa muscles, sa ligon nga immune system. And of course, pinaagi sa healthy nga pagkaon, Idol. Nabagan sa D3 Syrup for Kids. Mga nagsurbol good nga ikaw ginikanan at peace mong mind. Kay healthy man si baby. Napo ni Vitamin D, Idol, ha? Mapalit ni sa mga nagkadaiyang butika sama sa Chris Pharmacy, CHG Pharmacy, sa Bing Pharmacy, Pharmacia Zamora, Universe Pharmacy, napo din siya sa

Pag-usap ako pa na si Raymond Kugihan Buntag. O gabi. Sana all. Sana all Kugihan sa gabi. Always aminaw ka IFM gikan ni Mylene, Sally, Daday, Debaluco. Salamat pag paminaw.

guys, mga Lapin fam, sakto ba? Ika ni Jillian May Biore Relon. Salamat sa pagpaminaw. Alas 12:21. 1, 2, 3, 4. Idol, kining bahinatod ka na to sa Fast Clean Detergent Powder. Kusog ka ni mabuha, idol, baratog di kalidad. Fast cleaning yun sa di color, samot na puting. Kasaligan yun. Fast clean detergent powder. Mapalit din sa mga grocery supermarkets. Kindahan sa iyong silingan. Even mga pharmacies, naabot sila ani mga convenience stores, idol.

idol, ako kay magyaka ko magkaon. Oh, kana sang magyaka magkaon lami sa kay naay. Kaya gini mo ang kalami sa imong gikaon. Labi na ang inyong sudan kay buwad, niya utan, tan Bisaya. Ah, yan na, pagkaginamos. Astang lamia. Idol, shout out ko ni Richard Talutalo, Roel Mariposa from Bakery Kasiya, Bangkal. Remiza May Bake Shop, salamat sa pagpaminaw. Hi po ni Geraldine, yes, may Bangkal, Kasha. Kasha ba ni? O hindi Kasha? Kasha ba or hindi Kasha? Idol, ako magkaon kay mag-usap. Layan pag di ka mag-usap. Napay uban ka ng magkaon kay supsupon nila lang pagkaon. Sana all. Ngisap-sap. Habit na ako, gikan ni Ruben sa tuling. Ruben, tuling sa Mabolong. Standby, balik pa ko ha. Dari lang sa IFM mode to na. Mga layat na ta. Idol icon is sitting in for Kulas ni Dong. Sayo-sayo ta idol. Karong taod-taod. Standby!

0: IFM, udto na, pahuway sa ta.
1: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Mapugnan pa ni.
3: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
4: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Halos tanan na akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pag-check up na ako, nag-100 na lang.
3: DTX 500!
5: Mabali ang mga butika.
6: Tuhod. Siko. Hawa.
7: Agay.
6: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
8: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets.
9: Find a way!
8: Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
10: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
11: Nahipalo ba mo nga adunay Liverate Pro? Liverate pero Pro, may silim rin na. May multivitamins pa. Ang Liverate Pro, usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liverate Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liverate Pro. Liver up na ta. Liverate Pro. Mapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarine plus multivitamins is a generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liverate Pro. Naay silimarine. Naapay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
12: Mula sa number one, Smart Dishwashing Base.
13: Tanggaling-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Base ko.
14: Smart 2.
13: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
14: Smart.
13: Tanggaling for everyday.
12: Ganyan pag smart ang dishwashing. Washing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
14: Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
13: Tanggaling-galing mo.
14: Smart dishwashing paste.
12: Heavy duty linis bawat pahit.
15: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
16: ACS. Maulan man? No worries. Naamoy ko lang ang damit.
17: Charm. Fabcon. Pangong pumaka-bloom.
18: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
16: ACS.
1: 93.9 IFM.
2: Mapugnan pa ni.
19: Huh?
1: Idol!
20: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
21: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam. May drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
22: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
1: Mga
5: idol! Ready na ba mo sa pinakalingaw nga coffee experience sa BICON 2026? Mark your calendars this May 30 and 31. Tay mo adto sa Mactan New Town ang pinakalami nga black coffee sa inyong paboritong event. Visit the RMN and Nescafe Classic Nescaferia booth at BICON 2026. Ug pag-appeal sa mga fun games, exciting booth activities ug pagdaog og amazing prizes samtang inyong itilawan ang kaisog ug kalami sa Nescafe Classic na pwede nimong kada adlawon. Adunay mga sorpresa, games ug daghang mga coffee activities nga siguradong suwak sa inyong barkada moments, mga idol. Tana ug mga pe, makiduwa ug makinescaferia with Nescafe Classic this May 30 and 31 sa BICON 2026 sa Mactan, New Town. Ang Nescafe Classic Nescaferia hatod kaninyo sa 93.9 IFM Cebu ug Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro ug natural, pinakalami nga black coffee.
9: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
19: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kag Surigao del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nakagamay akong buhok. Yung akong gikuan sudlay nangahunhon. Nakakuha ng doktor nga lupus kong sakit, dili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato, nakabati din sa radyo. Ato pag-abot, ipatumal ko niya og EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
23: Sis, ganda ng hair.
24: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
23: With regular use.
24: Naka-empress. Nakaka-impress.
23: Try mo na, sis.
24: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
25: Empress Shampoo. For impressive hair.
26: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. Regular use, ang ganda-ganda natin.
27: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
25: Ang keratin na may plus.
28: Prostate cancer, ang delikado og mamatay nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
29: 93.9 IFM.
30: Aikol!
31: Aikol!
32: Mga mommy, aron himsog ug abtik si baby, hatagi kini og D3 syrup for kids pirmi. Muligon ang immune system ug malayo sa sakit. Uban sa sakto nutrisyon og D3 syrup for kids, mo healthy si baby. Sa D3 syrup, protektado si baby.
33: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate Danforol is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
34: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
35: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
34: Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
35: Ako Plus, Alco Plus.
36: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
34: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
37: Ga-agay! Sakit ka ayo akong tiyan. Diligid ko kalibang.
38: Hala, luyan ni mo ga. Og delikado, Ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
28: Super Fiber, ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imlisan og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
39: Good vibes mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
40: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
39: So, nakatabang gid sa imo ang iBerry, Tita?
40: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
39: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
41: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: bilib.
1: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw, mapalit sa mga nagunang butika nationwide. Yo,

0: 93.9
1: IFM. Ang lami sa radyo. Idol Aiko.
2: IFM, udto na. Manglayat na ta.

Alas 12:43 na. Welcome back sa IFM mo to na mang layat na ta. Wala na welcome back sa Dear IFM. Kuya. Hey, busog na ba? Busog na ba nga itong mga idol diha? Alas 12:43 na idol. Pabagi hapon ka ni Lafang. Lafang na. Kaon sa manhungitan ti ka. Ay man yung usadire akong kaatbang kaya naghungit-hungit naman ni show. Ikaduhang higayon na niniya. Salamat once again, Idol Evangeline Funding. Thank you, Idol. 44 na! Inibayin natin ka natin sa Super Fiber. Sabi na kung naglisod kag-dispose yung hugaw, naglisod yung kalibang. Ganahan, mga minus-minusan ang timbang. Yeah. Malikayan ang colon problem sa colon cancer. Super Fiber ang imna ito. Imura isago lang sa kasasay sa usaka basong tubig. O niya ino ni mo 30 minutes sa di pa ka mag-dinner. And then after dinner, mas maayong may na mag-life extension, vitamin D3!

By the way, especially sa mga idol na to diha nga doon sa Mactan New Town, visit mo sa may pahigayon nga event karong adlaw idol, adunay BikeCon. Moni siya ang mga ang conference where siya tapok-tapok sa mga influencers, mga vloggers na mga sikap sa online world. Of course, naadid to ang NAS Cafe Classic laban ng IFM o DYHP Idol. Nating mga pag-games, libreng kape, may photo booth, nating mga paruleta, of course, with prizes, Idol. Daghan kaayong mga papremyo, sugod ni alas 2 sa hapon until gabi igid siya, Idol. Free ra sa tanan! Asap mo, anak Paldo. Naani siya sa may Mactan New Town, kilid sa Mactan Expo. Pagdala mo kalo or pagdagpa yung idol kay outdoor magunin siya. So, basig mainitan mo. Kaya, huwag mo naka-sunscreen. Listen na, mapasok niya ka. Masunburn niya ka. Or ba mo yung ano, babe, what happened? Para ba'y mabala ka para ni mo? So again, anani sila sa Mactan New Town, Idol. And of course, daghan pag yung mga lain-lain nga brands ang inyohang ma-experience. Oo, ma-experience good, Idol. Kaya anani sila yung mga pakulo dito. Of course, inyohang makitaan again ang mga paborito ninyo ng mga content creators. Kana mga, hi mga guys! What's up mga guys? Na dito, so bye con. Sana ikaw malis. Sa'yo nandiyan ka, pupunta na ako. Kung meron plano kayo, yes. Kasi siya mo ba ako pwede pa mapago? Oh, pwede ka, ayo! Shout out ni Idol Robert Ranili. Salamat sa pagpaminaw. Sa basta maganda ako. Come on, sayaw. Murag lain na nang kamo sayaw, no? Tanaw ni mo si Musa sa samin ba? Eh, bidli naman dulo. Bidli naman mag-ikid-ikid, oy. Sabi na pina sexy dance. Monigingon, Idol. Nga, diet-diet sa pinagsa. Oh, ay palabig lafang. Ay palabig kaon. Pero kung prutas o tanon, mga veggies ba, green leafy vegetables, pwede kayo. Mga salad-salad. Caesar salad. Oh, so shallow. Halubati, ragad akong ma-afford. Kaya rag yung guy. Oh, lumikin ng guy, no? Makaon mo ng guy? Oh, nakirilaw ba? Ganahan sa kuwan ng kinilaw nga sa tao ganit ka ng mga kanyang talong. May as kinilaw nga talong. Enjoy our sex music, Idol. Again, sitting in for Kulas Lido, Idol Icon ni ang lami sa radio. Okay. Sayo. Oh, ini saya ni saya doh. Hi. Nai entry Sheila. She. Ay na nag-usba. Ana siya guy idol kanang lucky. Ni. Guy san ka nang utanon? Utanon ba na?

Shout out ko rin sa Philippine Senate. Okay, pata. Sige, pata. Nagtas po mong appeal doon. Hi, dear Lee, niya. Hi, nakukalito ah. Hi, ni Lorena Miranda. Hi, ni Idol Kenny, Idol Mikey, Bossman Boyki, Tony, Mamitik, Idol B, Idol Dabs. Hi, po ni Ma'am Ingrid Virtudaza na ingon si Lorena. Lara May Hikaro. Hi sa tanang Hinosa's family diri sa may San Miguel, Bohol. Hi sa mga taga Punta Labangon, ukay-ukayan, always ming naminaw sa inyong istasyon. Nagkauban si Marvin James Yoyo. Thank you. Again, idol icon ni idol ha. Until 3 p.m. ta magkuyog, lahos ta sa Dear IFM jamming session. Hi sa kung baan nga nag-drive og jeep 068 og Guadalupe to SM. Agi ka ni Lorraine Gabotero Montalban. Hi po sa kung lola sa Negros Oriental, Valia Hermoso Malangsang. Thank you. Hi ni Kim Aubrey Balingkit. Sa may pahak bukid-bukid Balingkit's family, Arnel and Rosalie, thank you. Wow! Palda gitaro, no? Marga! Best star! Thank you, Idol Kenny. Nang libre si Idol Kenny. Thank you, Ken. Shout out ko sa kumanghod nga nasa Bangka, Lapu-Lapu City. Uksamo HR sa Lapu-Lapu City. Huwag kami nga huwag isyog NTA mo. Kagiming nga ako explain. Yeah, sorry, I will not do it again. Ay mo palabi ng late-late ninyo doon. Mahabit din ninyo kadugayan. Sige mo ka-late. Hi ni Arnie Pastor. Kakatugikan dito siya ni Marga Bestar. Hi Marga. Nelmar Antipuesto. Ni Lola Mercy Texon. Iyak up po kasi Nelmar. Hi. Okay. Dikid-dikid mo dihagang my idol. Oh, basta lagig di mo sayo. Hi ni Ryan Tiheno Bagyo. Shoutout sa usawa nga si Geraldine Bagyo. Sa kong duha ka anak nga si Ryan Lynn o si Prince Ryan Bagyo. Maying pagpaminaw. Hi ni Jesselyn Baclayon Amadora. Amadora family, diya sa may Ampihanon. Bye-bye.

0: Alas 12:53 na. Salamat sa inyong pakig-kuyog sa ko, Aron Aydon. Ay, lahos. Magbabay ko nga. Lahos mong... Until 3, jamming session na punta. Inyong mga paboritong love songs, mga kanta, bisaya, Tagalog, English, Korean, Japanese. Atong suwayan o hatag o gustisya, Aydon. Basta kay kung mayabagan eh, karat ng CD, ano. Absent ko sa mga voice lessons. Huwag mayabag, ha? Huwag sakto-saktong tono ka na. Huwag ko'y absent. Ano? Pwede naman mo send sa inyo mga song requests. Sa ganahan niyo ipakanta. Ano? Ano pong tanon niyo? Kaya ni Idol Aiko, ha? Balik ko tod-tood. Alang sa to Dear IFM Jamming Session. 12:54. Maayong udto, Idol.
1: That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by iBerry.
2: That time check was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
3: IFM, udto na. Pahuway sa ta.
4: Ikaw ba? Sige ka himantay sa kuha. Sige ka paghimantay sa kuha. Wala sa amin sa inyo ha kay padeliveran di ka. Saway-saway na ko. Labo pa sa wayo nun. Aw, Kuya Juan. Mapungal ba ni?
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
10: ACS.
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
11: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
12: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
11: Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
14: Sis, ganda ng hair.
13: Naka-empress.
14: Impressively smooth, shiny, and healthy.
13: With regular use.
14: Naka-empress. Nakaka-impress.
13: Try mo na, sis.
14: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
15: Empress Shampoo. For impressive hair.
16: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
17: Ang keratin na may plus.
18: Keratin Plus.
15: Ang keratin na may plus.
19: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
20: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulatang ang maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Ann.
19: May buhay sa makabuhay!
21: 93.9 IFM!
22: Mapugnan pa ni!
23: Huh? Idol!
24: Idol!
23: Huh?
0: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
10: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
22: Siguraduha nga himsog ang pagtubo ni baby. Ligon ang kabukugan o immune system. Pinaagi sa hustong nutrisyon o D3 syrup for kids. Mahatagan si baby o igong proteksyon. Sa D3 syrup, protektado si baby.
23: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Sa kung mahinabo nga mahilo ka o sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. O para sa mas maayong resulta o balon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
21: 93.9 IFM.
24: Pumang pernah.
25: Aikol!
26: Aikol!
27: Ganyan ang Pinoy.
28: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
29: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
30: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
31: Nahibalo ba mo nga adunay Liver Aid Pro? Liver Aid pero Pro. May silimarina. May multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro, usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liver Aid Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na ta. Liver Aid Pro. Mapalit ang Liver Aid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liver Aid Pro. Naay silimarin, naapay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liver Aid Pro.

0: girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Manong, nag-Alco Plus ka ba?
1: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
0: Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
2: Ako Plus, Alco Plus.
3: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
5: Jinjin, apo. Ayaw pagsigig hugaw-hugaw kay lagok na kaya ngayong sinina.
6: Ma, si Lolo!
7: Ma, ayaw ka balaka. Maski unsa kahugaw o kadagan sa labhunon, sulbad na ang akong problema. Cathy Laundry Soap na ang akong gamit karon.
5: Oy, ikaw po dai inday, nag-Cathy Laundry Soap na kakaroon.
7: Siyempre, asa man ko pa ulahi, ma. Grabe mo tangtang sa mansa og hugaw ang Cathy Laundry Soap. Oy, mura og kilat. Daku, kayo og tabang nako, ma.
5: Tinuod yung kainday. Basta labada, Cathy Laundry Soap sa diyon ang masaligan.

0: Open and polycopter. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Idol! Naapaki anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita.
1: Radyo Eskolar ni Idol!
2: Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally.
3: Now here we stand on a frame of the future.
2: Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-410-0267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com.
3: Say my life begins, a whole new world is waiting. It's my father's
2: Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
4: Ang Idol mo, DJ.
5: Ang tamkis na sila, tik. O glami mo, gitik. Idol, mami, tik.
6: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
2: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
7: Kini di ay ang queen of advocacy o si Boost, charming auntie, Maria P.
8: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
9: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
10: Ang tamkis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
11: Ang market man on the run, Idol B.
12: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
13: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
14: Ang mga nga white corona, dahil na bina.
15: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
16: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: ang buhay.
1: Loy, kiligod mo sa imong pagkanta.
2: Ako gani, bisan sa imong tingog lang, kay kiligo na.
1: Atik, may pamanganta na lang ta, o magising along sa
3: Dear IFM Jamming Session.
2: Matagala una sa Sabado.
1: Maong request na.
4: Dear IFM Jamming Session sa 93.9.
5: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang kulay duo, kulas ug aiko.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. That song was brought to you by EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
2: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. That song was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus.
0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Tawa, hilak o kalingawan. Kanang tanan, naa sa Dear IFM.
4: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang Kulay Duo. Kulas o Aiko.
5: IFM. Mupugan pa ni. Happy Sabado, Idol! Pizza 30 sa buwan sa Mayo 2026. Alauna 25 na. Welcome sa Dear IFM Jamming Session! Happy, happy listening sa itong mga idol nga naadiha na himutang sa may Tisa, sa may Labangon area. Kaning mga taga-Buhisan, mga Punta Prinsesa, maayong hapon kaninyong tanan. Kay Sabado man, Idol, you know the drill. Yes, magsamok-samok na sa tos kahanginan. Magkiat-kiat na po tos kahanginan, Idol. Kay Lunes hangtod, Biyernes, marawag, medyo seryoso tagamay kaya naman tayo paghahiskutan. Pero basta Sabado, mura ni siya og atong bonding time. Wow! Mauna, ayun mo paglangan pa, Idol, para sa inyong mga song requests. Text lang ko, 0923-112-8701 or pwede sa mamudiretso og message sa akong Facebook account, that's Aiko PH, A-I-K-O space P-H, like Philippines Idol. O ako nang gededicate ka ng account sa Pilipinas. Tungod mo gusto mga panghitabo karon ba? Nangurag silently, ako, ingon anak na ko, ipa-feel ang akong love, Idol, sa Philippines. And always praying nga unta, maski gubot kayong Pilipinas, kana bitong makita gihapon tagrason nga higugmaon ang Philippines. Diba? Higugmaon ang atong nasod. Although daghang mga pamaagi kay nay mga pipila magyud ka mga activities nga mura bag magkahiusa gyud ang tibuok Pilipinas, Idol. For example, kanang nay mga pageant. Katong si Pacquiao active pa sa boxing industry. Sus magkasinabot gyud tanang Pinoy. Na ay mga butang magkasinabot ka na dyan, mga sports, ka nang duwa sa Gilas, Pilipinas. Hunya karon, speaking of sports, sus magkasinabot sad ang mga tao, muduwa aning pickleball. Trending man kayo nagduwa. Pero sa tinuod lang, no? Kanib itong pickleball. Kay, di lang ni siya ingon nga, I think ha, para na ako, kaya ako muduwa man ko, para na ako, ang mga tawa lang ni duwa tungod kay trending siya. Ni duwa ang mga tao tungod kay maumungod ni nga time nga magkatapok-tapok sila silang mga higala, ilang pamilya, maigagaw, diba? Mga barkada from college, high school, mag-get together. Unya, nidot kay siya nga get together kay mag-involve magud og physical activity. Meaning, double kill, no? Magkatawaan na yung pamudiha o di magkarimao ang hapak, o di makaigo, na yung mabalitok. na ay maigos bola, pero ang lingaw, naa ang lingaw. And at the same time, maka-exercise pag yun. Imagine ha, ang usa lang kadua, idol, pila naka-calories inyo hang ma-burn. Pila naka-calories ang ma-burn. Mona, as much as possible, oh, nagsugod man to sa running era, di ba? Kana mga inanak nga mga butang bitaw, okay? Hindi kayo palandungon, kaya murag na agihapoy rason ba nga? Ato gagihapong higugmaon ng Pilipinas. Huh? Ang Cebu. Katapok-tapok. Oh, suma sa inyo ha, siguro ang inyohang bonding, labi na weekend, kanang karaoke. Kanta-kanta, maunang naatay jamming session. Oo. Unya, kaya ako rin sa request mo diha, kanang isang sayon-sayon. Huwag niyo akong pahirapan sa kalisod. Bitaw, speaking of kanang mga activities nga magkahiusa, ang tanan, indot ka ayo, ug inana unta. Always, no? Pero, of course, na may mga butang beyond our control. Speaking of burn, burn the calories. Daghan po kayong mga sunog na balita lately, no? Dito lang sa may Mandawi, naapod. Napulapo, naapod. So, please, before mo mang lakaw, gikan sa inyong panimay, padong mo sa inyong adtuan. Maningkamot, idol, ha? Nga, atong ma-secure ang atong panimay. Gitos man daw, Jesus, naagay na matay nga German national. So, ang kinabuhi po, no? Ato sang una-unaon sa makadaghan. Ato sang paningkamutan nga we do our part sa atong sasud sa itong mga tagsa-tagsa kapanimay. Ibton, mga angay, ibton! Ibton na na, dol. Oh. Diba? Yan ang mga appliances nga wagi gamit. Okay, para makatipid po sa kuryente, sus mahala na rabas kuryente ron. Ang uban ni reklamo. Okay, pag last nga month, naapas mga 3,000. Susunod po ni 5,000 naman. Diba, grabe ang inflation sa itong nasod. Anyway, karon maglingaw-lingaw sa ata, ato sa kalimtan gamay atong mga problema. O niya, ginhawa taglaom. O niya, sabta lang sa ninyo akong tingog, ha? Kay murag naapiki, raba ni nauwanan, magod ko pag niagi. O mag ni ingon sa kuwa nga, baby, ayaw paulan, ha? O mag mo ingon sa kuwa, ana, doon. So, mauna, lingaw-lingaw ta karon. O niya, isenda ninyo mga song requests. Hi sa mga idol na to diha sa may Tabunok Public Market, idol Petronio Johnson o si idol Beverly, salamat kay sa pagpaminaw. Kuya, wag request, oy, ilaw sang kahoy nga lawaan. Lawaan dito mo nas unahan. Unahan sa paduong naman na mingla. Sige, atong paningkamutan. Pero digid bitaw ko kahibaw. Bitay, maprangka na lang ko. Hindi ko kabawaan ang katahan. Kanasang sayon-sayon. Mga English ba? English. Pwede sad ka ng Japanese, Korean. Hindi. Hagiton ko nun. Pwede kay Chinese. Pong shoy lang. Chikiri pong shoy. Sige na. Ay, dali na. Text na mo. We are live ha sa itong official page. Dear IFM Cebu. Hi sa mga nag-view na sa itong Facebook Live at sa ning Leon Bibsig na yung mga comments din he. Mayang pagpaminaw ni Lorena Miranda. Thank you. Ganivan Andrelo. Hi sa mga taga Casamira Linaw. Kauban si JP o John. Request ko hiling. Sayon ra kayo na. Ah, maikog mo sa taoy. Maikog mo sa tanimo dol. Pero may kugtang balibad, kaya na may gibutang sayon ra kayo na. Kinsa man nga, butang yung singer. Kinsa may singer, ana. Okay, una ko mo agree kung sayon ra bagyod. Ayel Humalon. Save the best for last. Ano sa ka, no? Kung di ko kabaw, ako nalang i-play ka, ha? Hi, ni Flor Basok. Salamat sa pagpaminaw. I-share atong Facebook Live, Idol. Diba, sig makahuna-huna ko. Oh, nga manghatag og Gcash karon. I-share ninyo niya, butangi og caption, inyong name, address. Ania, hashtag Dear IFM Jamming Session. Kana lang. Hashtag Dear IFM Jamming Session. Eh, hey, basi makahuna ko niya ba? Board ba? Board bang ko? Manghatag ko, pechas. Ito, manghatag taro na, Idol. Sige. Manghatag tag Gcash, 200 pesos Gcash. I-share inyuhang aganing atong Facebook Live. Naka-share po ni siya sa IFM 93.9 Space Cebu. Stay put ha kay atong sugda ng atong unang set karong taod-taod. Dili lang sa programang Dear IFM Jamming Session. Of course, kauban ninyo ang lami sa Radio Idol Aiko. In behalf ni Kulas, kami ang kulay duo nga maghatag og kolor sa inyong kahaponan. 1:34 na.
0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Dear IFM, kini lang ang akong gusto.
6: Ikaw ba? Mapait siya ka eh. Nga no? Doon kay, kay ka makakita o si Nina, pero dali makakita o sayop ay... Oh, Kuya Juan, mabukan ba ni?

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Pirmi ka pangihi,
4: hanap ka pananaw,
3: ug pagpamhilod sa mga tiil.
4: Basin aduna kay diabetes.
3: Mag D-Tex 500.
4: Epektibo sa pagpamubo
3: sa blood sugar levels.
4: Di kaya ang diabetes.
3: Mag D-Tex 500.
4: Karun dayon.
5: Babalik sa pinakadulong ng butikis sa inyong lugar.
3: D-Tex 500. DTX 500.
6: Ako si Alex, nagka-UTI dyan.
7: Sakit ipangihi o ako po dyan pusun sakit.
6: Ipatay ko sa ako misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag.
7: O tulog ka kapsos sa gabi.
6: Sima na lang nawala dyan ang sakit.
7: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
6: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
3: DTX 500.
5: Pabali sa mga butika.
8: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
9: Duh, I'm not in the mood.
8: Unsay gamit ni mga napkin?
9: Ha? Why man, unsay labot?
8: Sis, kita ka nga stress-free ko if na-i period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
9: Huh?
8: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang Sisters Panty Liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang Sisters.
9: Hmm. Kaya ba sa Sisters napkin ang heavily flow natong mga girls?
8: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang Sisters Panty Liner.
9: Sis, asa mo ka? Salamat kayo, sis, ha? Sisters napkin, ramaday ang tubag sa ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text na akong uyab. Mag-date na, mi. Okay na kayo ko kay naamay Sisters napkin.
10: Sisters sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores sa supermarkets and grocery stores.
11: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
12: Ang galing-galing mo.
13: Smart,
12: Smart Dishwashing Paste ko.
13: Smart
12: Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
13: Smart.
12: Tanggaling for everyday.
11: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
14: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
12: Tanggaling-galing mo.
14: Smart Dishwashing Paste.
11: Heavy duty linis bawat pahit.
15: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
16: ACS.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: 93.9
2: IFM. Aikol!
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ako si Manuel Saet, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
5: Kaya sa Life Extension Vitamin D3.
6: Thank you so much.
3: Life Extension Vitamin D3.
7: Ang Life Extension Vitamin D3 1000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases. Cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
8: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mukaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pagumanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Mga idol, ready na ba mo sa pinakalingaw nga coffee experience sa Bicon 2026? Mark your calendars this May 30 and 31. Kay mo adto sa Mactan New Town na ang pinakalami nga black coffee sa inyong paboritong event. Visit the RMN and Nescafe Classic Nescaperia booth at Bicon 2026. Ug pag-appeal sa mga fun games, exciting booth activities ug pagdaog og amazing prizes samtang inyong itilawan ang kaisog ug kalami sa Nescafe Classic na pwede nimong kada adlawon. Adunay mga sorpresa, games ug daghang mga coffee activities nga siguradong suwak sa inyong barkada moments, mga idol. Tana ug mga pe, makiduwa ug makinescaperya with Nescafe Classic this May 30 and 31 sa Bicon 2026 sa Mactan, New Town. Ang Nescafe Classic Nescaperya hatod kaninyo sa 93.9 IFM Cebu ug Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro natural, pinakalami nga black coffee.
13: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3. Dito ako, believe.
1: 93.9 IFM.
2: Aikol!
1: Aikol!
16: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500! Atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Nga nagahatag og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
17: Ako si Makoy Tagasan Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
18: Pagkadungog na ako sa radio,
17: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom. Duwa sa buntag.
18: Duwa sa gabi.
17: 2 weeks pa lang.
18: May alibyo na.
17: Pag 1 month kape
18: na ayo na ako.
15: DTX 500! Pumali sa mga butika.
19: Uy, my dear! Kusog ka! Ganun mo mang laban, no?
20: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na ako mga kamot.
19: Uy, koreksyon! Dili na sa kadaghan nun sa imong labhon nun, kundi sa imong sabon gigamit! Kahit gamit na ako, coffee, laundry soap! Gentle na sa kamot! Bulungtan pag yun ang iyang kahumot o labaw sa tanan, dali kay makalimpyo. Busa kung doon na binukit ka labunong, don't worry, my dear. Kay niya na ang
12: Cassie Laundry Soap.
6: para sa mas limpyo nga linabhan ug mas humok ka kamot, naa nay New Kasi Papaya Laundry Soap.

Oras IFM, ala una, 46 na. Mayong hapon once again, Idol. Idol Iconi ang lami sa radyo. In behalf ni Kulas, kami ang kulay duo nga maghatag og kolor sa inyong kahaponon. Sa programang Dear IFM Jamming Session. Alright, so arita sa inyo mga song requests. Wala, ubay-ubay buhol naman din. Mayang pagpaminaw po sa mga idol na to diha sa may tisa. Tabo sa banay o sa tisa. Greet ko sa akong Papa Angel, Mama Edging o ni Pretty nga pirming na minaw ninyo. Regards ninyong tanan, salamat sa pagbasa. Thank you so much. Idol, shout out ko ni sa Salem Clan. Reunion karong adlaw Mayo 30, 2026 sa San Francisco Southern Leyte gikan ni Rolly. Thank you. Idol, request ko Don't Cry Out Loud by Melissa Manchester. Si Cherry ding lasa din ni sa Ingles V Rama. Ala. Unsa gyung pagkaunsa idol? Diba, manganta man tano. Aw ako ready ay. Ugsa dihang, niin mo manuon kog soft drinks? Kalimot ko. Niyawa pag yung kuninom og tubig. Patay gud ni akong tutunlan ron. Ah, sige lang. Naman sa Immuni Plus. Okay ra. Happy listening, idol, sa mga taga-bonbonon. President Carlos P. Garcia Bohol sa Isla de Petugo. Thank you. Waiting for your love lang amo, idol. Ah, mura ra mag nag-order. Idol Aiko, good PM. Paliho kantaha sa Uhaw. Kusog mo diri sa Basak sa Nicolas. Si Sipen Mantalaba para sa Women's Group. Women's Group. Thank you. Idol, naminaw mo diri. 360 Escario, hi ni Leia May, Alma, and Christine. Salamat kayo sa pagpaminaw. Request me og Ako Muna by Yeng. Unsa ni? Ako Muna. Di ko kabaw, Ana. Pwede ralain ni Yeng a song. Sige. Idol Aiko, good afternoon. This is Janice Zelayan from Sitio Laguna, Bulacau. Shout out ko sa nagbantay sa kontindahan nga wala ing guwapa o sexy sa Laguna. Nga si Princess Tumulak. Request kog In Love With You by Regine Velasquez. Lisa ko kabawaan ng In Love With You by Regine. No, iwa, pag ako kasugod, sige naman kong pumalibad. Oh, pero pwede lain nga, Regine. Ano ba, meet halfway lagot. Mura ragod nagrelasyon, di ba? Ina naman na idol, no? Example, ikaw yun si mong partner. Or nakay, wala na uyunan si mong partner. Imo i-communicate. And then, you meet halfway. Di ba? Magkasinabot. Hi ni Geraldine Gonzalez sa Kiyot. Idol Aiko, shout out ko sa amiga sa Kiyot. Sila si Ethel, Emma, Pamela, Incierto, og sa akong kumare, Pinky. Request kong song, The Climb by Miley Cyrus. Okay. Base sa inyuhang mga request. Sige. Ato na siyang pilian, o niya. Kanalasan ka makumao ko, no? Sige. While waiting sa tong order, padayon mong text diha, idol. Ah, pwede ra ko, no? Pwede ra lain nga, Yeng. Oh, sige. Sige, ha? Pwede ra, bisagunsa, ha? Sige. Sa man nga song, Yeng Constantino. Sa mga kanta ni Yeng. Okay, so. Ah, kani. Nandot na siya. Wait, ato saan ni siyang ikot? Oops. Unyara mo panawag, idol. Oh, unyara mo panawag, ha? Hindi ko man itong kanta. Sira? Na, naglagubo naman eh. Naglagubo yarn. Ah, sige. Sige, ato saan ning i-play, idol, ha?
Here's a Yang Constantino nga song. Medyo upbeat ni siya. Para sa mga naikarelasyon o niya, na-decide sila nga, mag-cool off lang sa... Nga naman na. Here we go. Here's Yang Constantino's Cool Off.

0: Thank you, thank you, thank you. Mm-hmm. Okay, one set down. Balik ko ni Idol ha. Padayon lang mag-comment sa inyo mga song requests. Kana mga inani nga song. Oh, marang madadana na ako na. Oh, madadana ako. Matake out na ako. Idol, I'll be right back. At tangi atong swear tras karong taod-taod. Alas dos, size na. Nibay na atod ka na to. Sa Sister Sanitary Napkin. Again, padayon mag-share sa itong Facebook Live para makadaog mo 200 pa GCash. Inyo rang i-caption today lang ni Idol ha. Inyong name, address, and of course, hashtag Dear IFM Cebu Jamming Session. Okay? Balik pa ko for another set dali lang sa Dear IFM Jamming Session.
1: This song is brought to you by iBerry. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That time check was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
4: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
5: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
6: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
7: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
8: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
10: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda o nang sige na lang mo ni siyang laag? Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot?
11: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
12: May buhay sa makabuhay.
13: 93.9 IFM.
5: Mapugnan pa ni.
14: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
15: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension Better Than the Other. Mary Ann Labaco. Dueñas, Iloilo.
16: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
15: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
13: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
17: Welcome to our reunion.
18: Uy, dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naong.
19: Tungod na sa Super Fiber.
18: Unsa?
19: Super Fiber.
13: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics of alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement and immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
20: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
21: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
20: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
21: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, gisunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
22: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
23: Adunay Bilberry para sa mata.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
5: 93.9 IFM.
6: Icon!
7: Tas bang ibu blood juga
8: atu nak kuih diabetes?
7: Mag DTX 500 kang
8: DTX 500
7: atu nak kini anti-diabetic properties
8: Samosa,
7: Charantine,
8: gagapamubo
7: sa Goku,
8: Visine,
7: controls blood sugar
8: at polypeptide,
7: gapareong epekto sa insulin.
8: DTX 500
7: highly recommended
8: sa mga eksperto.
7: DTX 500.
9: Population Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kaya nga akong hugang nga. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung DTX 500.
8: DTX 500.
7: Pumali sa mga butika.
10: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
11: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bets 88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
12: It's a non-stop gaming adventure with Bet 88.
11: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.ph.
13: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration, og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
14: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
15: Ako si former governor Arturo Chungchuy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
2: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Ang Idol ko FM
17: 93.9 IFM.
18: Katawa, hilak o kalingawan. Kanang tanan, naa sa Dear IFM.
19: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang kulay duo, kulas o Aiko.

Padayon tayo doon sa ating ikaduhang set. Of course, so submit lang mo sa inyong mga entries sa Idol 9 na request diri og kanig kanta halisodan jugay kumukanta ni Idol. Paano mag-good siya ka ng panahon sa itong mga pinalanggang mga lolo o lola. Nasa ko'y ma-remember mo nang maglisod ko aning kantaha, pero akong paningkamutan nga mahatagan o hustisya. So if naapa mo yung mga oldies ng mga song request niya, pwede kayo mong message na ko. Okay? So, akong testigan. Og, kay bawa ba ko aning kantaha? Kay, sa kadugay-dugay, sige kayo balibad ani. Kaya di ko kabaw lagi. Pero atong testigan. Okay, bawa ba si Idol Aiko? Ay, ni-request diri og Himayang Nahunlak. Anlak ka diha. Atong paningkamutan ha, if ever. If ever, sakto, aw, kana, maayo. Og sayop. Pasahiluwa. Okay. So, Himayang Nahunlak ang atong kantahon. And hopefully, ma-enjoy na ninyo. Wait sa. Sugod na din eh. Tara.

Oras IFM, alas dos, 17 na. Happy, happy listening sa mga taga Consuelo Camotes, ang senior family na minaw sila ron. Daghan kayong salamat.

Thank you. Naisig panawag ha. Naigimingaw na ko ha. Unyara mo panawag dol. O ka naman humana tagkanta ba? Sige na ba? Alright. Thank you so much. Kani-kani kikaraan sa ni idol. Murag bet po din ninyo. Kani. Karaan sa ni nga song. Ah, wait. Ah, daraday. By Shirley Bassey. Okay. Naba? Adara? Okay, dokie. Here we go. Hopefully, ganahan mo ani nga song.

0: Thank you. Salamat mga silingan. Woo! Thank you so much. Alright, so we are done with our second set, Idol. Salamat sa mga nag-PM, nag-text ha. Thank you so much. Idol, pwede mo request a dream about you. A dream about you. Na-na-na. Kana, mo na. Thank you. Mayong hapon, aminaw, this is Dongski Barbershop. Request me og umiiyak ang pusong nagturusa. Mo na, Idol. Kantahon dito eh. Salamat, Idol. Kanta ha akong request to PM result niya, please. Okay, 899 suertres 899 suertres result today 2 PM 899. Alright. Okay, so we'll pause for a break, Idol. Balik ko taod-taod alang sa atong ikatulong set o katapusang set. Dili lang gihapon sa Dear IFM jamming session. Alas 2:34 na. Kinibahin na hatod ka nato sa D3 Syrup for Kids.
1: That song was brought to you by Stress Dabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Oras, hatod kaninyo sa Camel Sukang Puti.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
4: Ay, balita. Suertres ug Lotto results.
5: Idol, suertres result alas dos. Ocho. Nueve. Idol, nakaigo ba?
6: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
7: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam. May drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
8: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
9: Mga idol! Ready na ba mo sa pinakalingaw nga coffee experience sa Bicon 2026? Mark your calendars this May 30 and 31. Kay mo adto sa Mactan New Town ang pinakalami nga black coffee sa inyong paboritong event. Visit the RMN and Nescafe Classic Nescaferia booth at Bicon 2026. Ug pag-appeal sa mga fun games, exciting booth activities, ug pagdaog og amazing prizes samtang inyong gitilawan ang kaisog ug kalami sa Nescafe Classic na pwede nimong kada adlawon. Dunay mga sorpresa, games ug daghang mga coffee activities nga siguradong suwak sa inyong barkada moments, mga idol. Ana ug mga pe, makiduwa ug makinescaferia with Nescafe Classic this May 30 and 31 sa Bicon 2026 sa Mactan, New Town. Ang Nescafe Classic Nescaferia hatod kaninyo sa 93.9 IFM Cebu ug Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro ug natural, pinakalami nga black coffee.
10: Lisod pukawon, luyahon og kuwang sa energy si baby. Hatagi kini og D3 syrup for kids every day. Aron lagsik og happy si baby. Mahimo sa edad nga usa ka tuig hangtod sa 16. Sa D3 syrup, protektado sa baby.
11: Hatun Pamatian, si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
12: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
13: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
14: Para sa masulhay niyong pagpamuhi,
13: Super Fiber.
14: Mabakal sa mga butika.
15: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, nabinagyod kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
16: Sa una, halos din inadyod ko makakita kung mungit-ngit na. Isipo sa kadiabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
17: Mas klaro na ba bisan gabi?
16: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
17: Unsa pay gihulat ninyo? Pamitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
18: Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa mga ulam.
19: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
20: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
21: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit.
23: 93.9 IFM.
24: Pumpan pune.
25: Aygol!
26: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog nga atay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa atay. DTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500.
27: Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar.
26: DTX 500.
28: Ako si Jay. Siging nga sakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayo gidong duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, naka-epong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
26: DTX 500.
27: Mabalik sa mga butika.

0: BWOC Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWOC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Para sa mga nanay, ang kalusugan ng bata ay araw-araw nating inaalagaan. Siguraduhin may vitamin C na hindi masakit sa tiyan. Subukan ang BWOC Kids, tummy-friendly vitamin C para sa mga bata.
2: Welcome to Metro Supermarket Shop Swipe and Save, the monthly exclusive just for Metro Rewards members. Swipe your Metro Rewards card and unlock amazing value deals and exclusive offers from groceries to other supermarket items. Why pay more when members pay less? Enjoy value deals and exclusive offers from May to December. Don't have a Metro Rewards card yet? Sign up and get your card at customer service today. At Metro Supermarket, you shop smarter and save bigger. See you there! Per DTI Fair Trade Permit Number FTB248454 Series of 2026.
3: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
4: Duh, I'm not in the mood.
3: Unsay gamit ni mga napkin?
4: Ha? Why man, unsay labot?
3: Sis, kita ka nga stress-free ko if na period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
4: Ha?
3: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
4: Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow natong mga girls?
3: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
4: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin, raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, aris ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
5: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon na may tatak. Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
9: Nagaangkon sa gahom sa glutathione. Nga na pamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit. Mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
10: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold. Kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
11: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagpiflex for Plemex.
12: Pambatang lagundi, Plemex!
13: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
15: 93.9 IFM!
16: Mapungan pa ni!
17: Aykol! Aykol!
18: Nahibaw ka ba nga ang sobrang paggamit sa cellphone o labaw nga screen time, makahatag og mga sakit sa pagtulog, pagkakapoy sa mata, o problema sa imong panghunahuna? Ayaw ka balaka! Ania na ang EXL Makaboy Plus Dietary Capsule. Gikan sa 17 nga mga natural na sangkap, aguna kini curcumin content, gikan sa turmeric nga makatabang aron makakuha ka og healthy eyesight para andam ka sa maski unsa panghagit sa kinabuhi, maski unsa pakalisod imong ginagian ka makabuhay, laban lang, go lang, go for health, go for life. With EXL, usa ka painumdum gikan kay Ate An.
19: Makabuhay.
2: May buhay sa makabuhay.

0: Sis, ganda ng hair.
1: Naka-empress.
0: Impressively smooth, shiny, and healthy.
1: With regular use.
0: Naka-empress. Nakaka-impress.
1: Try mo na, sis.
0: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
2: Empress Shampoo. For impressive hair.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension Vitamin D3. Yung latest ko na titiskan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
3: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado efektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
5: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
6: Ako Plus, Alco Plus!
7: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
9: Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang di ma-achieve?
3: Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema pagpaniwang, dapat hiluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing ang kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
10: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw na buhat? Kamakabuhay, pahinumdong gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
11: May buhay sa makabuhay!
12: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ang sarap makinig araw-gabi, idol din niya ko kasi ang idol kong FM
14: 93.9
13: IFM.
15: Tawa, hilak o kalingawan. Kanang tanan, naa sa Dear IFM.
16: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang Kulay Duo. Kulas o Aiko.
17: Oras IFM, alas 2:48 na idol. Welcome back to Dear IFM Jamming Session. Pagsirihang, umanituman sa instruction. Sige lang. Atong i-double ang premyo sa sunod na pod ng higayon ay doon. Okay? So, down to our last song. Here is another requested song. Actually, ang uban, katong ipangbasa na ko ganina, murag, digin mo doon sa powers ay doon. Pero, mabawi ko ninyo. Okay? Next time. Next time. O, punta igong oras, so... Next time. Ay, na-request na ni kanta ha by Tom Jones. Here's Kiss. May nalang makadawat mo kiss. May nalang mahagkan mo karong gabi una. Or unya. Sana all. Here we go. Here is Kiss by Tom Jones, Idol. Hopefully, makakiki ay mo diha gamay. Here we go.

Jitsu din ide. Balik be balik. Okay. You don't

0: on your kiss. Thank you. Mas Dylan, yung kataha, uy. Kaya, badag lyrics sa yung kataha. Alas 12, good day, Tres, mga idol. Salamat kasi niyo pagpakiguban. Musunod, Idol Chixie, alang sa ayaw pang balita sa hapon, Sabado. And alas 5 hangtod 9 p.m. Kaoban niya sa Idol Dab. Atong madungog sa within na nga period, Idol, ang IFM Discoral. Of course, napod tayo game ni Idol. And ang Spotify sa IFM. Nga salamat sa inyong pagpakiguban. And kita-kits, Lunes pohon. Monday pohon, Idol, ha? See you. And of course, mga idol na to diha nga padayon nga nagkiay-kiay lagi ako, nag-uyon-uyon ras panahon, idol. Bisag badagma, bangon lagi ako. Laban lagi ako, idol, okay? Happy weekend, everybody! And see you Lunes pohon sa programang Dear IFM. Alas 2, siguro day 4 na.
1: Dear IFM, kini lang ang akong gusto.
2: Ay, balita. Suertres ug Lotto results.
3: Idol, suertres results. Alas dos. Ocho. Nueve. Nueve. Idol, nakaigo ba?

0: Ganda ng Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiling sa panauhin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
5: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
6: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
7: 93.9 IFL.
8: Aikol! Aikol!
9: Tuhod. Siko. Hawa.
10: Aga.
9: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
11: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
12: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dagong pirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadulog ko bahin sa Iberry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagong.
11: Wow, alang sa naay katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang Iberry sa inyong paboritong butika.
13: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
14: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
15: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bet88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
16: It's a non-stop gaming adventure with Bet88.
15: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
17: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot o mahuyang kini. Liara, ang kahimsog sa atay. Ana, ang Liverate Pro. At Liverate Pro, adunay silimarin o mga vitamins. Uban ang husto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liverate Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions, sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liverate Pro. Papalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay ng liver function, Liverate Pro. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
18: Mga idol, ready na ba mo sa pinakalingaw nga coffee experience sa Bicon 2026? Mark your calendars this May 30 and 31. Kay mo adto sa Mactan New Town ang pinakalami nga black coffee sa inyong paboritong event. Visit the RMN and Nescafe Classic Nescaferia booth at Bicon 2026. Ug pag-appeal sa mga fun games, exciting booth activities, ug pagdaog og amazing prizes samtang inyong gitilawan ang kaisog ug kalami sa Nescafe Classic na pwede nimong kada adlawon. Adunay mga sorpresa, games ug daghang mga coffee activities nga siguradong suwak sa inyong barkada moments, mga idol. Ana ug mga pe, makiduwa ug makinescaferia with Nescafe Classic this May 30 and 31 sa Bicon 2026 sa Mactan, New Town. Ang Nescafe Classic Nescaferia hatod kaninyo sa 93.9 IFM Cebu ug Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro ug natural. Pinakalami nga black coffee.
19: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
20: Karong May 27 to June 5, 2026.
21: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
19: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
7: 93.9 IFL.
8: Pumpan
7: po niya!
8: Aikol!
7: Aikol!
0: 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
10: Health testimonies. Ma'am Jean Fuentes, adunay hyperthyroidism.
22: Namangog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Niya ka ng brontumintig, kumadunulan ng kaon. Magpa-check-up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko'y take atong sipanyawan capsule, kaya karoon, dili na kayo kumagpalpitate. Ay, effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
10: Ang sipanyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
23: Sis, ganda ng hair.
24: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
23: With regular use.
24: Naka-empress. Nakaka-impress.
23: Try mo na, sis.
24: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
25: Empress Shampoo. For impressive hair.
26: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use. Ang ganda-ganda natin.
27: Keratin na
25: may
27: plus.
25: Keratin plus. Ang keratin na may plus.
28: Prostate cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
29: Ilikay sa ubo, sip on og prangkaso sa baby. Ang paghatag og saktong nutrisyon og D3 syrup for kids, maoy kanunaya aron muligon ang iyang resistensya. Sa D3 syrup, protektado sa baby.
30: Ate girl, nag-Alkoplus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alkoplus ka ba?
31: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
30: Ratso to eh.
31: Dimples Romana po,
30: ang tagapagpaalala ng kalinisan.
32: Ako plus Alkoplus.
33: Isopropyl alcohol is the generic name of Alkoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Nag-Alkoplus ka ba? Ako plus Alkoplus.
34: 93.9 IFM.
35: Pumpanpune!
36: Aykol!
37: Doc, pa-check up ko. Mga usan na magkasimana ng awa ko kalibang.
38: Sir, kung naa kay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain ng mga plant fibers, prebiotics og alkaline food na may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada kuman og kaon.
39: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
40: Para sa mahapsay ng pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
41: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
42: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
41: So, nakatabang gid sa imo ang iBerry, Tita?
42: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
41: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
43: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: Ako si Jig Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3. Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Find a way! Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
3: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
4: Idol! Naapaki anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school na maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally o internationally. Now here we stand, unafraid of the future. Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Today my life begins, a whole new world is waiting. It's my father's Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
5: Ang Idol mo ni Jay.
6: Ang tamis na sila tig og labi bugitit. Idol Mami Tig.
7: Boss man cute gihan. Idol Buiki.
8: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
9: Kinidiay ang queen of advocacy og si Boss Chaming Auntie Maria P.
10: Ang kiatan og sabaan. Idol Kulatido.
11: Ang lami sa radyo. Idol Aiko.
12: Ang tamis mo ngisi og kusog mo abi-abi. Idol Tony.
13: Ang market man on the run. Idol B.
14: Ang chikadorang sex. Idol Chixie.
15: Ang idol nga Bini. Idol Kenny.
16: Ang idol nga White Corona. Dai na Bina.
17: Ang laagan nga Pretty. Idol Tweety.
18: Ang bugoy nga Good Boy. Idol Dubs.

0: Mare, nahuma naman siya taog laba. Mamino na tag-radyo na.
1: Ay, naunsa. Kat nihara ko naka-tune in, uy.
0: Ay, mauba. So, kay bawal naka sa latest songs.
1: Ah, hasta magani sa latest na balita. Issues, chika, o daghan pa.
0: Lo, uy. Giguto man ko, Mare, uy. Snacks ta na.
1: Sige, kay naka 93.9 IFM asag ka. Libre, hanta ka.
2: IFM Balita sa Hapon. Lunes hangtod sa Sabado.
3: IFM Balita.
4: Ang chikadorang sexy, idol chicksy.

0: 93.9 FM, mapugnan pa ni mga idol. Pizza 30 sa buwan sa Mayo, Tuig Dismil, 26, adlaw nga Sabado, awahing Sabado na sa Mayo, idol. Mubabay na gid si May.
1: Ay, nakasinabot mo din ha.
0: Nakasinabot na ba mong wala na? Wala na, hapit ating class, idol. Mo na yung sign, idol. Basta mo yung nakala, June na. Musud na si June. Diba? Pero, oh, lagi malita taon yung taon-taon na wrong. Matagsuflok din, idol, oy. Mapagay pagsugod na wrong na naunsam ka, chiksi, oy. Mayong hapon sa tanan. Labi na sa itong mga idol nga nakatune in karon diha nga nahimutang sa May Barangay Kasambagan. Ingon man sa mga idol na ito din nga nakatune in sa mga taga Barangay Mambaling. Kumusta mo din ha, mga idol? Also sa itong mga higala nga naa din has Kugon Pardo karong hapuna, idol. Unsa may gikabisihan, idol, adlawng Sabado. Kaniwala ko kapangutana ni mo, tana jugo unsa yung kabisihan. Pero kaniwala ko kapangutana ni unsa may paborito ninyong snacks kung magtapok mo. Labi na kung weekend, idol. Weekend, ya. Basi ang uban niya, naswilduhan na. I-send lang na sa itong text line, idol, ha, inyong mga greetings, inyong afternoon siesta time sa 0923-112-8701. Again, 0923-112-8701. Uy, kita kits di ay sa mga idol na to din, ha, na dito sila Idol Boyke, Idol Mikey, Idol Tony, Idol Mommy Tick, Idol B, Ati Lailin Urbanes. Arigadas na dito sa atuang booth. O guban pala itong mga idol. Nakauban na ito sa IFM 93.9 Cebu. Idol Boy KDJ Mikey will be hosting Nescafe Nescaperia sa Bicon 2026. Diha sa Mactan New Town, idol. Gibisita nag-artista ang booth sa Nescafe Nescaperia, idol, sa IFM. No, na-meet na sa itong mga idol DJs sila si Miguel o si Crystal. Gikan sa PBB Collab. Shout out sa mga idol nato din ang taga Lapu-Lapu City. Kita kits diha sa May Mactan New Town, idol, for the Bicon 2026 event. No, so again, I think may explikaran mo, idol, ay ko kaning Bicon, idol, man yung mga panagtagbo sa mga content creators, mga social media ninyong mga personalities nga once in a lifetime mag-abot kada tuig para sa celebration sa mga talento nga gipakita sa social media, idol. No, last year, nakatagan ko higayon nga maka-host sa main event last year sa Plaza Independencia, which is the day 2 last year main event. So as this year, idol, so grateful kay ko, daghang salamat sa tuang Bicon family. Thank you so much for trusting me once again for the main show. Idol Chixi will be hosting the event. Kaupan po na ko din ha sila si Paul Pablo and Victoria Ingram. And sa pre-show, na po ya gwapa kayong host, ana idol. So makita-kita ta mga idol, ha? Bicon karon na ginagsugod. So, in fact, today nagyod. So, nanarito ang atong mga higala sa kauban nato dari mga idol sa IFM sa Nescafe Nescaperia booth. And ang activity will go on until tomorrow. So, makita-kita ta sa Mactan New Town near Mactan Expo, idol, ang tuang Bicon 2026. Ayan. And of course, mapay pagsugod pero dahil nakag-chika, idol, chiksi, no? Because why not choknot, idol? Kita-kits usab kay later on inikadlawn o kaming idol boy kay magsayo jud mi dito dol kay magan start man ta dol para sa atuang IPI run Cebu IPI run 2026. Last year kami po tong idol boy kay ang nag-uban aning IPI run. This year kami gihapon mag-uban for the gun start, idol. Makita-kita ta narabay jurtista gibahagi ta jurtista dere Cebu. Naghangkay, no? Nakadungo pa dyan kung anapo ng Don Bell de Recibo. Naghana na ba, uing? Right, naghang dyan kag activities ang Cebu this weekend, idol, no? Babay tag Mayo, pero puno ato ang Mayo, idol, no? Anyway, speaking of puno, later on ato mga balita, unsay latest. Labi na sa, naghang kitag balita sa Balitang Nasyonal. So, atangan ato unsay latest mga idol kalambuan sa ato ang national news and even sa local news, mga idol, sa atong pagbalik. Balik sa itong IFM Balita sa hapon, Sabado. Again, sa itong IFM Balita sa hapon, Sabado. Medyo light lang ta than the usual, pero naghihapon ng mga news ng inyong gusto. Madunggan, mga idol. Okay? Sige, mapadayin ta. Standby, oras sa IFM. Alas 3.25, ako ang naginusaran Tam Chicks. Tambok pero chicks, Tam Chicks, kadawarang sexy idol, chicksy. Ayaw ginaglisua kayo, dapat nipilit, ragi na sa 93.99 FM. Mabugngan pa ni
1: That song was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
2: That song was brought to you by Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 888 pesos. Bet88, your ultimate playground. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
3: Ang oras gepod kaninyo sa Live Right Pro. Protection sa atay. Live Right Pro. Na isilim rin. Napag-i multivitamins. Mag-liver up na ta. Uban ang Live Right Pro.
4: IFM. Balita.
5: Ba? Isit ko katuo nga wala na kay kwarta kay ang gasto sa kaon. Puwerte mong ka, ha? Nagkoreang lawas mo. Ang potente. Happy ka. Mabungan ba ni?
6: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati o pisikal, emotional o sexual nga karahasan sa kamot sa ilahang bana o mga kauban.
7: Ani pangilabot. Gidisiplinar na ako ni imong anak.
8: Nobel. Nasakit na ang bata ko. Ay, agay tay, agay tay. Tay, agay.
7: Pagilubya. Ako ang lalaki dinhi. Babae ra ka. Busa ako ang mas nakahibalo sa atoa.
8: Nobel. Dili na maayo ang imong gimo.
7: Haydi mayo, kini ang amay kanimo.
6: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babae o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa paghunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
9: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity o Oxfam Pilipinas.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, for the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
5: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
5: Tanggaling galing mo.
6: Smart dishwashing paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
7: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS
9: 93.9 IFM.
10: Pungan punle.
11: Aikol!
12: Aikol!
13: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
14: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
16: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
17: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin!
18: Ang keratin na may plus! Keratin Plus!
19: Ang keratin na may plus.
20: Ang kinis na niya.
21: In fairness, nag-glow up.
22: May budget.
23: So

0: 93.9
1: IFM. IFM Balita.
2: Ang chika dorang sexy, idol chicksy.
1: IFM Balita.
3: Lokal ug nasyonal.

0: Mayong hapon, sugbuan ni natong IFM, balita sa hapon, Sabado. Sugda nato ang ato ang balita, pinaagi sa kumbasa sa itong mga headlines, idol.
1: IFM, balita.
0: Sa balitang lokal,
1: IFM, balita.
0: 8 milyones pesos gitunod sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo, sa lungsod sa Bantayan.
1: IFM, balita.
0: Samtang sa balitang nasyonal PBBM, gihingusgan nga dili siya ang nagpasiugda sa tensyon sa politika sa Pilipinas. Ug sa laing balitang nasyonal, imbestigasyon kabahin sa flood control issue, ipadayo na sa Senado. Tanang sugda ng atong mga balita, pinaagi ning balitang lokal, idol. Gitunol ni Cebu Governor Pamela Baricuatro, uban niya si provincial board members ni Nethery Luya, Nelson Mundigo o Kerry Kian Shimura sa kagamhanan sa lungsod sa Bantayan ang cheque na nagbalor og 8 milyones pesos kiniisip financial assistance sa maong lungsod. Gidawat sab ni Mayor Orlando Alex F. Layase ang maong cheque. Nasayran nga ang maong kantidad gigahin alang sa konstruksyon sa new multipurpose building sa barangay Binaubao sa maong lungsod. Subay niini mipasalamat si Mayor Layase, pag Cebu Governor Pamela Baricuatro o mga opisyales sa Kapitolyo sa nadawat ng financial assistance. Samtang sa laing bahin sa Balitang Nasyonal, idol. Sa Balitang Nasyonal, padayon sa adlang Webes. Sunod simana ang imbestigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee kabahin sa anomalosong flood control project. Mokini ang hingpitagi anunsyo ni Senate President Alan Peter Cayetano pinaagi sa iyang Facebook Live. Samtang sa laing bahin, isgutan nato ang kining Bagyo Dol. Itawag na itong si Bagyong Domeng. Mas nikusog pa ang severe tropical storm Domeng samtang naglihok kini paingon sa amihanang kasadpan. Di pasidaan ang pag-asa nga posibleng mulambo pa ngadto sa typhoon category ang maong bagyo karong gabi, Mayo 30, ug sa buntag Mayo 31 2026. Unyang taon-taon atong tawagan ang pag-asa, idol, aron masayran nyo na ito hingpit kung kumusta na ang direksyon aning si Bagyong Domeng. Labi na nga na akin sa tuang nasod.
1: IFM, balita!
0: Sa laing bahin, sa Balitang Nasyonal gihapon, idol, ani kay grabe na mga tensyon sa politika. Unsa kahay komento ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mabahin sa mga disagreements sa Senado o sa uban pa ang mga opisyales sa nasod. Naay giklaro og insister ang presidente, idol. Giinsister ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga dili siya ang angay nga mopakalma sa tensyon kundi dili ang mga tao nga nagpasiugda niini. Kini taliwala sa nagkaguliyang nga issue sa politika subay na sa ikaapat na katuig isip presidente ni PBBM. Dugang pa niya nga dili siya ang nagpasiugda sa nahitabong tensyon sa politika dinhi sa Pilipinas. Inaigo lang siya, matod pa, ni himo sa iyahang trabaho.
1: IFM, balita!
0: Samtang mo ko to ang kinitibuk ang balitang lokal o balitang nasyonal karong hapuna, idol. Pizza 30 sa buwan sa Mayo 2026 adlaw nga Sabado. Atong balikan ang atong headlines.
1: IFM, balita!
0: 8 milyones pesos gitunod sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo sa lungsod sa Bantayan. Samtang PBBM hingusgan nga dili siya ang nagpasugda sa tensyon sa politika. O sa Balitang Nasyonal, imbestigasyon kabahin sa flood control issue. Ipadayon sa Senado sunod simana. Mukhang naglangkob sa itong mga balita, idol, nga hatod ka nato sa DTX 500. Idol, ang DTX 500 anak ni Sharantin nga nagikan sa Palia. Ang Sharantin muni musuhid sa insulin function sa lawas. Mutabang usab kini aron nga ma-stabilize ang blood sugar level sa lawas. Likaya nato, idol, ang diabetes pinaagi sa saktong diet o exercise ug pag-inom og DTX 500. Busa ato na sa pinakaduol nga drugstore o butika sa inyong mga lugar ug pag DTX 500 na. Oras sa IFM, mga idol. Alas 3:41 na. Kini si Idol Chixie. Di kapugngan sa paghatod sa nagunang balita. Tatak IFM Balita. Standby, dugang sunata sa atong pagbalik diri sa IFM Balita sa hapon Sabado.
2: Kanto ang IFM Balita sa IFM. Para sa uban pang mga balita, bisita lang sa rmn.ph.
3: Oras, hatod kaninyo sa Camel Sukang Puti.
4: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: IFM Balita.
6: Hello, eh. Naunsa naman ng akong radio? Nipilit naman ni sa 93.9 IFM 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
7: Oh. Mapugnan pa ni.
6: Oh.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
14: Ako si Cherry.
13: Usa ka full-time nga virtual assistant.
14: Halos 24/7 ko sa trabaho.
13: Mao nga walay tulog og stress
14: kada adlaw bisan sa balay.
13: Hibaw-an ako nga tungod sa stress.
14: Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas.
13: Mao nga
14: stress tabs akong gainom.
13: Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo,
14: nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan ko nga sa ka VA mabuga.
13: Busa, sulihi usa bang stress tabs.
15: Si Barnabas was iron. This is your name, stress tabs. It's simple process. Consult your doctor.
16: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
17: Life extension vitamin D3.
18: At ngayon, ating pakinggan si Bernardo Bailoses. May problema sa prostate.
19: Gusto lang po namin, sir, ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon, sir.
20: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko kasi ang life extension vitamin D3, nagamot talaga ganya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginamintin ko.
19: So nakatulong ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga opo products ng Life Extension sa inyo?
20: Opo, opo. Pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Extension Vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Maraking tulong sa akin itong Life Extension Vitamin D3.
19: Uh-huh.
20: Nagtulong talaga.
19: Oo, hindi na sumasakit.
20: 100%.
19: First name po ninyo,
20: Bernardo Bailoses.
17: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Polycotton, sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
2: Karong May 27 to June 5, 2026.
3: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
1: Kining a free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
5: Charm, Zap, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangong kumbaka Bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS. Tuhod. Siko. Hawa! Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrisin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrisin adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrisin sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrisin dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
8: 93.9 IFM!
9: Pungan po ni!
10: Aigol! Aigol!
11: Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas. Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
7: May buhay sa makabuhay.
8: 93.9 IFM.
9: Pungan po ni.
10: Aigol!
5: Aigol!
4: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
5: Charm, Zap, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa pangunang charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangong kumbaka Bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS.
12: Ang lamig!
13: Teka, yakapin kita.
12: Sarap ng feeling.
14: Everest Air Conditioner.
12: Han, ano ever best place mo in the world?
13: Siyempre, right here with you.
12: Aww.
14: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
12: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
15: Ako Plus, Alco Plus.
16: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus. Goodbye.

0: IFM Balita Showbiz. IFM Balita.
1: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
2: FM, mapugnan pa ni Idol sa dili pa, no? Ako lang tagaag correction, Idol, ha? Dili to swear trash results alas 5, kundi swear trash results alas 2 sa Mayo 30 to 2026. And yun, nadunggan, ganina, human error. Alas 2, Dol, is 899, ha? Dili to alas 5. Sorry, my apologies. I sit corrected and I correct myself. Treacherous results, alas 2 to Idol, ha? 899, mga Idol. Ito rin sa itong IFM Balita, Showbiz! Mawa, nagid ka pungi. Mapungi! Pungi. Mapungan pa ni. Marag diligid ka pungan, Idol, kaya nag-urus-urus na gidol o niya. Na-feel na gid na to, nga love is in the air. Actually, taod-taod naman gud. Even before sa iyang pag-birthday pa lang, maklaro naman gid ang mga gestures, ang ilang pagka-spotted together most of the time sa mga lakaw, ano, kining si Daniel Padilla o gangiyahang again, wa man yun ninilagi direct confirm. But I guess it's safe to say, no, ang iyahang rumored girlfriend nga si Kayla Estrada. Karon, for the first time ever, nag-post ni Daniel og Instagram nga mga kanabitang life updates. Kano yung kag-life updates, Idol, sa mga Gen Z mo ni term nila? Kanabitang magbutang kag mga hulagway nga series of photos managlahing okasyon, managlahing kalihukan, lahi-lahi mong kuyog. Pero mura siya gi-compile together. No, so, na-post dito sa iyahang life update, Idol, ning hulagway ni Kayla Estrada, no, nga nagsakay og golf cart. Unya makitan pud nga nag-golf punis Daniel, no, so sa susamang golf cart, I don't know, of the same occasion, the same day, but maybe, no, unya maklaro naman sa iyahang hulagway nga solo picture gito si Kayla Estrada. At first, kung mabisita ka sa iyang Instagram, Idol, kung matanglawin jug ka, dili nimo matngunan at first, pero kadugayan makita nimo, uy, naa juday dito, no. Salamat ni Idol Kenny, matanglawin ni Idol Kenny, huh? It anjud na mo ina ajud di confirm, no? So manay gitawag nga murag mahugbay na sa mga Gen Z ko, i-post na kuno ka sa social media, kana na siya hard launch, meaning to say kanang mura na kagipaila-ila sa kalibutan nga uyab ni nako. Muna ako lovey-doves. Kamu na mo yung lovey-doves. Pero bitaw, kung asa malipa yun, adto ta, uy. Kung asa ka okay, o asa ka feeling comfortable, adto ka. Muna yung pinaka-importante, mga Idol. No, kay ilan man ang kinabuhi, ilan ang love life, dihapod sila malipay, ato silang suportaan kay. Nonetheless, o medyo tayo mabuhat, anay, laham ng kinabuhi, no? Niya, of course, syempre, kabaw man ta, Daniel came from a very long relationship and a very publicized relationship. And in fact, love team po sila. So of course, their memories as a love team will always be there. Dili gina mawagtang, no? Pero of course, they have moved forward already. Personally, apart from being an artist, bisag celebrity tuod sila na man sa sila kinabuhi outside showbiz, which is muna ilang intention na malipay po sa silang own personal life. So, golf lang ng golf, ha? Daniel and Kayla Estrada, mga Idol. Muna itong IFM Balitang Showbiz. Ato ang pagpadayon sa itong programa later on. Manawag tas pag-asa kay ato yung siren. Kumusta naman yun? Unsa man gid ang direksyon? No, kaningang matangan, intense ang bagyo. So, atong siren kung unsang direksyon, Idol, sa bagyo. No? So, later on, ato nang tawagan ang atong mahigal sa pag-asa di Timaktan sa itong pagbalik. Dugang sunata alang kaninyo, mga Idol. Oras sa IFM, alas 4 yung punto na kini ang programa ng IFM Balita sa Hapon, Sabado. Badok, kauban si Idol Trixie, stand by. Mapugnan pa ni A.
3: Ikaw pa. Pura siya kagwa pa. Miliyon kaayos sa uyab ko. Mapugnan pa ni.

0: Lemon and Poly Coffin. Samantha, malupit, sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
2: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinaya sa aton higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sa Super Fiber sa life extension.
3: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Mga mami, aron himsog ug abtik si baby, hatagi kini og D3 syrup for kids pirmi. Muligon ang immune system ug malayo sa sakit. Uban sa sakto nutrisyon og D3 syrup for kids, mo healthy si baby. Sa D3 syrup, protektado si baby.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget.
4: So

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS! Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
3: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglusod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
7: Kung ikaw 50 anyos na pataas, sama nako. Taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga bulo hatun, sama sa pagbasa, pagsuwat ug pagmaniho. Ang Optin dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal og dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
8: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
9: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for every day.
8: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
8: Heavy duty linis bawat pahit.
10: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
11: ACS
12: 93.9 IFM.
13: Pumpang panin!
14: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
15: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
16: Ang keratin na may plus.
17: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
18: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang.
19: Charm Babcon with Bloom Thresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
20: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
21: ACS.
22: Mga idol, ready na ba mo sa pinakalingaw na coffee experience sa Bicon 2026? Mark your calendars this May 30 and 31. Tay mo adto sa Mactan New Town na ang pinakalami nga black coffee sa inyong paboritong event. Visit the RMN and Nescafe Classic Nescaferia booth at Bicon 2026. Ug pag-appeal sa mga fun games, exciting booth activities ug pagdaog og amazing prizes samtang inyong gitilawan ang kaisog ug kalami sa Nescafe Classic na pwede nimong kada adlawon. Dunay mga sorpresa, games ug daghang mga coffee activities nga siguradong suwak sa inyong barkada moments, mga idol. Tana ug mga pe, makiduwa ug makinescaferia with Nescafe Classic this May 30 and 31 sa Bicon 2026 sa Mactan New Town. Ang Nescafe Classic Nescaferia hatod kaninyo sa 93.9 IFM Cebu ug Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro ug natural, pinakalami nga black coffee.
23: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
24: unique toothpaste for brushing every after kumain.
23: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
24: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
23: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
24: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
23: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
21: ACS.
8: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
9: Tanggaling-galing mo.
2: Smart 2.
9: Smart Dishwashing Paste ko.
2: Smart 2.
9: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
2: Smart.
9: Tanggaling forever.
0: yan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
1: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
0: Heavy duty linis, bawat pahit.
3: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
11: ACS. Bayong buntag sa tanan ng paminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, nabinagyod kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
12: Sa una, halos din inadyod ko makakita kung mungit-ngit na. Isipo sa ka-diabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural na tabang. Maayo na lang. Nadiskubrehan na ko ang iBerry.
25: Mas klaro na ba bisan gabi?
12: Mas kaana ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
25: Unsa pay gihulat ninyo? Pamitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
26: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang uri ng sakit.
6: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
27: Ang Idol Mommy J's.
28: Ang tamis mas lati o glami mo gitik. Idol Mommy T.
29: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
30: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
31: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
32: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulakido.
33: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
34: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
35: Ang market man on the run, Idol B.
36: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
37: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
38: Ang idol nga white corona, Inday na bina.
39: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
40: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: 93.9.
1: Mare, nahuman naman siya taog laba. Mamino na tagradyo na.
2: Ay, naunsa. Ganihara ko naka-tune in, uy.
1: Ay, mauba. So, kay Bao naka sa latest songs.
2: Ah, hasta maganit sa latest nga balita. Issues, chika, o dagahan pa.
1: Lo, uy. Gigutumang ko, Mare, uy. Snacks na na.
2: Sige, kay naka 93.9 IFM asag ka. Libre, hanta ka.
3: IFM Balita sa Hapon.
4: IFM Balita sa Hapon.
3: Lunes hangtod sa Sabado.
5: IFM Balita.
6: Ang chikadorang sexy, idol chiksi.

0: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
1: That song was brought to you by Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 888 pesos. Bet88, your ultimate playground. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
2: IFM. Balita.
3: Weather.
4: Mayong hapon sugbuan ni natong IFM balitang weather na speakas linya to higala gikan sa pag-asa magtan sir every tenyo para sa lakat sa latest update sa lakat sa panahon mga idol ato paminawon sir every mayong hapon unsay latest.
5: Mayong hapon na mo, mayong hapon sa tantanan tig paminaw kaya pinaka latest na weather update sa karong orasa. Ganyang alas 3 sa hapon ang atong ginamonitor na bagyo na si Domeng sulod sa Philippine Area of Responsibility kinikusog og nahimo na siyang usa ka typhoon category. O base sa atong latest monitoring, ulahi kining nasakyatan sa kalayong 815 kilometers silangan sa Northern Luzon. Aduna kini kasugun sa hangin na motog 120 kilometers per hour doon sa sentro o palayong kining nagairog sa direksyon na amihanan kasadpan sa kapaspason na 20 kilometers per hour. O base sa atong latest na tropical cyclone bulletin, ang naingong bagyo wala gihapon kini tsansa na muigo sa bisan-asang bahin sa atong nasod. Apan nagdala kini ang iyang hinungaw, mao kini ang hinungdan sa mga pagdag-om ilabi na dinhi sa may region sa may central ug eastern portion sa Luzon. Samtang ang southwest monsoon o official nang gideklara ang pag-start sa southwest monsoon o hangin habagat na hinungdan sa mga pagdag-om ug pag-uwan ilabi na dinhi sa may western Visayas ug Negros Island region. Samtang ang nibiling bahin sa nasod, labi na kita din sa may central Visayas, padayang giputa makasi natin sa panagsamong panganurong ngayon sa panganurong kalangitan, inubanan sa mga pag-uwan, panugdugtog, kilat, tungod ka na sa mga posibleng localized thunderstorms. O para sa kahimtang sa tunghangin o kadagatan, ang tibok Visayas, makasi natin sa hinay ngayon sa kasarangan na paguro sa hangin na nagagikan sa habagatan kasadpan ngayon sa habagatan din ng kadagatan at na po hinay ngayon sa kasarangan ang mga pagbalot. Temperatura para sa tibok Tugbo, posibleng umabot sa 26 hanggang 33 degrees Celsius sa musunod na 24 oras. Ang atong kahimtang sa dagat, ang atong dagat din sa Metro Cebu, muhunas karong alas 5.12 sa hapon o mutaobalik o niyang alas 11.37 sa gabi. Between Standard Time, ang akita sa 4.21 p.m. ang atong haring adaw mutao karong alas 6.2 og mo saka og maasala 5.21 sa kabuktag. O kanang latest, ikan din sa DOST Pag-asa Visayas, kini sa Evision 10, yun ay pagbiling na sa bago-bagong panahon, at yun ay pag-asa sa sakta informasyon. Ang salamat og maayong hapon.
4: Sir, follow up lang, no? So, nag-intensify ni sir, pero dili ni siya ingon nga grabe og apekto diri sa tuwa sa Central Visayas, or sa Cebu in particular.
5: Ah, yes, ma'am. So, ato si, ni grabe si Doming, pero wala siya any direct impact sa atoa.
4: Okay. Thank you so much imong clarification, sir. Daghang salamat ug maayong hapon. Inyong nadunggan idol sir every tenyo gikan sa pag-asa maktan para sa ato ang lakat sa panahon. Padangit sunahan idol yung mga pa-shoutout greetings unyang taud-taud ako nang basahon so ipadangat lang na imong kaikog 0923112870 1. Kini sa idol Chixie para sa IFM balitang weather oras sa IFM alas 4:22 na idol standby dire lang sa 93.9 IFM.
3: This time check is brought to you by iBerry.
0: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. IFM. Balita.
6: Ikaw ba, social ka, ayaw ka, pero pwerte ni mutihik ka. May yung kang ihog sa imbornal. Makumyan ba ni?
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
8: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
7: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality. AC.

0: That song was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
1: IFM Balita.
2: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9. IFM 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni...
3: Mapugnan pa ni...

0: Ate Girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
1: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
0: Ratso to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
2: Ako Plus, Alco Plus.
3: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
5: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang durakirin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagahatak o proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
6: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
7: DTX 500.
8: Ako si Makoy Taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
9: Pagkadungog na ako sa radio.
8: Ang DTX 500.
9: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
8: duha sa gabi.
9: 2 weeks pa lang
8: may alibyo na.
9: Pag 1 month ka pin,
8: naayo na ako.
6: DTX 500. Pumali sa mga butika.
10: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
11: 93.9 IFM!
12: Mapong magpane!
13: Sis, ganda ng hair.
14: Naka-empress.
13: Impressively smooth, shiny, and healthy.
14: With regular use.
13: Naka-empress. Nakaka-impress.
14: Try mo na, sis.
13: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
15: Empress Shampoo. For impressive hair.
16: Good morning, my dear plants.
17: Di tiligan ko kayo. Paano di kayo matuyo?
16: Kati! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
18: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
19: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
20: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
21: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dagong pirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako, kuman sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagong.
20: Wow, alang sa naay katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
22: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
23: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
24: Nahibalo ba mo nga adunay Liverate Pro?
25: Liverate pero pro.
24: May silim rin na.
25: May multivitamins pa.
24: Ang Liverate Pro, usa ka hepatic protector.
25: Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo.
24: Makatabang kini sa pag-maintenance sa kahimsog sa atay.
25: Dili lang kana ang Liverate Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver.
24: Remember, Liverate Pro.
25: Liver up na ta.
24: Liverate Pro.
25: Mapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Proteksyon og tabang sa atay.
25: Liverate Pro.
24: Na isa limarin.
25: Na apay multivitamins.
24: Liver up na ta.
25: Uban ang Liverate Pro.
11: 93.9 IFM.
12: Mapong magpane!
26: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
27: Ang keratin na may plus.
28: Keratin Plus.
29: Ang keratin na may plus.
30: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
31: Ang galing-galing mo.
32: Smart 2.
31: Smart Dishwashing Paste ko.
32: Smart 2.
31: Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
32: Smart.
31: Tanggaling for everyday.
30: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
32: Bahig para walang bahig. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
31: Tanggaling-galing mo.
32: Smart Dishwashing Paste.
30: Heavy duty linis bawat pahit.
33: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
34: ACS. Maulan man? No worries na amoy kulob ang damit.
35: Charm Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob. Sa bango ng Charm.
36: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
34: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
35: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
36: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
0: ACS!
1: Mga idol! Ready na ba mo sa pinakalingaw na coffee experience sa Bicon 2026? Mark your calendars this May 30 and 31. Tayo mo adto sa Mactan New Town ang pinakalami nga black coffee sa inyong paboritong event. Visit the RMN and Nescafe Classic Nescaferia booth at Bicon 2026. Ug pag-appeal sa mga fun games, exciting booth activities, ug pagdaog og amazing prizes, samtang inyong itilawan ang kaisog ug kalami sa Nescafe Classic na pwede nimong kada adlawon. Dunay mga sorpresa, games, o daghang mga coffee activities nga siguradong suwak sa inyong barkada moments, mga idol. Tana, o mga pe, makidua o makineskaperya with Nescafe Classic this May 30 and 31 sa Bicon 2026 sa Mactan, New Town. Ang Nescafe Classic Nescaperya hatod kaninyo sa 93.9 IFM Cebu. O Nescafe Classic, pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee.
2: Ay, balita. Suertres ug Lotto results.
3: Idol, suertres result alas 2. 8. 9. 9. Idol, nakaigo ba?

0: 93.9 AFL. Pugnan pa rin yung dali. Oras, uras, duloy. Mabatsibat naman ang show, duloy. Idol Chixie, shoutout ko sa Salem Clan Reunion Day na mo, May 30. Ah, karun! Oo. Karun nga day sa San Francisco, Southern Leyte. Mabuhay Salem Clan. God bless. Gika ni Rolly of Joyce Limar Taxi. Hi, Rolly! Si Jismar Roni, maayong pagpaminaw sa 93.9 IFM. Salamat, Dol, ha, sa kanunay pagpadayag sa imuhang suporta o pagpaminaw sa atong programa. Uy, mga idol, asa man tamulaag sa weekend, sama sa hong ipang-mention ganina. Uy, ongoing karon og nagpadayon, ha, gibisita na mga artista ang ato ang booth diha sa Nescafe, Nescaperia sa Bicon 2026. Naadin, ha, ang atong mga idol DJs hosted by Idol Boykin, Idol Mikey. Kauban ang atong Idol Tony, Idol Mami Tick, Idol B, Ate Lailin, and Kuya Jimmy. Kauban pa natong nga mga idol and kasama sa atong booth diha sa Bicon 2026. Sa mga wala pa'y kalaagan sa weekend, laag na mo sa Mactan New Town Idol. At ito tamang laag sa atong weekend. Kaya na yung mga pasunday o kalingawan ang Bicon 2026. No? Karong adlawan, eh, sila mga showcase of talents, no? Mga influencers and talents. Sus, grabe. I knew. Ano yan yun? Ako na sayran. English pagyuda. Ako na sayran doll nga kanang kaya. Sa K-pop group will be performing also later din ha sa Mactan New Town. Near Mactan Expo Idol na adin ha nahimutang ang big stage sa Bicon. And of course, tomorrow, kita-kits na mga idol diha sa Bicon main stage. Again, Idol Chixie will be hosting together with the rest of our talented hosts tomorrow sa atuang Bicon 2026. Magkita-kita ta libre ra ng kalingawan ato din ha sa Bicon. Makaadto mo sa mga booths, sa bisitahan dyan ninyo ang atong Nescafe, Nescaperia booth mga idol ha. Kauban ang atong mga IFM DJs. Alright, so asa man tamang laag? Dito tamang laag sa Lapu-Lapu City, ha? Sa Bicon 2026, kay pasundayag kini sa mga nagkadaiyang mga talento sa mga content creators. Sa una gani, usually formed lang na in Bisaya setting ang mga Bisayang content creators. Eventually, ni-blossom into more and more and more content creators from Bismin to Kuan Idol, national level na. So, tomorrow, nasa tayong makauban ng mga lailaing personalities. So excited to join again this year. Kaya last year, yung pahigayo na Desa Plaza Independencia, ang inyong Idol Chicks, sinahatagan yung chance last year. And nahatagan po ko this year. So thank you kaayo sa Bicon for the trust, no? Who would have thought again for the second time around? Salamat, iwan na pulaan. Ano ang ginadol? Thank you so much. Bicon 2026. O sana sa mga we look forward. We're na si Lang Lang. Nagpa-picture na to sa Idol Boyki gabi. Na si Lang Lang. Na si kanang Sherwinables. Si Mommy Chupeta. No? O niya ang mga national food ng mga kanabitaong content creators and even artistas, which is why we mentioned si Miguel o si Crystal sa PBB collab. Nibisita mismo sa booth pod kung asa itong mga IFM DJs idol. For more updates about that, pwede niyong bisitahan ang ato ang official Facebook page sa IFM 93.9 Cebu. And by the way, highway! Uy, community partner po ta. And later na gid ha, see you at the gun start sa Cebu IPI Run 2026. Idol Boyki and Idol Chixie for the gun start. This is our second year together in Idol Boyki. Sa Idol Boyki third, I don't know, more than how many years na po ni gun start si Idol Boyki. But this is my second year, no? To do the gun start sa Cebu IPI Run. So thank you IPI family. Grabe mong malipayon dito itong kasing-kasing anang repeat performance ta dol. Lahir agyod, no? Thank you so much! Kita-kit sa mga runners, the gun start, and the entire show and program sa run na to, sa Cebu IPI Run, no? Sa mga taga-IPI, Kita kits. Wala na tayong igong oras, idol. Balik ko Lunes. Uy! Namay something atangan sa Lunes. Gabi inay, gihapon. Pero atangin ninyo ang ato ang... So may bagos gabi inay. On a Monday. Munang atangin na 6 to 9. And alas 5. Ooh! Alas 5! Atangin ko ninyo, idol, sa ato ang Bisaya Pai Imoy. Ay! Okay, so... Muna na, idol, no? Musunod na ang atong programang IFM Discoral. Idol Dabs with IFM Mixers. DJ Let in the House, yo. Magkita-kits na mo online. Narabay game ni Idol Unia. On air, magsayaw-sayaw na mo. Kaya na-claim na ba ni DJ Let yung ID? E siya, picture ko kay mga ID ko. Saan ako mag-picture mo? Tabi na ako saya nga, Idol. Timing man kayo. Pero guwapo kayo kasi mga ID, DJ Let. Halipayon kasi siyang ID, doll. Anyway, wala na tayo igong oras, idol. Oras ayo fam, alas 5:01 na. Kiniya na ginusaran tam chicks, tamo pero chicks, ang chikadorang sexy idol chicksy. Sa programang IFM Balita sa hapon, Sabado, hangtod sunod, Sabado mga idol. Dari lang si 93.9 IFM. Mapugngan pa ni
1: Time Check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: IFM Balita.
3: Ikaw pa moral chugkag si Kinsa oi di managad liye sa diri oi classmate beta sa una bayo ka kay straight straight ra panan aw aw mapugay ba ni
4: Dr. Limuel Espedal, Toothrace, taga Agung City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan itong mga political mission sa mga NGO. At the end of the day, kapuin akong lawas. So, wala na kaya ko yung time mag-istorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So, akong itry. Dito lang siya sa tiyan, dito siya acidic. Ginahan ko, introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Moni siya ang nakakalayuan sa itong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, DXL Makabuhay Product. Tagang salamat.
5: May buhay sa makabuhay!
6: Siguraduha nga himsog ang pagtubo ni baby. Lig-on ang kabukugan o immune system. Pinaagi sa hustong nutrisyon o D3 syrup for kids. Mahatagan si baby o igong proteksyon. Sa D3 syrup, protektado si baby!
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
10: 93.9 IFM.
11: Mapunggan pa ni!
12: Huh? Idol!
13: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa na sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washi!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy! Siyang labada.
15: Mula noon hanggang ngayon.
17: All you need is Pride. All you need is Pride.
18: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
20: You need toothpaste for brushing every after kumain.
15: kanilang unique toothpaste, may Max Protect formula.
2: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
19: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
2: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
19: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
10: ACS 93.9 IFM
11: Pumpan punin!

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: 93.9
4: IFM. Hapon
5: na Idol!
6: Idol! Maayong hapon na kaninyong tanan. Kumusta man ninyo ang adlaw nga Sabado mga idol? Napay sobra sa sweldo or sa mga nagsweldo karon? Maayong pag-sweldo. Hoy, Ginoo Countdown mga idol, magpasingot at dulat na karutataon mga idol sa itong programa ang IFM Discurala. Kaupo na ito ang itong IFM Mixer DJ Let, ang chong ng bayan nga ni ang taon, no, gupuhan ako ang mixer din, nag-ID. Dahil mga idol, relax sa mo diha kay nindot nga tuang gitagana karong hapon na para sa tuang pagpasingot. Nini nga tuang programa matag Sabado. Oras sa IFM, alas 5:07 na mga idol.
0: This time check is brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye-Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye-Bye Fever. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: That time check was brought to you by EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
8: That time check was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako plus AlcoPlus.
9: Game ka, Idol?
10: Game sa to, Idol!
9: Game Idol! Paminaw sa Radyo Idol at ang isan online, not just one, but two winners matag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
11: Idol! Naabakay anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basins niya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Libre ang uniform ug school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com.
12: Day my life begins, a whole new world is waiting. It's run for the take.
11: Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon.
13: Radyo Eskolar ni Idol.
14: Ang Idol mo, DJ.
15: Ang tamis mas latik o glami mo gitik. Idol Mami Tik.
16: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
17: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
18: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
19: Ang kiatan o sabaan, Idol Kurlasido.
3: Ang lamig sa radyo, Idol Aiko.
5: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
11: Ang market man on the run, Idol B.
4: Ang chikadorang sex. Idol Chixie.
2: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
8: Ang idol nga White Corona, Diva Bina.
7: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
1: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dubs.

93.99 FM, mapugngan pa ni mga idol. Alas sa 5.13 na itong oras, mga idol. At ang kauban karo nga po na ang ato ang IFM Mixer DJ Let sa programa ng IFM Discoral Adlaw nga Sabado, mga idol, ha? Unya itong text line, abli sa kanon ay 0923112870101, mga idol. Magsugod ta o pina-slow mo sa nga sayo doon, ha? Pina-slow mo lang sa taon niya later on ato aning Boracan, ha? Ato aning apilin ng chachaw niya karong taon, mga idol, para manggawas yun yung ato ang mga gipangkaon nga gipangsugba diha nga mga inibitaw nga mga tambok nga ato ang gipangkaon nga ganina, no? Lamia, be, kaog sinugbaw. Sitawagan ng pork belly. Duta na kaon ng dolo para mahit.

a las 5:15 na to, a las 5:16 na ngayon all. Mayong hapuan sa mga nagabiyahe diya karon niya sa mga namusta diya og swertres. Ani ato ang swertres result mga idol, ato ang swertres 5 PM nga draw mga idol. Sing 042 mga idol, 042 ang ato ang swertres result mga idol. Kung balikon ha, alas 5 nga draw, 042 ang ato ang swertres result og mayong hapon usab diha sa tuang pinaka-idol sa tanan. Si Arnold, Sir Arnold de la Peña. Hala, no? Asa kini, paingon mo rin pamati na ako ni mag-shopping, di ba? May nga po naman Sir Arnold de la Peña. Kauban sa iyahang mga minahal sa kinabuhi ang iyahang pamilya. Mayong pagpaminaw niyo diha. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Unyamping mo sa biyahe, di idol, ha? Idol, idol, sir. Ini kalunas sa sir. Ilunas na tawag kita, sir. Sir Arnold, ha, sir! Alas 5:17 na mga idol!

0: Alasa 5.21 na to ang oras, mga idol, ha? Relax ang iyo na idol, ha? Kaya bago pa lang ito nagsugod sa itong program, mga IFM Discoral. At noong nga Sabado, kaw na to ang IFM, ang mixer DJ Let, mga idol. Set back and relax, mga idol, ha? Kaya lingkod, syempre, malingkod. Sit back mag inaking ano, malingkod mag ita, mga idol, di ba? Bumalik mikro to toon, mga idol, uman lamang sa tuwang pipilalawang ka mga painom doon, mga idol.
1: IFM Discoral. I've got a new age girl, tell us what she's
2: like. Ikaw ba? 2,000 ka na tao sa fresh and energetic. Murang bagay ta.
3: Bagay ta ba'y aw?
2: Kuya Wine, mapungyan ba ni?
4: Ay, balita! Swertres o Lotto Results!
5: Idol! Swertres Result alas 5, 0, 4, 2, Idol, nakaigo ba?
6: Mari, naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigigila, kumurag, dili komportable, matag-adlaw.
7: Dugay na bit akong niingunin mo, nga ilis din na ang baby diaper, ngayon mo gigamit.
6: Ha? Diaper? Unsa man ilabot taon ana, uy?
7: Dapat, komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
6: Mari, mantay usa si baby ha? Arisa po.
7: Hoy! Asa man ka?
6: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
8: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
9: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
10: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
12: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: Sis, ganda ng hair.
1: Naka-empress.
0: Impressively smooth, shiny, and healthy.
1: With regular use.
0: Naka-empress. Nakaka-impress.
1: Try mo na, sis.
0: Be an empress.
1: For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
2: Empress Shampoo. For impressive hair.
3: 93.9 IFL.
4: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ako si Cherry.
7: Usa ka full-time nga virtual assistant.
6: Halos 24/7 ko sa trabaho.
7: Mao nga walay tulog og stress kada adlaw bisan sa balay.
6: Hibaw-an ako nga tungod sa stress.
7: Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas.
6: Mao nga
7: stress tabs akong gainom.
6: Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo,
7: nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan ko nga usa ka VA mabug-an. Busa, sulay usab ang stress tabs.
8: Consult your doctor.
9: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
11: Ang keratin na may plus.
12: Keratin Plus.
13: Ang keratin na may plus.
14: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho ug familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
15: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
3: 93.9 IFL.
17: Pumpanpunin!
18: Aigol!
19: Ang husay!
20: So easy to use. Everest Washing Machine.
21: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
19: Siyempre, it's you, babe.
20: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
22: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass.
23: Methyl salicylic menthol tocopherol acetate Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
25: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
26: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
25: Ratio to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
27: Alco Plus, Alco Plus!
28: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
30: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
31: Drink responsibly.
30: Tibay ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
31: Drink responsibly.
3: 93.9 IFL.
17: Pumpanpunin!

0: times papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: White rose papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Jinjin, apo. Ayaw pagsigig hugaw-hugaw. Kailang gong na kaya ngayong sinina.
5: Ma, si Lola!
6: Ma, ayaw ka balaka. Maski on sa kahugaw o kadagan sa labhunon, sulbad na ang akong problema. Kasi laundry soap na ang akong gamit karon.
4: Oy, ikaw po na inday. Nagkasi laundry soap na kakaroon.
6: Siyempre, asa mo ko pa ulahi, ma. Grabe mo tangtang sa mansa o hugaw ang kasi laundry soap.
4: Oy, mura og kilat.
6: Daku, kayo og tabang nako, ma.
4: Tinuod yung kainday. Basta labada. Kasi laundry soap na yun ang masaligan.

0: 93.9 IFM.
1: 봄만 뿐네.
2: 아이고! 아이고!
3: 세스 근데 나 hair.
4: 나카 Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
5: With regular use.
3: 나카 Empress. 나카 Impress.
4: Try mo na Sis.
5: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
6: Empress Shampoo. For impressive hair.
7: Tas pang ibu blood sugar.
8: Ato na kami diabetes.
7: Mag DTX 500 ka.
8: Ang DTX 500.
7: Ato na kini anti-diabetic properties.
8: Samosa.
7: Charantine.
8: Nagkapo mo po sa glucose.
7: Visine.
8: Controls blood sugar.
7: At polypeptide.
8: Kapareong epekto sa insulin.
7: DTX 500.
8: Highly recommended.
7: Sa mga eksperto.
8: Mabalik sa pinakadulog na pitikis sa sugar.
7: DTX 500.
9: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya nga akong hugang. Tas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka capsule. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fictive. Wujud kayong DTX 500.
7: DTX 500.
8: Pumali sa mga butika.
10: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
11: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
12: Ang keratin na may plus.
13: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante ka pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
0: 93.9 IFM.
1: Mapungan po ni!
2: Aygo!
0: Aygo!
14: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
15: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
14: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
15: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suport ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naay peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
14: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
17: Nahibalo ba mo nga adunay Liveraid Pro? Liveraid pero Pro, may silimarina, may multivitamins pa. Ang Liveraid Pro, usa ka hepatic protector uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pagmaintenar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveraid Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liveraid Pro, liver up na ta. Liveraid Pro. Mapalit ang Liveraid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay, Liveraid Pro. Naay sa limarin, naapay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveraid Pro.
18: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
19: Ako Plus, Alco Plus.
20: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
19: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
21: Charm! Babcon, pang bumbumak ka bloom, tanggal amoy
22: kulob
21: sa pangunang charm.
22: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
19: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
22: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
19: ACS.
23: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
24: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
25: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
0: Mga idol, ready na ba mo sa pinakalingaw nga coffee experience sa BICON 2026? Mark your calendars this May 30 and 31. Kay mo adto sa Mactan New Town ang pinakalami nga black coffee sa inyong paboritong event. Visit the RMN and Nescafe Classic Nescaferia booth at BICON 2026. Ug pag-appeal sa mga fun games, exciting booth activities ug pagdaog og amazing prizes samtang inyong itilawan ang kaisog ug kalami sa Nescafe Classic na pwede nimong kada adlawon. Dunay mga sorpresa, games o daghang mga coffee activities nga siguradong suwak sa inyong barkada moments, mga idol. Tana o mga pe, makiduwa o makinescaperya with Nescafe Classic this May 30 and 31 sa BICON 2026 sa Mactan, New Town. Ang Nescafe Classic Nescaperya hatod kaninyo sa 93.9 IFM Cebu. O Nescafe Classic, pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro natural, pinakalami nga black coffee.

0: 93.9 FM, pugnan pa mo ni mga idol. Alas sa 5.54 na to ang oras doon. Paglungag na mo ni ano lang. Sa mga wala pa ay panihapon diha, sa mga nagkamo diha, mayong pagkamo niya diha mga idol. Onya, good afternoon, idol. Asa o kinsa akong doolondola naan nakadiri in front of Nescafe. Pangitaan niya doon lang, pangitaan niya sila si Kuandol, Idol Boyki, si Idol Tony, Idol Mikey, basta nagpuwa na sila doon, pangitaan niya doon. Naidaghan niya doon mga nagpuwa, pangutan na lang niya doon, ha? Kunya may yung pagpaminaw diha sa itong mga idol diha sa may Sawang Calero, diha sa may Basak San Nicolas, diha sa may Pasil, sa may Ermita, sa may San Roque, diha sa may Kareta, sa Busay o sa Apas. Salamat kayo doon sa inyo ang always nga pagpaminaw. Diha po sa may Mantoyong Mandawi City, alang-alang sa may Paknaan, diha sa may Kasuntingan, sa may Kabanggalan o diha sa may Banilad. Salamat kayo doon sa inyo ang always nga pagpaminaw sa tuwa nga programa matag gabi idol. God bless ka ninyong tanan. Ay, naman, nanawag na ako. Mayong gabi inyo niya idol. Salamat kayo sa inyong always nga pagpaminaw sa tuwa nga programa matag gabi. Matag adlaw na matag gabi. No? Mayong hapon! Kaninyong tanan. Again, ito ang text line na 0923-112-8701 doon. Mabalik mo ito na tao-tao doon ha. Panihapon sa mo di idol. Paglungag sa mo di, mabalik mo ito ng tao-tao doon. Man lamang sa tuang nga pipila lamang ka mga painom doon, mga idol.
1: IFM Dismoral.
2: I've got a new age girl. Tell us what she's like. I remember to listen.
3: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 ni pilit. 93.9 ni pilit. 93.9 ni pilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
4: Oh. Mapugnan pa ni.
3: Oh.
5: Lisod po kawon, luyahon og kuwang sa energy si baby. Hatagi kini og D3 syrup for kids every day. Aron lagsik og happy si baby. Mahimo sa edad nga usa ka tuig hangtod sa 16. Sa D3 syrup, protektado si baby.
6: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Be extraordinary with MX3.
9: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal og dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
1: 93.9 IFM.
4: Pugnan pa ni.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
15: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
16: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
15: Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Ala sa 6:11 na mga idol, ala birahe dig mayo do la. Shout out ya sa mga idol natong nagpaminaw, ilabi na yun sa mga nagpalihapon, apit na manihapon. Diya sa may 360 Pharmacy, diya sa may Iskaryo, mga idol. Salamat kasi inyong pagpaminaw doon, ha. Unni ato ang mga idol diya karon nga nanisikay-sikay pa, nga nangalayo pa. Sa mga naghaling pa diya, nga grabe tayo. Sige lang doon, relax lang yung gamay doon, ha. Kaya maluto rin lagi na inyo ang ilong agya. Sa mga nag-init pa diya, tubig. Wala pa nakabuyok. May tawag sa mga doon, buyok doon lang. Mag-chat-chat sa tayo doon lang. Mayong pag-paminaw, mayong gabi kaninyong tanan, alasay sa dosina. Ang ato ang oras sa mga idol.
1: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
2: ACS. This Time Check is brought to you by Keratin Plus. Keratin na may plus.
3: Oras hatod ka na to sa Optin Lutein Capsule. Ang tingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.

0: A las 6:21 na to ang oras, mga idol. Ale, manayaw tanul ha. Birahi diag mayo idol Ronnie Sigismar diya sa may Minglanilla. Salamat kay idol ha. Sa imo nga always sa kanunay nga pagpaminaw. Again, mga idol, panihapon na mo diya sa mga wala pa'y panihapon. Unya, sayawin ka maybe samtang nga layo. Samtang nagprito diha og kining bulad nga way bukog, boneless. Pinakabaratong bulad sa tibuok kalibutan sa Region 7. Pagkalami, baya ikaon og bulad o niya na ay utan. Kanipit ang bulad nga isugba, lamia na bulad isugba. Idol, kung DJ Let, no? Kanang bulad isugba ba? Dayon utan nga tinunuan. Lanoy? Igutom na may noon ko. Kunya, parisa ni mo o kanang tuba, gamay, ikaw man. Dayon, kanang kuan, kanang sitawag aning, kuan na ikaw man, sitawag aning lingkod-lingkod sa imuhang lantay o niya dagaglamok. Bitaw ka ng lantay, yun na ituba o niya samtang nagpabulot ka diya sa imuhang maskada. Alas 6:23 na itong oras, mga idol. Again, na itong text line na 0923112871. Mabalik mi, karong totoo doon lang, di alanggin mo sa inyong mga nimutangan. Mabalik mi, uman lamang. Sa tuwang pipila lamang, ka mga painomdom, mga idol.
1: IFM Discoral. I've got a new age girl, tell us what she's
2: like. Ba? Oh, 50 pa taas sa mali na imong edad sa senior na di ay ka. Bahala na ko basta blessed lang ko. Nakaabot pa ng edaran. Mapungan pa ni.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
4: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanang bawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katlang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
3: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangato.
5: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagpiflex for Plemex.
6: Ang batang lagundi, Plemex!
7: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Sis, ganda ng hair!
10: Naka-empress! Impressively smooth, shiny, and healthy
9: with regular use.
10: Naka-empress! Nakaka-impress!
9: Try mo na, sis! Be an empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
11: Empress Shampoo for impressive hair.
12: 93.9 IFM.
13: Ay-go!
14: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
16: Ang keratin na may plus! Keratin Plus!
17: Ang keratin na may plus.
18: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. nagatabang kininako, mamahimong andam, unsaman ang kinhanglan at ubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa ug empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
12: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
20: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? E ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo akong masasagot. Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
21: Ako plus Alco Plus.
22: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
24: 93.9 IFM.
25: Mapungan pa
26: niya. Aykol!
27: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
28: Drink responsibly.
27: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
28: Drink responsibly.
29: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
30: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
31: MX3, tunay, natural, at original.
32: Ang kinis na niya?
33: In fairness, nag-glow up.
32: May budget?
33: Sus!

0: times papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White rose papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Uy, my dear! Kusog ka! Gani mo mang laban, no?
1: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na ako mga kamot.
3: Uy, correction! Dili na sa kadaghan nun sa imong labhon nun. Kundi, sa imong sabong gigamit. Kay gamit na ako, coffee, laundry soap. Gentle na sa kamot. Bulungtan pag yun ang iyang kahumot. O labaw sa tanan, dali kay makalimpyo. Busa kung doon na binukit ka labhon nun, don't worry, my dear! Kay niya na ang...
4: Coffee, laundry soap! Ang reyna sa labada!
5: Para sa mas limpyo nga linabhan o mas humok kakamot, naanay New Kasi Papaya Laundry Soap.

0: 93.99 FM, mapugngan pa po ni mga idol. Alas 6.57 na to ang oras doon, ha? Sa mga wala pa na ni hapon, ya pa ni hapon na mga idol. Again, itong text line 0923112801. Mayong gabi diyan sa mga taga Punta Princesa, diyan sa may Buisan, diyan sa may Labangon, diyan sa may Kinasangan, o sa Basak Pardo, may pagpaminaw niyo mga idol. Salamat kasi inyo ang oldo sa pagpaminaw doon, ha? Relax lang muna doon lagi. Ubalik may human lamang sa tuwang pipila lamang ka mga painamdaw, mga idol!
1: IFM Disnoral. I've got a new age girl.
2: Tell us what she's like. Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nimpilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 ni pilit. 93.9 ni pilit. 93.9 ni pilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
3: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Oh.
4: Sis, ganda ng hair.
5: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
4: With regular use.
5: Naka-empress.
4: Nakaka-impress.
5: Try mo na, sis.
4: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
6: Empress Shampoo. For impressive hair.
7: Ilikay sa ubo, sip on og trangkaso sa baby. Ang paghatag og saktong nutrisyon og D3 syrup for kids, maoy kanunaya aron muligon ang iyang resistensya. Sa D3 syrup, protektado sa baby.
8: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
9: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
8: Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
10: Ako Plus, Alco Plus.
11: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
13: 93.9 IFM.

0: Or believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
5: Ang keratin na may plus.
6: Keratin Plus.
7: Ang keratin na may plus.
8: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat ug pagmaneho. Ang Optin dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration ug katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal ug dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
9: 93.9 IFM.
10: Mapugnan pa ni.
11: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang,
12: unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
11: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
12: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
11: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
12: AC.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. 93.9 IFM.
3: Mapungan pa
4: niya. Idol!
5: Idol! Idol oras IFM. Alas sa 7:03 na mga idol.
6: Ang oras gitod ka ninyo sa Liveride Pro. Protection sa atay. Liveride Pro. Dahil si Limarin. Napag-i multivitamins. Mag-liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
7: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
8: Game ka idol?
9: Game set ko idol.
8: Game ni idol. Paminaw sa Radyo Idol ug at nangisad online, not just one but two winners matag adlaw idol. Game ni idol. Game ni idol. Game ni idol sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang winner. Mapugan pa ni.
10: Idol! Naabaki anak ka junior high school karon nga padung na mag senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally.
11: Now here we stand, unafraid of the future.
10: Libre ang uniform og school kits. Busa ayo paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com.
12: Day by life begins, a whole new world is waiting. It's my father.
10: Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon.
13: Radyo Eskolar ni Idol.
10: IFM Discoral. Open gate na. Sulod na Idol. Ikid-ikid. Yango-yango. Ta-ta. Mag-IFM Discoral. IFM Discoral.
14: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

93.99 FM, mapugnan pa po ni mga idol. Alas 7.13 na to ang oras, mga idol. Manihapon na tayo lang. Grabe ba ang mga Kenny, klaro kay kasi ko. Wala. Joke lang. Panihapon na muli ang mga idol, ha. Kaya alas 7.13, napit na mag-alas 8 doon. Basinoga, mga paspa muli. Uy, shoutout di ay sa tuwang mga idol nga nagpaminaw karon. Ilabi na yun sa kuwang mga pinalanggang mga love-love ni... Love-love na ko nga si Chief Bugtong. Idol. Unya ni Idol Rodel. Dong Rodel. Ni Ma'am Christine. Oh! Christine! Og si Mami Ann. Mami Ann. Mayong gabi niya mga idol, ha. Salamat kasi niyong pagpaminaw. And also to Cheryl, Emily, og si Nanay Adi diha sa may tabo sa banay sa may Capitol. Diya sa Kilido. Salamat kay idol, ha. Nay! Uy, manog, nanay. Bisay manog. Di ba si nanay man yung magkananay mga bisay manog sa kilid, no? Na, tagay ko lang, eh. May gabi, usap, sa tuang pinaka-idol sa tanan, Idolerns. Si Idol Carl Omega, salamat kay idol, ha, sa imuhang pagpaminaw. Unya traffic ayo talisay is Arpidol, shoutout na minominimo si Maymay, si Carmel, og si Martin, na padong misa mulbual, sana all. Paapas, dol. Pwede mo apas. Nice mo sa mulbual, no? Kaya dili kayo siya init ba? Mayong pagbiyahin niyo doon, ha? Amping mo sa kanunay. Si Idol Carl Omega. Kaoban niya iyahang mga kaigalaan diha sila si Maymay, si Carmel, og si Martin. Salamat, dol, sa inyong pagpaminaw. Alas 7.15 na, dol. Manihapon na tayo, dol, ha? Ano ikaw? Buwad, og na ikaw ang tinanuan, eh.

0: 99.9 FM, apungkan pemberi mengai dol. Alah sasya di 24 untuk oras dol. Mari hapun nama tawa dol. Paing kami iai dol, shout out ko sa kuang family sila si Magda Victor, Juana, Beng Uyet, yan. Justin Boy, mama nila, tatay ni Store del Rosario family. Mayong gabi niya mga idol. Salamat sa inyong pagpaminaw. And good evening, idol. Sa akong pag-apply sa scholarship at itong program ninyo, idol, i-message lang ninyo or ato ni forward yung number dola. Dire lang yun, relax lang yun, idol. Kaya kontakon rin ka, idol. Mayong gabi, idol. Hi lang, palyog sa tanan namin sa IFM. Discoral, ilabinan ni Flor Basok and family o sa Consejo Bihag. And Shakur family, salamat kayo. God bless. From Upper Casili Consolacion, meets Shakur Consejo. God bless. Salamat kayo, idol, ha. Alas 7:25 itong oras doon. Mabalik mi kung totoo, mga idol, naman lamang sa tuwang pita lamang ka mga pahinom doon, mga idol!
1: IFM Disnoral. I've got a new age girl. Tell us what she's
2: like. Ikaw ba? 1990 to 1999 kalatawsa. Aw, hi uncle, hi auntie. Mapugnan pa ni.
3: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
4: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex 40. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex 40 lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Sis, ganda ng hair.
7: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
8: With regular use.
7: Naka-empress. Nakaka-impress.
8: Try mo na, sis.
7: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
9: Empress Shampoo. For impressive hair.
10: Sukad pa sa una, kabalot nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
11: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsaman ang kinhanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
13: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
15: 93.9 IFM.
2: Mapugnan pa ni!
16: Idol! Idol!
17: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
18: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
19: Ang keratin na may plus.
20: Naglisod ka sa pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sadkod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
0: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba?
15: Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
0: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
15: Ratso to eh.
0: Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
22: Ako Plus, Alco Plus.
23: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
24: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional o sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
25: Ayaw gani pangilabot! Gidisiplinar na ako ng imong anak!
26: Noel! Nasakita na ang bata ko! Agay tay!
25: Pag-inubya! Ako ang lalaki din eh! Papayra ka! Busa ako ang mas nakahibalus sa ato ah!
26: Noel! Dili na maayon ang imong gimo!
25: Hay di mayo! Kiniang-angay ka ni mo!
27: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babay o LGBT kay naay katuwod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naakay ni balaan, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
28: Kining radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
29: 93.9 IFM.
30: Ayon!
31: Ang kinis na niya.
32: In fairness, nag-glow up.
33: May budget.
34: So.

0: Plus Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: That song was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
5: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom ang PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom ang PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
6: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Halos tanan ako silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
5: TTX 500! Mapali ang mga butika.
7: Tuhod! Siko! Hawa! Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrisin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Artrisin adlaw-adlaw. Mapalit ang Artrisin sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Artrisin dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
8: Good morning, my dear plants.
9: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
8: Kati, sorry di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
10: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
11: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
12: 93.9 IFM.
13: Idol!
14: Idol oras sa IFM. Alas sa 7:33 na mga idol.
4: That time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
15: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

99.99 FM, mapugnan pa ba ni mga idol? Maying gabi, pag-usap ka ninyo mga idol, ha? Unya ay karimo doon, ha? Karong totoon, mga idol, game ni idol. Nagyatod ka na to sa Windsor, mga idol. Alas 7.45 ta magpag-game ni idol, ha? Ay mo kalimutan na doon, ha? Ano man inyong kagalingon doon? Game ni idol, nagyatod ka to sa Windsor. Game from within. Wala, no? Relax sa muli, Idol, ha? Kaya niya tayo mga pa-premium na saan nga ito ang gitagana para sa game ni Idol. 300 pesos GCash ang inyo nga pwede madagaan, Idol. Kunya, ayaw kalimot, Idol, ha? Nga, pwede rin mo mo-comment sa ito ang Facebook live. Kunya, pwede rin mo mo-send sa inyo ang mga message sa ito ang text line. That's 0923112 8701. Ay kalimot yun, mga Idol, no? Para na mo'y chance nga makadaog. Pwede rin mo mo comment sa tuwang Facebook live. At the same time, pwede rasad mo mo send sa tuwang text line 0923112870 1. Okay, alas 7.43 na mga idol. Kamay alay kulang gito, idol. Magpa-game ni idol na ta para daghan ang malipay karong gabi una. Ato ning ipaday na tuwang pagkumbati karong gabi una para sa tuwang game.

0: sa 7:45 na mga idol. Sige-sige, andaman na inyo kagalingon dula, idol. Motuo ba ka o unsa kadako ang imo problema sa imong kagalingon? O gamusalig lang ikaw magmalamposon? Uy, sakto siya kayo na, idol. Very true. Salamat, idol, ha. Thank you so much. Idol Ronnie Sigismar, diha sa Maya Minglanilia. Ready na mo, idol? Alas 7:45 na to ang oras. In 1, in adat mo start sa 5. 5, 4, 3, 2, 1. Ready na mo, mga idol.
1: Game ka, idol?
2: Game sa to, idol.
1: Game ni idol. Paminaw sa Radyo Idol ug atang isar online, not just one but two winners matag adlaw idol. Game ni idol. Game ni idol. Game ni idol. Sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang winner. Mapugan pa ni
0: 93.9 IFM. Mapugan pa ba ni mga idol? Kini nga portion mga idol, lagi hato di kanato sa Windsor. Game from within. Game ni idol. Mga idol, adlaw nga Sabado pizza 30 sa bulan sa Mayo tuig 2020 size. Andaman niyo kagalingon diha mga idol ha. Para sa tuwa nga pa game ni idol para naamoy daghang chance nga magkadaog nining atuang game ni idol karong gabi una. Are magsugod ta sa tuwa nga pangutan ha. Kagahapon. So, ay kalimod dula sa tuang pangutan na unya karon. Kung ano siya dula, guess the lyrics. Unya kagahapon, mauni siya ang pangutan na kagahapon dula. Ang question na kagahapon mga idol, mauni ang atuang giya pangutana. Ay, mauni siya. Kani ha? Mga kana siya. Kagahapon, unsa ang pinakatubigon nga prutas sa tibuok kalibutan nga dunay 92 or 92% sa iyang sulod kay tubig. Unsa ka? Unsa nga pinakatubigon nga prutas sa tibuok kalibutan nga 92% sa iyang sulod kay tubig? Una, letter A, lubi or coconut? Letter B, mansanas or apple? Or letter C, pakwan or watermelon? Unsa nga ang pinakatubigon nga pruta sa tibuok kalibutan nga dunay 92% sa iyang sulod kay tubig? A, lubi or coconut? B, mansanas or apple? Or C, pakwan or watermelon? Ang sakto nga tubag mga idol is letter C. Congratulations sa mga nagmadaugon, sa mga nigawas nga mananaog kagahapon mga idol. Congratulations sa nila ni Emery Cambaya diha sa may Kahumayan, Danau City. Congratulations. Unya ang ikaduhang mananaog mao si Joanne Rago from Apas sa Cebu City. Mayong pag-congratulate niyo di adala kay kamugyod ang nigawas nga mananaog kagahapong adlaw. Arita sa tuang pangutana karong gabi una. Mao ni siya ang tuang guess the lyrics for tonight. Sa kanta nga Cool Off by Yeng Constantino, kumplituha ang lyrics, mga idol. Huwag mong isipin na hindi ka mahal. Sarili ko'y blank, kulang. At ang panahon at oras ng aking pagkawala. Sa kanta nga Cool Off by Yeng Constantino, kumplituha ang lyrics. Huwag mong isipin na hindi ka na mahal. Sarili ko'y blank, kulang, at ang panahon at ang oras ng aking pagwala ay para rin sa atin dalawa. Letter A. Ang atong mga choices, mga idol, mo ni siya. Letter A. Hahanapin. Letter B. yayakapin, or letter C, susuyuin. Letter A, hahanapin. Letter B, yayakapin. Or letter C, susuyuin. Sige, para yun doon ha. I-text na ninyong tubag sa itong text line doon. 0923112-8701. O pwede rasad mo mga idol, mo comment sa tuang Facebook Live. I-search na ninyo doon ha tuang Facebook Live. Atong 93.9 IFM Cebu mga idol. IFM 93.9 Cebu ang atuang Facebook page. O niya, i-search siya. Niya, pwede rin yun mo mag-comment sa atuang Facebook Live. Pwede rin mo sa atuang text line. O niya, at ang inyo mga pangalan doon ha. Sa inyuhang mga cellphone ni Kaugma Puhon. Kung kamo ba ang nigawas nga mananaog para sa tuang pag-game ni Idol karong gabi una. Idol, good evening. Always listening here at Cebu City. Pag-greet ko sa kuwang sister na si Angeline. Congratulations being a Bachelor of Secondary Education major in English. Greetings coming from Ate Adeline. Nagkuwapa. Sige doon ha. Okay na. Nakuha na ninyo itong pangutana doon ha. At ang iugma po hon ang tubag sa tuang pangutana sa pag-game ni Idol.
1: Game ni Idol sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang windier. Mapugan pa ni?

0: Alasa 7:55 na to nga oras, mga idol. Salamat kayo sa inyong pagpupulong sa programa ng FM Discoral sa adlaw nga Sabado, mga idol, ha. Mubalik si Idol Gabs sa tuang programa karong taon-taon, mga idol, sa itong programa ng Spotify sa ay. Siyempre, kauban lang Japon ninyo ang naginosarang bugoy ng good boy niya. Ako lang Japon, lola. Alas 7:56 na, mga idol. Dini na popos na hugno ang tabil sa tuang programa ng IFM Discoral adlaw nga Sabado, mga idol. We will be seeing each other again after a few minutes sa itong programa ng Spotify sa ay. Itong text line, mga idol, ay kalimot na 0923112870101. Relax mo dyan, idol, ha, kay gipaningot naman mo, dol. Ari na po tapadong sa pagmaoy-maoy, dol, ha. Sana all magmaoy. Oras sa IFM, alas 7:56 na, mga idol. At niya to ang sunod na programa ng Spotify sa ay.
1: That song was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
2: IFM Discoral.
3: I've got a new age girl. Tell us what she's like.
4: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
5: Oh. Mapugnan pa ni.
4: Oh.
6: Sis, ganda ng hair.
7: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
6: With regular use. Naka-empress. Nakaka-impress.
7: Try mo na, sis.
8: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
9: Empress Shampoo. For impressive hair.
10: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
11: Ang keratin na may plus.
12: Keratin plus.
13: Ang keratin na may plus.
14: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
15: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
16: 93.9 IFM.
5: Mapugnan pa ni.
17: Mga mami, aron himsog ug abtik si baby, hatagi kini og D3 syrup for kids pirmi. Muligon ang immune system ug malayo sa sakit. Uban sa sakto nutrisyon og D3 syrup for kids, mo healthy si baby. Sa D3 syrup, protektado si baby.
18: Nahibalo ba mo nga adunay Liverate Pro? Liverate pero pro. May silim rin na. May multivitamins pa ang Liverate Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liverate Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember? Liverate Pro. Liver up na ta. Liverate Pro. Mapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liverate Pro. Naay sa limarin. Naapay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
19: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
20: Hello, Washi.
21: Hello, Mommy.
20: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
21: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy, easy ang labada.
20: Mula noon hanggang ngayon.
22: All you need is Pride. All you need is Pride!
23: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
24: ACS!
25: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
26: Charm, fab, con, pamumpumaka blue.
0: Babcon with Bloomfresh technology. Kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
25: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
22: Bangbang kumakabro sa charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
25: ACS.
2: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
3: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
4: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB254286 Series of
16: 2026. 93.9 IFM!
6: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
24: Alco Plus, Alco Plus!
26: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
27: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
28: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
29: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
28: Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula.
29: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
28: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
29: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
28: Max Alaga, Max Protectado, with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world class quality.
25: ACS.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS 93.9 IFM.
3: Idol!
4: Idol!
5: Idol oras IFM. Alas 8:05 na mga idol.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
0: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
6: Game ka, Idol?
7: Game sa to, Idol!
6: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug atangisan online, not just one, but two winners matag adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
8: Idol! Naabakay anak na junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school na maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally.
9: Now here we stand on a frame of the future.
8: Libre ang uniform og school kits. Busa ayo paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com.
9: Day by night begins, a whole new world is waiting. It's my father's take.
8: Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag nga kaugmaon.
2: Radyo Eskolar ni Idol.
6: Ang Idol mo, DJ.
10: Ang tamis na sila, tig. O gabi mo, gitig. Idol, mami, tig.
11: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
8: Ang chinita ng witty, Idol Mikey.
12: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
11: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
13: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
14: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
15: Ang market man on the run, Idol B.
16: Ang chikadora sexy Idol Chixie.
17: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
18: Ang idol nga White Corona, Diva Bina.
19: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
2: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Gab.

0: scarf imong gusto? Sa artist mong giidolo. Lainlaing henerasyon ang makarelate ni ini. Spotify sa ay!
1: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.
2: 93.9 IFM, mapugngan pa ba ni mga idol? Alas 8:09 na itong oras, mga idol. Welcome sa programang Spotify sa ay. Oh my God. Adlok ron nga Sabado, pisa 30, mga idol, sa bulan sa Mayo tuig 2026. Atong himuon karong gabi una ang pagmamimaon. Pagkatawa mong usako ang bed, eh, like? Paskang katamis ba aning tukara, eh? Sa mga nagbiyahe diya karon, sa mga naigipang buhat, sa mga nanisikay-sikay, sa mga nagagwa-agwa, sa mga naay tapad, nga ilahang minahal, sana all. Para sa mga walay uyab, murag, panahon na ron sa pagpamalan yung mga. Nganong wala pamantay pag-ibig. Hala ha. Dapat na agiday pag-ibig dol, pero dili mo na siya requirement, no. Dili nagindili gina requirement kana atay uyab. Mas requirement pagani ang atuang birth certificate. Kung mo eskwela ka, dili requirement bitaw ang naiuyab o unsa pa na diha, no. Nice nga notebook dili. Importante na akay birth certificate. Na kay inisa birth certificate. Maon na siya. So, kung wa kay uyab karon, wala kay hinigugma, wala kay katapad, wa kay pares, mo na pag-ingnondol nga. Okay rin na, di mo na importante. Pero mas ninod itong naa kay pag-ibig. Sama sa kanta ni Yeng Constantino, mga idol. Pag-ibig. At ang text line 0923112870, mga idol. Welcome sa programang Spotify sa

0: ba?
1: Tuloy saan magkasakong kasing-kasing, ha? Tuloy saan dyan ka? Tuloy saan dyan ka now? Ayaw sige panuktok, di?
0: Mabungan ba ni?
2: Pirmig ang pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tiil, basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes, mag-DTX 500. Karoon na yun.
3: Babalik sa pinakadulong ng butikis sa inyong lugar.
2: DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI dyan. Sakit ipangihi o ako po dyan po sa sakit. Ipatay ko sa ako misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.
5: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
6: Duh, I'm not in the mood.
5: Unsay gamit ni mga napkin?
6: Ha? Huh? Why man?

0: trip imong gusto? Sa artist mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makailit ni ini. Spotify sa ay!
1: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: That song was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Spotify sa eyes.
2: Hello, eh! Naunsa naman nga akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
3: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Oh.
4: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Lila Intinado, Pro Patrol, Malinsa City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang funding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, pura ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Mata kong ibu na, dinuot ang doi ko kung sa akong anay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabuta siya na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naayag, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
6: Makabuhay! Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratso to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
7: Ako Plus, Alco Plus!
8: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
10: 93.9 IFM!
3: Mapugnan pa ni!
11: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
12: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
13: Nahibalo ba mo nga adunay Liveride Pro? Liveride pero Pro, may silimarina, may multivitamins pa. Ang Liveride Pro, usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmaintinar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveride Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liveride Pro, liver up na ta. Liveride Pro, mapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liverate Pro. Na isa limarin. Na apay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
10: 93.9 IFM.
3: Mapugnan pa ni.
14: Idol! Oras IFM. Alas 8.39 na mga idol.
0: This time check is brought to you by iBerry. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
15: ACS.

0: trip imong gusto? Sa artists mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makailit ni ini. Spotify saan?
1: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.
2: Ooh. 93.9 IFM, mapugngan pa ba ni mga idol? Eh, katamis mo. Ngayong gabi, pag-usap ka ninyo mga idol. Salamat sa inyong pagpaminaw sa kanunay sa tuwang programa ng Spotify sa ay. Siyempre, kauban ng Japon, ninyo ang nag-inosarang bugoy nga good boy. Ang gwapo sa tibuok Luzon, Visayas, o Mindanao. Mayong pagpaminaw sa tuwang mga idol, ilabi na yun sa mga nagbiyahe diya karon. Mayong gabiin mo diya idol Christian Mark Namukot Ikunas. Uy, mayong pagpaminaw doon ha, na buutan nga driver sa white nga Toyota Avanza. Mayong pagpaminaw doon, ang pingin taon ang atuan nga mga pasahero diya doon. Oh, na siya ay idol mo ni Mami. Kanang imong mga pasahero di idol, Christian, pulos na sila mga gwapa. Pulos na mga buutan. Kunya ka na nasa tubangan, ang pingin tao na. Kanang na si Mohang atubangan idol, Sir Christian, ang pingin na lang. Bako ka ba loon, saan na ako aning? Saan ako ni pag-ingon na Idol Mikey, no? Ampingi ang imong pasahero na sa tubangan or pag-amping? Or mag-amping ang driver? Or mag-amping ang driver na nasa tubangan, ha? Pinakayami ang naasa atubangan. Sana, oh. Ang nasa tubangan ang pinakamay. Ipaningot na si Mami. Idol Christian, kana si imong pasahero ka na nasa tubangan. Mauna siya ang pinaka-imal, pinaka-syofa, pinaka-yami sa Tibuok Region 7. Wanay lain pa. Wanay lain makapildi diya. Kanya kanang nai nagtapa diya, doa kabuok. Never na to na-question ang ilang relasyon. Napit na naman. Idol Tony and si Sir Janjan. Ang pingin na sir ha, itong mga pasahero diyan nga mga buutan raba kay na sila, mga gwapa raba kay na sila. May taga na ata ni pasalubong bisan o kapilang baon sa ba. Salamat kay Idol Christian sa imuhang pag maniho no sa tuang mga buutan diya nga mga DJs, no? Si Idol Mikey, si Idol Tony, o si Mami Tik. Idol Tony, kauban sa iyang pinalanggang langlang. Sana all. Nga kana si Kuan, si Mami Tik, kana si take naman ang duha di asuluyo. Kana na sa tubangan, sa manani mo, ikaw pwede sila mo i-take out. Depende ni mo Christian, pero ang imuhang pangalan kay religious man, ang imong tapa diya, medyo pag mag-inaw medyo basos. Ito, depende na dyan animo, Idol Christian, kung magkasinabot mo, why not? Mag-masuko. Kung wala'y masuko, samtang mag-istorya mo, kini nga background itong gamito, no, kana? Christian? Dawaton ba nimo si Mami T? Ngay muhang ihatod dili sa altar sa kaminyoon kung dili ihatod ni mo dito sa Christi Amaril. Ay ako, alas sa 8:44 na mga idol. Again, may gabini mo na Idol Christian, Christian Mark Ikona. Salamat kay si muhang always nga pagpaminaw ha. Salamat kayo. Wala gipang beat bit wala niyawat show di mag-awat takya ko Ed mag-abas tanawa IFM balita na akong napindot So, salamat kay Kuya once again. Thank you so much. Ang atuang abutan ng mga drivers ng always yung nagpaminaw sa tuang mga programa sa IFM sa DYHP. Thank you kay ninyo dula. Kamuang kusog. Pero ikaw, Kuya Christian or Idol Christian, ikaw maoy kahuyangan. Maluya ni mo si Mami Tumakan. Bet it ito. Bet it ito. Ang favorito ni Idol Tony, Bet 88. Bet ko noon ang kuan. Ito, salamat kay Idol ha. Salamat kay Simuha nga pagpaminaw. Sakto na to. Mahurot akong oras. Wala na. Napupos na lang ni ako ang pagyaw-yaw dridol. Para na ni siya o ganang ibuok na ni nga oras akong gikaon. Ito, God bless yung mga idol. Amping mo sa inyo pagpauli ato ang mga buutan ng mga DJs. Ito ang mga idol. Idol Tony. Soban sa iyahang palalove si Langlang si John John. And si Idol Mommy Tick. And of course, wailain pang Idol Mikey. Ang buang chinita ng witty. Grabe ni ka, chinita po no. Gwapa o mga gwapo yun ni nga amuang mga DJs nila sa IFM. Siyempre, ako na yung makuha sa pinakagwapo. Ako man yung microphone ang dire. 46 minutes past the hour of 8 o'clock, mga idol. And here's our next song from Earl Agustin, Dalangin. Kini programa ng Spotify sa ay kauban si Idol Dom sa 93.9 IFM. Pugnan pa ni eh.

0: Ikaw ba? Kala inyong mga asawa o inyong uyam? Ipangilas-milas mo na. O eh, hapoy ba nang magsigil ang tagpamilo, panglaba, o kaban pa? Mabukin ba di?
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag-take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
1: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibigay sa mga butika.
3: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imugikaon pero ni agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kitag ipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imu lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sa Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: 93.9 IFM.
5: Mapugnan pa ni!
6: Aikol! Aikol!
7: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal og dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine detergent.
9: Hello Washi.
10: Hello Mommy.
9: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha? Chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine detergent. My triple stay Stainaway formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
9: Mula noon hanggang ngayon.
11: All you need is Pride. All you need is Pride.
12: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS 93.9 IFM.
5: Pugnan pa ni.
13: Idol ora ZFM. Alas 9 na mga idol.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
14: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinggan.

0: trip imong gusto? Sa artist mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makailit ni ini. Spotify sa ay!
1: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Carbonate polycarbonate. Samancha. Malupit. Sakamaymo. Mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. 93.9 IFM.
2: Mapong ng puni.
3: Idol!
4: Idol!
5: 93.99 FM, mapug ngan pa po niya mga idol. Alas 9.12 na mga idol, manamilita sa Idol Dab. Salamat kini mga idol sa inyuhang always nga pagpaminaw sa tuang programa. Manamilita sa Idol Dab. I'll be back on Monday sa to programa ang IFM Combates Gabi featuring What's the Style sa IFM. Once again, mga idol, salamat kayo sa inyuhang paday nga pagsuporta sa tuang kalihukan na matag adlaw. Ilabi na yun no sa tuang mga sulid kayo nga mga listeners sa tuang ang IFM Combatis Gabi featuring What's the Style. God bless you mga idol. Happy weekend. Enjoy mo mga idol. At doon na patay ninot ng mga musika nga ito ang kitagan na alang kaninyong tanan karong gabi o na. Oras sa IFM, alas 9.12 na mga idol.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
7: Game ka idol?
8: Game sa ka idol?
7: Game Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug at nangisad online, not just one, but two winners matag adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
9: Idol! Naaba kay anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita.
10: Radyo Eskolar ni Idol!
9: Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally o internationally.
11: Now here we stand on a frame of the future.
9: Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com.
11: Say my life begins, a whole new world is waiting. It's one for the taking.
9: Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon.
1: Radyo Eskolar ni Idol.
7: Ang Idol mo, DJ.
12: Ang tamis na sila, tik. O glami mo, gitik. Idol, mami, tik.
13: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
9: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
14: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, charming auntie, Maria P.
13: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulakido.
15: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
16: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
17: Ang market man on the run, Idol B.
18: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
19: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
20: Ang idol nga white corona, inday na bina.
21: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
22: Ang bugoy nga good boy, Idol Dub.

trip imong gusto? Sa artist mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makailit ni ini. Spotify sa ay!

0: ikaw ba lucky jud ay ka? Kay ano? Kay mulingi jud ka. Mutoy jud akong mata basta na ay hamis o mumbles. Oy. Aw, mapugnan ba ni?
1: Mari. Naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigig hilak. Umarag, dili komportable. Matag-adlaw.
2: Dugay na bito kong niingunin mo. Nga ilis din na ang baby diaper. Ngayon mo gigamit.
1: Ha? Diaper? Unsa may labo taon anak, uy?
2: Apat, komportable si baby og easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night. Last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
1: Mari. Mantay usa si baby, ha? Arisa.
2: Hoy, asa man ka?
1: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo og mega kalidad na produkto.
3: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
4: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems. Nisandig sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
5: Kidney jud ayo akong kilid nga nakahilig jud ko og dugo. Mao tong nakadugmang ko sa radyo nga Cogon o Panyawan. Mapalit dai ko awan ni kalisa jud sa wala. Wala na ko naka patik apay wa naman ko gibati nya ka antok karon nag minti nako antok karon ayo nako gumikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan amo ni sa sin tanakapin sabay na bisita.
6: Diabetes usa ka sakit nga lisod og delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing kidney at uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 namo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mahalit sa mga butika.
7: 93.9 IFM.
0: Mapugnan pa ni.
8: Aikol!
9: Gaagay, sakit kaayo akong tiyan. Diligid ko kalibang.
10: Hala, luyan ni mo ga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
11: Super Fiber. Ang bago nga produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

trip imong gusto? Sa artists mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makailit ni ini. Spotify sa Ari.

0: This song is brought to you by iBerry.
1: Spotify sa Ali.
2: Hello, eh. Nauntsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
3: Mapugnan pa ni.

0: and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Game ka, Idol?
2: Game sa ka, Idol!
1: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol at tangisan online, not just one, but two winners matag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
3: Idol! Naapakay anak ka junior high school karon nga padung na mag senior high school? Basin siya na ang among gipangita.
4: Radyo Eskolar ni Idol!
3: Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school na maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Libre ang uniform ug school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka, Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-410-0267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Say my life begins, a whole new world is waiting. It's my father's take. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag nga kaugmaon.
4: Radyo Eskolar ni Idol.
1: Ang Idol mo, DJ.
5: Ang tamis na sila, tig. O glami mo, gitig. Idol, mami, tig.
6: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
3: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
7: Dinidiay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P.
8: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido.
9: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
10: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
11: Ang market man on the run, Idol B.
12: Ang chikador ang sexy Idol Chicksy.
13: Ang idol na bini, Idol Kenny.
14: Ang idol na white corona, Inday na bina.
15: Ang laagan na pretty, Idol Tweety.
16: Ang bugoy na good boy, Idol Dubs.

0: 93.9.
1: Sa puntag o gabi, anaa siya para nimo. Sa radio o online, IFM 93.9 is here for you.
2: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: True lang, Lou. Kaong ari na sa FM radio nga kompleto.
2: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
3: You and I.
1: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mabugnan pa ni.

0: sa atin, pag-ibig ang patunay. You.
1: You.
0: And I.
1: And I.

0: Hello, wait. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
0: Oh.
2: Game ka, Idol?
3: Game sa Idol!
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol o at nangisad online, not just one, but two winners patag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
4: Idol! Naabaki anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school na maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Libre ang uniform ug school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede pod mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Say my life begins, a whole new world is waiting. It's my father take. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
2: Ang Idol mo, DJ.
5: Ang tamis na sila, tig. O glami mo, gitik. Idol, mami, tig.
6: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
4: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
7: Dinidiay ang queen of advocacy o si Boost, charming auntie, Maria P.
8: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasyo.
9: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
10: Ang tamis mo ngisi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
11: Ang market man on the run, Idol B.
12: Ang chikador ang sexy Idol Chixie.
13: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
14: Ang rider nga white corona, Inday na bina.
15: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
16: Ang bugoy nga good boy, Idol Gabs.

0: sa puntag o gabi'i ang naasya para nimo. Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
1: Dili pareha sa iyong ex, di loyal.
0: Sure, lalo. Maong ari na sa FM radio na kompleto.
1: Anda mo serbisyo, bisit unsang orasa, you will never feel alone.
0: Ta, relate yung ka sa mga kanta sa You and IFM.
2: You and I.
0: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mabugnan pa ni.

0: sa mahigit.
1: Hello, eh. Nauntsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9. IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan

0: 93.9.
1: Mahal kita, walang iba. Sa atin, pag-ibig ang patunay. You.
2: You.
1: And I.
2: And I.

0: gigitin.
1: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
3: Ang Idol Mommy J.
4: Ang tag is mas latik o glami mugitik. Idol Mommy T.
5: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
6: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
7: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
8: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
9: Ang lamig sa radyo, Idol Aiko.
10: Ang tam is mungisi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
11: Ang market man on the run, Idol B.
12: Ang chikador ang sexy Idol Chixie.
13: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
14: Ang laagan nga White Corona, Inday na Bina.
15: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
16: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dubs.

0: Game ke Idol?
1: Game sa Idol!
2: Game ni Idol!
0: Paminaw sa Radyo Idol o katangisan online, not just one, but two winners matag adlaw Idol! Game ni Idol!
2: Game ni Idol!
0: Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni...
3: Idol! Naapakay anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basins yan na ang among gipangita.
4: Radyo Eskolar ni Idol!
3: Scholarship program sa IFM of DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school na maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-410-0267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede pod mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Say my life begins, a whole new world is waiting. It's my father's take. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon.
4: Radyo Eskolar ni Idol.
5: Ang Idol mo, DJ.
6: Ang tamis na sila, tig. O glami mo, gitig. Idol, mami, tig.
7: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
3: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
8: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, charming auntie, Maria P.
9: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulakido.
10: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
11: Ang tamis mo ngisi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
12: Ang market man on the run, Idol B.
13: Ang chikador ang sexy Idol Chixie.
14: Ang idol na bini, Idol Kenny.
15: Ang idol na white corona, Inday na bina.
16: Ang laagan na pretty, Idol Tweety.
17: Ang bugoy na good boy, Idol Dubs.

0: Sa punta ko gabi, anaasya para nimo. Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
1: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
0: Sure, lalo. Kaong ari na sa FM radio nga kompleto.
1: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
0: Ta, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
2: You and I.
0: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mabugnan pa ni. 'Cause you

ikaw ba? Sige niya lang matatikal. Ano nga, Guardian Angel naman ang imo pananaw ni mo din ako. Ha? Ibantayan, manday ko ni mo sa... Yun, anak, ikaw. Karoon! Mapungan ba ni...

Nauntsa naman ni nga akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapug

ka. Iyot ko kasuong nga wala na kay kwarta kay ang gasto sa kaon. Puwerte mong kaha. Nagkoreang lawas mo. Ang potente. Happy ka. Mabungan ba ni?

0: Hala, we! Nauntsa naman ni nga akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Game ka, Idol?
3: Game sa Idol!
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol o atangisan online, not just one, but two winners patag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
4: Idol! Naabakay anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita.
5: Radyo Eskolar ni Idol!
4: Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ninga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Libre ang uniform ug school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni.
6: Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams.
4: Kung interesado ka, Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Day my life begins, a whole new world is waiting. It's my father's Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon.
5: Radyo Eskolar ni Idol.
2: Ang Idol mo, DJ.
7: Ang tamis na sila, tig. O glami mo, gitig. Idol, mami, tig.
8: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
4: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
9: Ginidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
10: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasyo.
11: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
12: Ang tamis mo, ngisi o kusog mo, abi-abi, Idol Tony.
13: Ang market man on the run, Idol B.
14: Ang chikador ang sexy Idol Chicksy.
15: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
16: Ang laagan nga white corona, Inday na bina.
17: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
18: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: sa puntag o gabi'i anaa siya para nimo.
1: Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
0: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure lang, Lu. Kaong ari na sa FM radio nga kompleto.
0: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate yung ka sa mga kanta sa You and IFM.
2: You and I.
1: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni.

0: Ikaw ba? Hindi nga lang matatig ka. Ano nga, Guardian Angel naman ang imo pananaw ni mo din ako. Ha? Ang ibantayan, manday ko ni mo sa... Yun, anak ay ka. Karon! Mapungan ba ni?
1: Ang Idol ko FM 93.9
2: IFM.
3: Isang tabi na muna natin sila. Tayo munang dalawa. Ligaya ang sayo'y aking maibibigay.

0: sa mahigit ito.
1: Hello, eh! Naunsa naman nga akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9. IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Mapugnan pa ni.
3: Ang idol kong FM 93.9.
4: IFM.
5: Gusto ka malipay? Bili ka magmahay.
6: And tell me now, how do I live without
5: you?
4: You.
5: And I.
4: And I.

0: ba? Abinara magkasbalay, no? Di na sa kaba mo bulbos. Mang lipstick, maligo, manok brush. Na, ay na lang, mabiyaan. Diyo kasi mong bana, anak, day. Mapangal pa ni.
1: Ang sarap makinig araw-gabi. Idol din niya ko kasi ang idol ko FM 93.9.

0: Uy, naunsa naman ni akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Game ka, Idol?
3: Game sa to, Idol.
2: Game ni Idol. Paminaw sa Radyo Idol ug at nangisad online, not just one, but two winners matag adlaw Idol. Game ni Idol. Game ni Idol. Game ni Idol. Sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang Windsor. Mapugan pa ni?
4: Idol! Naaba kay anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita.
5: Radyo Eskolar ni Idol!
4: Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school na maghatag og dakong oportunidad sa trabaho, pwede locally o internationally. Now here we stand, unafraid of the future. Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede pod mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Day by night begins, a whole new world is waiting. It's right for the taking. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon.
5: Radyo Eskolar ni Idol.
2: Ang Idol mo, DJ.
6: Ang tamis na sila, tig. O glami mo, gitig. Idol, mami, tig.
7: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
4: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
8: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
9: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
10: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
11: Ang tamis mo, ngisi o kusog mo, abi-abi, Idol Tony.
12: Ang market man on the run, Idol B.
13: Ang chikador ang sexy Idol Chixie.
14: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
15: Ang idol nga white corona, Inday na bina.
16: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
17: Ang bugoy nga good boy, Idol Dub.

0: Sa puntag o gabi, anaa siya para nimo.
1: Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
0: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: True lalo. Kaong ari na sa FM radio nga kompleto.
0: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate yung ka sa mga kanta sa You and IFM.
2: You and I
1: FM. Puntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni. 'Cause you

0: Hello, we. Naunsa naman ni akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Mapugnan pa ni.

ba? Iyan ko kasi oo nga wala na kay kwarta kay ang gasto sa kaon. Puwerte mong kaha. Nagkore ang lawas mo. Ang potente. Happy ka. Mabungan pa ni. Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinig.

0: mahigit.
1: Hello, eh. Nauntsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
3: Game ka, Idol?
4: Game sa to, Idol!
3: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug at ang isa't online, not just one, but two winners matag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
5: Idol! Naaba kay anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita.
6: Radyo Eskolar ni Idol!
5: Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally o internationally. Libre ang uniform ug school kits. Busa ayaw paglangay. Limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka, Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon.
6: Radyo Eskolar ni Idol.
3: Ang Idol mo, DJ.
7: Ang tamis mas latik o glami mo gitik. Idol Mami T.
8: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
5: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
9: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boos, charming auntie, Maria P.
10: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulakido.
11: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
12: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
13: Ang market man on the run, Idol B.
14: Ang chikador ang sexy Idol Chicksy.
15: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
16: Ang idol nga White Corona, Inday na Bina.
17: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
18: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dubs.

0: Sa punta ko gabi, anaasiya para ni mo. Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
1: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
0: Chulalo, kaong ay na sa FM radio nga kompleto.
1: Anda mo serbisyo, bisat unsang orasa, you will never feel alone.
0: Ta, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
2: You and I.
0: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mapugnan pa.

0: ikaw ba? Sige, pangabit, pang chicks. Pangita na poblain, oy.
1: Wow, wapo.
0: Oy, palami ha, kung naginutunta. Papungan pa ni...

0: sa mahigit ito.
1: Hello, eh! Nausa naman ni nga akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9. IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan

0: 93.9 IFM.
1: Hold on, little girl. Mahal kita, walang iba. Sa atin, pag-ibig ang patunay. You and I.

0: radio. Pilit mo sa 93.9 IFM. 93.9 ni Pilit. 93.9 ni Pilit. 93.9 ni Pilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapog.
1: Okay ang kinabuhi. Usa dalay go ng Diyos. Pinaagi sa itong mga programa, sonata, komento sa balita, tambag, pasiaw, sa Radyo Man o Facebook, masinati unta ninyo ang kaanindot sa kinabuhi o kadasig sa matag-usa. Idolog kasama! Pirming paminawa ang 93.9 IFM, ang idol mong FM. 93.9, ayaw kalimti ha!
2: Ang Idol mo, DJs!
3: Ang tamis na sila, tig! Og labi mo, gitig! Idol, mami, tig!
4: Bossman, cute gihan! Idol, boyki!
1: Ang chinita nga witty! Idol, Mikey!

0: pagpastig sa matag-usa. Idolog kasama! Pirming Paminawa, ang 93.9 IFM. Ang idol mong FM. 93.9, ayaw kalimti ha!
1: Ang idol mo, DJs.
2: Ang tamis na sila, tig. O kaya may bugitig. Idol, mami, tig.
3: Boss man, cute gihan. Idol, boy, ki.
0: Ang chinita nga witty. Idol, Mike.
4: 93.9. IFM.
5: Kinaham sa Domingo. Kinaham sa Domingo. Bisaya.

0: Kinahamsa Domingo, Bisaya!
1: Ikaw, maging nalagali ka, I miss you. Buto ko sa dayon ka. Sa bagay, tuo mo ganit ka sa imong mama, maging nan ka, pinakagwapang binuha ating kalibutan na. Papukal ba ni?

0: Kinaham sa Domingo, Bisaya!
1: Ikaw ba? Abiminyo na. Puro na lang yun kagilok. Wala kilig. Pero ay, manang gilok ko eh. Gilok do. Tanang ang problema o kalison. Aw, oh, Kuya Juan. Mapungan ba ni?
2: That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Ang sarap makinig araw gabi. Idol din niya ko kasi ang idol ko FM
0: 93.9. Kinaham sa Domingo, Bisaya.
5: Sayawak kuday.
0: Way pagkaluma, kinaham yun ang Bisayang Sunata. Kinaham sa Domingo, Bisaya!

0: That song was brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Kinaham sa Domingo, Bisaya.
2: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9. IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
3: Oh. Mapugnan pa ni.
4: Oh. Game ka, Idol?
5: Game sa to, Idol.
4: Game ni Idol. Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one but two winners matag adlaw Idol. Game ni Idol. Game ni Idol. Game ni Idol sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang winner. Mapugan pa ni.
6: Ang Idol mo DJ.
7: Ang tamis na sila tik og labi mo gitik. Idol Mami Tik.
8: Boss man cute gihan. Idol Boyki.
9: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
10: Kini di ay ang queen of advocacy og si Boost charming auntie Maria P.
11: Ang kiatan og sabaan Idol Kulatido.
12: Ang lami sa radyo Idol Aiko.
13: Ang tamis mo ngisi og kusog mo abi-abi Idol Tony.
14: Ang market man on the run Idol B.
15: Ang chikador ang sexy Idol Chixie.
16: Ang idol nga Bini Idol Kenny.
17: Ang idol nga White Corona Inday na Bina.
18: Ang laagan nga Pretty Idol Tweety.
19: Ang bugoy nga Good Boy Idol Gab.

0: Kinaham sa Domingo, Bisaya!
1: Ikaw ba, inhaler-inhaler mang ka? Mulis na, yun ang samot imong ilong. Ay, hinay-hinay lang. Hinay-hinay lang, mapugnan pa ni.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, nabinagyod kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na jud ko makakita kung mungit-ngit na.
5: Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisang gabi?
7: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Unsa pay gihulat ninyo? Pamitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa mga unang.
10: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
11: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bets 88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
12: It's a non-stop gaming adventure with Bet 88.
11: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Padcore.ph.

0: Kinaham sa Domingo, Bisaya!
1: Ania si Rosa Spandan, ikan pa'y tawag
2: Masaya wa kuday.
0: Way pagaluma, Kinaham yun ang Bisayang Sunata. Kinaham sa Domingo, Bisaya!

0: 93.9. Kinaham sa Domingo, Bisaya!
1: Ania si Rosas Pandan, ikan pa'y tao.
2: Masayaw ako dahi.
0: Huwag pagkaluma, kinaham yun ang Bisayang Sunata. Kinaham sa Domingo, Bisaya!

0: Kinaham sa Domingo, bisaya!
1: Ikaw ba? Aminara magkasbalay nun. Inasak ka ba mabulbos? Mang lipstick, maligo, manotbrush. Ah, ay na lang. Mabiyaan. Ito kasi mong bana, anak, day. Mapunyan pa ni.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS
4: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dagong pirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulang na ako. Human sa tulo kabulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagong.
4: Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
7: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
8: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bets 88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
9: It's a non-stop gaming adventure with Bet 88.
8: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine detergent.
11: Hello, Washy.
12: Hello, Mommy.
11: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
11: Mula noon hanggang ngayon.
13: All you need is Pride. All you need is Pride.
14: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
11: ACS.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: You need toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
15: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
16: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
15: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
11: ACS.
17: Ang sarap makinig araw gabi. Idol din niya ko kasi ang idol kong FM 93.9
0: IFM. Kinaham sa Domingo, bisaya!
18: Ani si Rosas Pandan, ikan pa'y
19: sayaw at kuday.
0: Huwag pagkaluma, kinaham yun ang Bisayang Sunata.
19: Ito na rin yun,
0: kinaham sa Domingo, Bisaya!

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. 93.9 IFL.
3: Napugnan pa ni.
4: Idol! Naaba kay anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ning technical vocational course sa senior high school na maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally o internationally.
5: Now here we stand on a frame of the future.
4: Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni.
6: Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams.
4: Kung interesado ka Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com.
7: Say my life begins, a whole new world is waiting. It's my father's take.
4: Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon.
8: Radyo Eskolar ni Idol.
9: Ang Idol mo, DJs.
10: Ang tabis na sila tig o glami ko gitig. Idol Mami Tig.
11: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
12: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
13: Kinidi ay ang queen of advocacy o si Boos Chaming Auntie, Maria P.
14: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulakido.
15: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
16: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
17: Ang market man on the run, Idol B.
18: Ang chikadorang sex. Idol Chixie.
19: Ang idol nga Bini. Idol Kenny.
20: Ang idol nga White Corona. Inday na Bina.
21: Ang laagan nga Pretty. Idol Tweety.
22: Ang bugoy nga Good Boy. Idol Dubs.

0: by Alkoplus. Nag-Alkoplus ka ba? Ako, plus Alkoplus.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
2: Ang keratin na may plus.
4: Keratin Plus.
0: Ang keratin na may plus.
5: Ang galing! Pang matagalan!
6: Parang tayo lang, han.
7: Everest Appliances.
5: Babe, ano ever best decision mo in life?
6: Siyempre, building a home with you.
7: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
8: Sis, ganda ng hair.
9: Naka-Empress.
8: Impressively smooth, shiny, and healthy.
9: With regular use.
8: Naka-Empress? Nakaka-impress.
9: Try mo na, sis.
8: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
0: Empress Shampoo. For impressive hair.
10: Naglisod ka sa pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Doon ay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate Danpor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
12: Ate girl, nag-Alkoplus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alkoplus ka ba?
13: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
12: Ratso to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
14: Ako plus Alkoplus.
15: Isopropyl alcohol is the generic name of Alkoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Nag-Alkoplus ka ba? Ako plus Alkoplus.
16: Unsay imong buhaton o sa matulog kung maglisod ka sa papagawa sa hugaw? Mag-shower, mag-skincare, o muinom o calcium sinusayad sinukot. Para nindot o presko ang pagmatas kabuntagon. Calcium sinusayad sinukot before bedtime gives natural, gentle overnight relief against constipation. Made from senna leaves, so it's gentle on your colon. Likay sa kalisod, likay sa kasakit. Para inigmatas kabuntagon, andam na. Kung constipation ang hisgutan, senna all, may natural nga solusyon. Calcium sinusides is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
18: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
17: So, nakatabang gid sa imo ang iBerry, Tita?
18: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
17: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
18: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
20: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
22: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
23: Ganyan ang Pinoy!
24: Ang Pilipino may isang salita.
25: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
26: MX3. Dito ako, believe.
27: Kining corned beef na lang usab, okay na?
28: Mami!
27: Angelique!
28: Di man sa'yo pang okay ra. Pero,
27: sa start,

0: Inaam sa Domingo, Golden Hits!
1: Ikaw ba? Healthy lifestyle makaka, pero matog nagtag-alauna. Alauna sa kadlaon di ay pahuay ay mayot. Mapungan ba di?
2: That song was brought to you

0: Finanzas Domingo, Golden Hits.
1: Ikaw ba, inhaler-inhaler, mangka? Mulis nga, yun ang samot, imong ilong. Ay, nahinay lang. Hinay-hinay lang, mapugnan pa ni.
2: Ah! Keratin Plus, ang keratin na may plus. That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
3: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
5: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
6: Ang keratin na may plus.
7: Keratin Plus.
2: Ang keratin na may plus.
8: Constipation, lisod na para nimo. Para sa lawas o dili maayo sa paglawas. Kanang naglisod na kagpagawas, pero dili po ganahan masakitan, pwede na kaayo. Pinaagi sa calcium sinusides sinukot. Made with Sinalef extract. So it's gentle on the colon. Just take it before bedtime for overnight relief. Usaka natural nga solusyon batok sa constipation. Gaang paminaw, likay sa kasakit. Sinaol, calcium sinusides is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello! Beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service! Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib!
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tunay, natural, at original.
12: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo akong masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
13: Ako Plus, Alco Plus.
14: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
16: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo at a mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
17: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo.
18: Sis, ganda ng hair.
19: Naka-empress.
18: Impressively smooth,
19: shiny, and healthy.
18: With regular use.
19: Naka-empress.
18: Nakaka-impress.
19: Try mo na, sis.
18: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
20: Empress Shampoo. For impressive hair.
21: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
22: Hello, Washy!
23: Hello, Mommy!
22: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
23: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
22: Mula noon hanggang ngayon!
24: All you need is Pride! All you need is Pride!
25: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
26: ACS. Maayong buntag sa tanan ng paminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
27: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
26: Mas klaro na ba bisan gabii?
27: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
26: Unsa pa gihulat ninyo? Pamitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
28: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
30: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
31: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
30: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
31: Ngipin.

0: 93.9
1: IFM. Marketman on the Run, Idol B.
2: Inaam sa Domingo, Golden Hits.
3: Hello, we. Naunsa naman ng akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
4: Oh. Mapugnan pa ni.
5: Oh. That time check was

0: Marketman on the run, Idol B.
1: Inaam sa Domingo, Golden Hits.
2: Hello, eh! Nauunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
3: Mapugnan pa ni.
4: That time check was

0: Good morning, Kuyawan. Kuyawan mo dala 7:45 na to para sa IFM mga idol. Naragin si Idol B mga idol ha. Kung nakita ninyo nag-jogging pa, humag-jogging duty, no? Kailangan ba kita dapat balance gina siya mga idol, no? Only alas 7:45 naman. Welcome to the show. Sa adlaw nga Domingo, kinahans Domingo. Golden Hits, Mayo 31 na. Uy, katapusang adlaw sa buwan. Ikang na ang Hunyo, wa nating klase na. Nalimahaw na sang notebook, papel, lapis, bullpen, sa panadya. Good morning sa itong mga nanay, tatay, si lolo, si lola, si mamag, si papa, sa itong mga motorista, kalsada. Kumusta man. Good morning sa itong mga modern jeep driver at ang mga traditional jeep, mga driver na to, at ang mga Maxim, at ang mga habal-habal, mga move-it rider, at ang mga joyride, angkas rider, mga food delivery rider na to. Good morning! Gininyo ang idol ng bayan! Market man on the run, Idol B! Happy birthday ko no ni siyang umagad, si Lindy Umalsa. Dato ko nung Martes, abilin ko na may birthday, Huibis, no? Ika na ni ating Elinita, libot-libot diya sa San Vicente Ferrer. Inayawan diya sa White Road, ako ang pinalanggang, pinagagwapang Mama Amparo. Briguli Abanggan, o ni Brother Mukits Briguli. Diyan sa Osmila ni Lalikang Dudong Adam. Si Dracula, magpaminaw nila. Mga idol ato din ha, sa Inayawan, akong mga kaparintihan, ang Briguli Family Riverside, Inayawan, ang Kumainking Family, si Tio Manoy Osias Briguli, Tia Ima, unya si Tio Bildin, si Tia Ellie, ang Kumainking Family. Salamat kayo sa inyohang makanunay po kami now. Si Joselito Bintoy, Kuyawan ko na, binakukunog, wala kunoko. Duty tuloy ang laban. Beta, pasalamat kay Tagdako, no? Dako na ko pasalamat nga nahimo kong kabahin, no? Sa Cebu IPI 2026. Cebu IPI 2026 run, mga idol. Ang nag-hosted to, of course, ato kinakusgan kung busman cute gyan, Idol Boyki. Kagaman si Idol Chexy. Akong kabatch ka ganina, ang mga saag hikers. Sila si Kamahalan, si Bricks, si Madudong Chuyak. Good morning, no? Yeah, si Janjan. Janjan ang one and only sad ni Idol Tony. Onya, good morning. Alas 7:49 na standby sad ha. Kay alang karon taw-taw, da pasinsa kay wanin nyo madungog ako ato ang live ato ang patamag patawag-tawag kay sakto sad lubat mong cellphone. Pwede sa mong text 09231128701 09231128701 si Kalanglang Geneva. No, Idol B, shout out. Salamat kong sulasyon sa buo. Alivio family. Iyang mama, Bergie. Nga nang labah ko, no, always naminaw. Samtang nang labah. Salamat. Ano mo dia? Kalanglang Geneva. Pagkaman, Floor Basok. Good morning. Og si Joselito Bintoy. Joselito Lapid. Papilas ko sa iyong dagan. Pwede naman kang dagan to good. Oo, libre rin ko dagan. Iblima Joselito Bintoy, no? Good morning. Of course, sa talang taga-muhon, Uno, Banilag, Mandawi City. Nanay Celsa Acostas, Moidindo. Sa ang Acosta, ang Puntilias Families, Busrujin. Ano kita ang Busrujin? Dudong Bastik. As Mamjini, Acosta, Puntilias, to aman sa USA, no? Of course, especially sa Abanggan Family, Lusada Family, Laburis Family. Most especially sa ako ang partner in life, si Miss Jack. Si Dudong Lance, o si Inday Lakisha Yana Abanggan. O ni Kuya Titing, Ati Jenny, Dudong Baydo, Inday Bayda. O si Dudong Chan Chan, si Mama Avi, Kuya Ray. O niya ingon man ang Narty Family, si Busdodo, Ati Gaga. Ingon man si Ang Inujo Family, si Ati Fe, o si Bus Lito. Yan ang binigid sa ko ang amigos Edward, ang Espiritu Blanco family siyang Mama Edith. Yan Edith ka usa si Bus Bador. Yan si Ate Elsa, ang Lupis family. Si Bus Sunny Amen and family at Vera. Labi na giyod no ni Ate Gina o ni Bus Buboy Limusnero and Divas. Mga Limusnero family. Ang Ginas E3. Labat kay Dere sa may BCBO, BCBO Manila, Mandawi City. Sabi si Boss Ricky Auman sa inip. Kapahan na Boss Ricky. O yung man ni Boss Edito Aguhar and family. Yan ni... Uy, belated happy birthday din ni Kunsel Rudy Uwano. Ano sa ating birthday? O kung bitara. Matang taga barangay Banilad, Mandawi City Barangay Council. No? Alas 7:51 na standby ha. Alang sa ato ang misa gikan sa St. Joseph Parish dari sa may SB Kabahog na dano sa Sentro Mandawi City. Alas 7:51 na.
1: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: Inaam sa Domingo, good results.
3: Ikaw ba? Kala inyong mga asawa o inyong uyam? Ipa-relax-relax mo na. O eh, kapoy ba nang magsigil lang ng pamilo, panglaba, o kuban pa? Mabukan pa niya!